0: Lesedi FM ke monle
1: Mariana atle ba bata boloka le bata ma ka re le serame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhume ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele se ka fetuwa leqhwa marieng ana e ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase cash build
2: e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
3: Metsi mzwa ke ka tshela emu tshumuratiwa ho le sedi FM
4: a mere tsebeletso ya le sedi intumela hleketle go dumedisa ka jeno la bora robekeng go di a popjana tlhola matsatsi ya mashuba ba idile metsweme ine go dumedisa ke mzwa ke wa ga ka tshela emo tsomoratuwa ke thole batate go tsoka mmala tlolo sang gore ba ikile sarra ke moshana bitwa motsaneng wa Fanstarense resa ha botungi ha ithobi o thabile o nyakaletse ke a tsepa o tletse gotso pelong ya ho ha ibe ha o jwalo ke go panke ke nke gotswena thabo yena le nyakallo ena e ke utlwa mpelong ya ka mona ke tle ke di tsamaisa ka maqhubu jale di tle di kenelle di nyenyele pe maqhubung di fihle go wena o le mosebetsing di fitle go wena o le lapeng kganolotsa monate o le leto la hao ho ye mo mabedi mo nka nnete ke a tsiba go buima ha re tlegetsa mae ha monate ka tsheno re tlege tshofe ka nkane ka magethe re tlegetse boetsa dintho tsene paetseng mabedi wa tshebeletso e ratwang taba tsa rona ka tsheno di hlakile re tla di nka ha monate re iketletse tsona e tla re metsotsong ye mashome di ala metsome hlano ra horeng ya boraro ke tla go bitsa o tlong ka tamela ke wa tamela o respond no tsebeletso le sedi ma metso ka jeno re tla tshela ba di bua ka nqano ra boraro bona le tebe re tla tlagetsa ho hla mona re phethela hore nya bone re tla ke ge di shebetsena tsa tswang di hwae o seke wa fetwa ba medike ke re ka mehlala matsatsi ha nna le ngwanelo ne se mvololo ge ke re fetola fetola dintho ke re kofi yona entse tshwana ho mpong o fetuile ke kopi kofi yona entse tshwana ho fapane fela kopi dikate ntsona ha di a fetwa dintse di tshwana ma medike ke o rata ka pelo ya ka yotlhe re ke tletse boloke ka tibe ya fubeng sa ka tlhompho kananelo yona ke tle ke lebise basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi wa gabane sebeletsong ena mananeng o tlha sa fetile a lesedi FM pitso ha tsumane monna ese o sebeditse a o sebeditse nnete sale o sebeditse kwete sepheo le morero re tlegebe ka moga tshepi ena ke o tlhabolola mabelo ya tshebeletso ya lesedi mo tlisetsa tlhagiso leseding lesedi le boithabiso ka nako tsotlhe ha mamedi ya tshebeletso yona a thusagetse kapa a thusala a thaba a nyakalla nna le wena re ntse mosebetsi letsatsi le letsatsi a re tla kwano ee re tswa sea le moe mona re boso ka tsela o botsumanana a bososela ka yona ga tswa mona ka nnete e motshomogatuwa motho wa gothala lo sebohodi le mosebetsi mmogo gore ka nnete ga utlwa sebohodi se etsa mosebetsi o tswileng matsogo ka mogatshepe se tlhophisitse se sebeditse ka thata seno e ba phepetso go wena e ba qholotso go wena gore o sebetse ka thata o sebeditse mogatsumane taba tsena tsa RQB tse re di utlwaleletsa tse le letsatsi beke le beke o di tshohlala mabidi a lesedi kwano di ntle haholo ke rata ditaba tse ahang malapa ka tsela e ikgethileng gobane ke dumela go felletseng go ba karolo ya batho ba bopang e seng batho ba heletsang ka nako tsotlhe ke etse bonnete ba gore ke ba lehlakoreng la batho ba reng ga re lokise e seng batho ba reng ga re senye tsone ga re bua ka taba tsa malapa ga o bua ka taba tsa malapa o tsebe ngwaneso o mfuduwa sepono ga o etse malo kore o mfuduwa sepono o sebetsana le nna ga o bua ka taba tse agang malapa goba ke motho a dumelang diperesente tse legolo thutong le ditabeng tse amanang le malapa kapa ntshetsopele ya malapa tsone pelo ya ka e tletse gotso ka tsela e kgethileng mamedi motho o pa kwantse a phela ke yona ke tshwanke ngwane se o tsumane o sebeditse
5: mogana go tswa nna o fe bohlale a nna o fe matla ka o fitisisa o tswela o sebetsa tsena ka ka thata o hlabolla mamelo a tsebeletso ya letse le dibudi tsohle tsetsa mosebetsi o gabane ka nnete ke phamisa matso se go tlile fatse ka mangwele ke za thapedi go masedi mphatlalatsane nana dia meso ra bo sa fele mogana wa khotso ge re tutsi he re peile ka tsela le mofuto o jwa loka jeno tlo tsa maile nna nthogo nthogo mmono ha ntse re popo popo popo popo popo popo uno e keke nna ke hle o tlo tsa me ha yona ka yona ga monate mosebetsi mmono di garage ntse fa panetsa mafura di cliniking di petlele e motsomo ga tuo ba lebedi bo hle bana ba so matebela matla ke phamisa matso re ke laboga go bekeng ga jeno ke tla ke etse tsena he ke tla hakatse thago ba haka matogikisi ke tla ofa tea bags arvelo le ratola ka ke ofa trompisa no kwasi arjolo le lisela molelesele questa ko fevelo maduva are light of my life kapina tsena tse tharo wa tsiba ke reng fela nka dime pelo o tlo nka dime ditsebe di thewa dikareng la bora robekeng seponono e motsomo ga tuo maqhubunga gaso tumela hle

0: Lesedi FM ke molelo Ariana Grande the way I'm tandazo ka kyare and him no and you Lesedi FM ringa ya re metsotsong MD ka mara ora ya boraro ei re tsebele tswa Lesedi ke phela nakong tse boima gona jwale mo mesebetsi ka nnete go leng boima gore motho o ka e fumana la ha o le jwalo ho ntse go na le batho ba etsang maphelo ka pa bophelo ba rona bo be boima ka tsela e kgethileng ha ke tla kwano tshebeletsong mona bekeng ena manta ha le maobane ke ile ka batla ka botsa dipotso tse ngata ka batla ka tsa dipatlisiso ka taba tsena tse re tlo buisana ka tsona ka jeno mme ka hlokomela hore go na le batho ba sa rateng mesebetsi ya bona ba mpang fela ba theohela hobane motho a batla go gola ke nnete ba teng batho ba jwalo a gona le o bua fela ka sebete ya re nna mosebetsi ona ko rate go ntse go na le tlhokego ya mosebetsi go ntse go na le diphepetso tsena tse ngata tseo re nang le tsona fela motho a reng fela ae nna ga ko rate mosebetsi ona fela taba tsa rona ga di mono re tsakaletsa fela diphepetsong tsena tse teng lefatsheng Aforika Borwa kwano tsa tlhokego ya mosebetsi re ntse re na le batho ba tlallwang kapa ba nang le go tlallwa go ba le bongata ka mogho ba ka laolang dintho ka teng kore motho a tlallwe a be le dintho tse ngata le menyetla e mengata ya mesebetsi o a sa tsebe nna a kgethe eng a tlwele eng go na le tlwaelo e se le teng motlhomo nako tse fetileng e ne ntse e le teng fela tšhe e ne sa nama ka mokgwa e nang meng ka teng ka jeno go na le mokgwa kapa tlwaelo e se e le teng gona jwale ya gore batho ba bang ba rekisetse batho ba bang mesebetsi ke Peter ho na le tlwaelo e teng kapa e sale le teng empa mehleng ena sehleng sena kapa ditlheng tsena re bona e tota haholo taba ena ya ho rekisetsa batho mesebetsi bo mfe bokana ke tla o kenya mosebetsing nketsetse sena ke tla o kenya mosebetsing mme batho ba bangata ba etsa sena ka ditebello tse fapaneng beke e fetileng wa tsakela ka tshoka wa tseba go nna le batho ba ntse ba tlo kena ka ga re nang ena Afrika Borwa bekeng yane e fetileng ke ba le puisano le moshangane montsena jalo wa ntlhalosetsa gore ei ke pasitse teko ya ka kaekae ya mosebetsi o itseng fela itse a qeta go pasa motho yona ya neng a nthusa ya ba ore go nna jale monna go tlo tswele pele go tloa mo ya pele o tlo tlamea mfe 500 moshangen nna ka mokgone se ke fane ka ditšhelete tse ngata ka teng ka utlwa ntho yona enkimela gagolo ya ba ke tlamea ke tudiseng tate ona fatshe ke motlhalotse ke re monna eso ke a utlwa mpatla 500 empa ke mona tjena ke tlo batlana le yone ha iyo ke eng e etsang batho ba rekise mesebetsi go fapana le gore ba thuse batho ba kamba ba rekisa mosebetsi go na le ntho e ke ngotseng mona mofuta wa batho ba lake mofuta ona o reng ga o etseditse ntho kapa o etseditse ho hong a be le tebello ena e sale gore ha a qeta go etsetsa le wena o tlo mo etsetsa kapa go na le ntho o tla mo fa yone lebaka ke lefe le etsang re rekise mesebetsi go fapana le gore re tle re thuse bana ba borona ba nang le diphepetso ba tlhokang thuso gobareng re iphumana re le boemong bona ba gore re rekisetse batho ba bang mesebetsi itsaketsa patlisiso tsaka motho mong a re ka re hoera engwe ya dintho ha o rekisa mosebetsi ya se tshelete fe le ntho ya tringi o na le dipuo ke tsene mona o tla a wena o so tla bona fela gore na o etsa jwang ba sebedisa mapata a ngwana so nanga o kenya company nge itse fela ke re wa tseba ro tatlame go o ben thofatse wa tseba ke go tlame ben thofatse bana bo rona ba jiwe ba tsotsitse ha holo ba nkelwa di chelete ka lebaka la ntwe mphe bokana ke tla etsa tjena ke tla o kenya kae kae kana go tseding o mo ka medi kae kae o mo etapile kae kae o foromane kana go tseding ba mba batla dikobo ha isa le taba hore ntate o tla ba ka dikobo ho mme fela le bo ntate o batla dikobo tse dikobo ho ntate mo re phela na go nye jwalo na go ena ke ke ga ga ga pata ka pa mohlomo ga ha ga iphapanya taba eno ya hore ke nthwetsa la ntho ya hore fela o tla re ya o tla bona ong rekela lunch jwang ko patadisa motho mosebetsi o rekisa mosebetsi se so saking le baka king le qeteletseng le etsa gore re bone batho ba rekisa mesebetsi ehe ke motshomoga tuwa ke sebuhudi ebe ke go wena ehe ha o ka mpha bokana ke tla o kenya le sedi kana go tsedi le gona ha re tsi dipatliso sene petse batho ba mbantse ba re tla le kenya mesebetsi ge tlo o kenya mosebetsi ba ba bona ha ba tsebeletho ha ona le letho le ba lo leetsa a hona le letho le motho a lo leetsa e ba buswaswe tsena ke dijo ga re tshole ge je ha monate mabelo a tshebeletswa le sedi ga ke gutla mona o tlo ntetsetse 086 3003084 tlo nthomelela jalo molaetsa wa kgatiso mane 079 758 5066 re tle ge ditshotlhe ga monate ge iketletse tsona ke eng e etsang gore batho ba rekise mesebetsi le ntogontogo mo ngwaneno a tsholetseng fela a re go wena sego sa mosebetsi ke seno o o patadisa utlhe thele-thele ka dilomong e ke ya gotla
1: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o tlhakola lebitso la gago ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083 244 0046 ba thusa ka o tlhakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083 244 0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
2: Wa tseba ke botho bo ratuwa motho o rekisetsa mosebetsi o etsa ke boikgomoso ba go wa sebetsa o lebetse go sane e tlabe le yena o tlhoka mosebetsi ono o nana wa ke gabo mono o lebetse go sane o tla ke yena a tla ba feleletswe ke mosebetsi e re ga o le jena e be o batla thuso batho ba jalo ke bana be re gao ga ba ileng ba o thusa ba tsamaya ba bua ka wena ka batho he wa tseba ke mo thusitse ebile a ba ikgobosa ka gore a kile ka mo patadisa bokana he ga ona ntho ba hala ke batho ba jalo sa ke o bua le teboa ka bona ka inside ntate ai tlosa ntate a se utlwisa botlhoko
0: lesedi dumela le kae a monate ntate ntate
3: ntate kana ke batla ba tsoba ya ke ntse ba sa tsile ne ke ke ya di bo bo ba mo e ke ya di bo e le bo e ya tsa ba tsoba ba ma go
0: da de ke le bui
3: ke le bui le ma kana ho ne se ya le bo re se se se ne re se ka le ba se ka go di ga se
0: ke ya le bo le se di dumela le se di khotso
4: popi ya lawe
0: mo ga di ya dumela
4: o hande popi
0: pedi
4: wan ke tlopomana
0: eh
4: o tinte ya go gisa msebetsi ko go hantle eh a se msebetsi fela ho hle mona mo la ka ba go kopang ba tla bula la go ha itse ta tegisi ya bore se ke itse ke bo ya re sia la a le nange ke le ka ka ntsha tsho tsho la khale ke re phelo ka fel ko tinya na gautse mang ke sile bo me ba ba ba sebetsa ma metsi
0: ke ba metsi
4: ntate mo o ke ntse ba tsho ba ta msebetsi gautse ma ke re ntle le pene ene e ntwin ke ke go bona ke mwana ka modimo o ka taka fela modimo ta fa mosadi mo tsena ba tlang po di yana ke re ba bona ke nale ke re tsela ke tsala 2011 mo di tsho modimo ta tsia mo tsena ba tlang ha ke ha ke ha ke tsa in ka pa po di yana ke le ba ke mo tsala tsaka po di yana ke o ka taka tsela
0: o ratwa ke nna mo ga tuwa hlele sedi
5: e ela ela ela spono na mna tlga enda
0: a mo latri ke mo hlompiwa ka
5: o hlompile spono no bua le madota ke mo na madi ge
0: ngwaneso
5: ntate ya ontle bohloko jwalo ka nna wa 20 ke painful ya gore o rekisetse motho mo mosebetsi a batla mosebetsi a sa ofane ke hopola 3 years e fitileng mora wa ka tla mme ntho tsa di tsa Michael Fell ola e la mosebetsi sekolong wa sponsor sela sekolong me ka o tla mme a be fatswe ntho a be fatswe eo ana amola di dokumente tsa bona ha ka be a ntho fatse a fetwa ke sehlase fitileng ola boela pa itsa la pentweni
0: Mme
5: di dokumente le tsa lahle bana a beya ntho fatshe jwalo ka a tlamela e beya fatshe jwalo ka polelo eo a tshwereng dipampiri ntho ya o beya ntho fatshe motho e motsho a rate o bona motho e mong e motsho a ka atleya le teng ha ebane o beile ntho fatshe o tlane a bue ka wena bane sekoloto sekeke sa fela bane o tlane o fete o ne mo rekele drinki a ne a bue ka wena bothata kore ga re batlane re le batho batsho motho e mong e motsho ga a batle o bona katlewa ya motho e mong e motsho bane katlao ya motho e mong e motsho e utlwisa motho e mong motsho bohloko ke a leboa ntate wa ka
0: lesadi fm dumela kgotso
6: o na dika kena kgotso mhlomphei
0: le kae ntate
6: ko hlomphile mogenake wa bua ka ditlhote thata ntate wa bona e bo ntate bishopolo ba ka ditlhoo tsa mefuta ona mogenaka
0: ntate
6: ke aha mona dikgatlhela ba tseba bohloko ba taba ka nako eo ka lapeng bana ha bana letho le wena ha ona letho go tena go ya moo wa batla mosebetsi le gobane o tlhoka mathata a le teng ka tlong mme ga o fitlha moo baetapele ba o batla sena kaga gopola mona dikatlhela ba diminitara kapa beng ba mosebetsi o ha ba fane ka tlhotlho eno empa wena o le supervisor o na le matla gore o fane ka tsotso ntho ela monadikatlhela dipo tsa mosaena gona e ka etsiwa jwang gore e sedišira paela tuwe ke eng senyaga se etsang ge be batho ba ntho ela eatile ke a gale ntate ke a leboa mogena kere
0: lesadi fm kgotso
7: kaekaela
0: le kae mme
7: ga
0: monate
7: kanekaebela bophelo kaekaela ke mathata bophelong
0: ei
7: bana ba batho ba badile ka thata mosebetsi ona a o sebeleditse ka thata dithutong tsa gae a tshwanela go fumana gobane motho o motsho yone ka pela gae o qala go fumana o tshwanetse o beye tšhelete fatshe kore ntate waka ga ke tsebona batho ba ba tshwara tla ithutang ene merabe ene e mengwe ya phamisa bona re bulela mo fatshe ga e le leswa mmele la motho e mongwe ga re le batleng gogang go go botlhoko o sebeletsa batho ba bang tate le wena o le motswadi di tsena go batla ngwana gago a thole mosebetsi o tla etsang go bonthiti otlhe ba enke ba eje a kenne teng nka tsere re reng tate modimo tla iponela tlaloka ntate ka tshela
0: ona se kutlwa pelo ya gago wa tseba ke mametse pelo ya gago Ya, le seri?
8: Eh, mrena mapisi.
0: Pila moeta pele ga o pila o tlo mpidisa hle.
8: How are you doing, Rama? I'm Renaka.
0: What is?
8: Yeah, I'm going to say Shabalala, Rama Mafiki.
0: Hey.
8: Ah, I think it's a good song or a song when I'm a Fiji. Hey, I want a simple and call it a simple. Only Hanu and Toronto. Our limited Rekisha like in Lahoun. Our visa fell at the crashing moon at Fellow Roo. So pump our pump about the Taraka Chalet.
0: Ah,
8: oh, Tom Hanu and Toronto and Chalet.
0: Bow Patadis.
8: Bow Patadis are in a fish. You are going to have a little bit of a chalet in Pavlona by Bataur and who's your mogul party resources in the house.
0: Hey, honestly, you will, man.
8: Well, Nelson Chavalala, highly Calabuchavia, in Paris and Agatha Magasati Alinko for Sashi Lejuga.
0: Honestly, we
8: thank you, my fish.
0: Let's say, Dumela. Let's say, Hotso.
9: Yola, my TV.
0: That they're pillar take a pillar with a bit.
9: What do I get to pity?
0: I'm an ad.
9: What I'm killing your rich for the city. You are beating like a weak creature, Helena Africa, Papa Mascabo. Wana mo ra funke na tege bo ye ha di mo ja ran funke ta ba pa interview ke sa bo ke bona bo ke ka na fiki pala ma ja ka dilo ka ke le ka interview a ga do pa sa interview bo le ba se fi di plan to wa dri fi fi di ba dal po to fi fi bo ka o ti be di se 500 re bona di 500 ke ya e re bona re ba ka ta ya o ke ba ta 500 di se kai tsho di re le 89 ya go se so ke na mai ke re ya re tsamaya tsi di ke re ya di tsela tsa u thusa ka le ma Afrika go roba re tsene e go tsiya na ya to ma kai e le a ile u a ile la u
0: ai mona so ke le bo
9: ba ke se dona
0: le se di FM dumela
10: e la mo bua ke
0: nda dile ga
10: a teng a ka mo ku ena ka mona ka bolata ka ba di matlo ka ba di mo di ku mametse ka 88.2 o tsana ke boleng ke ha bo fele bo so ke tlutlung ke pale ka ya ba jo thank you
0: le seri dumela
11: eh ntate ntate wa ga ntate mjoki
0: le kae
11: a ke teng ntate le kae
0: amrate
11: ai ke ho tsa makina ka mana ka bua ai wa tsana na ha tso ko pale le yona ntle empa ke ke tso ko le tso ko le ntate ka tsela ke ho kona wena o ntse o le ka mpeng ai ba tsaba ba le tsela tsela tsa ho ke bona ke tla ntse ke le nasitsis motho tsa kwa mona ke le mo ha go ya le na mpini o ntse go tlhetsa mo ka ntse ke ntse ke tla ke mo go bona mpini a e di se le tau mana
0: ba o je
11: e go tsangwa le wenta se ka bula ka mpini
0: le sedi
12: mogolo mogolo mogolo
0: mogolo mogolo mogolo mogolo mogolo mogolo
12: mogolo mogolo
0: mogolo mogolo mogolo
12: mogolo mogolo mogolo Njenga wa khapa mola to wa ile somola
0: dad
12: eh because how sa di rialo kana go tsedi motho ana o gradio o ka dira hala go tle o go pota mo go tsa drink kana go tsedi bele gona ga ikhotlang gona ba batlela mathutiwe
0: botha
12: go ga mo na mo ha o mo zame ha mo na drink ditato
0: botha tlwele ke ha ise le selekane se sa feli Lele ho no so o lela go motho a sana pelo.
12: Eh. Be re ba batlela bone ba o khitlhaga ba zamela ba ba isinya. Ka tshwana. Motho a tsa a sa itse 2 months. I see. A khola 3.5 ka dikgwe.
0: Ngwanes.
12: Ka tshwana ka Friday.
0: A fitla ise.
12: Ke tshe mogolo.
0: Ah ke le buile ngwanes so ka.
12: 93.89 blue funde.
0: Ke o hlompile.
12: Ke o ya te.
0: Ah ke hlompile kwete. Le seri
13: e la kwete
0: le gandade
13: le godi nthwana malebo location wa lesanda wana
0: wa leso
13: kwete nna ke tswa ho yona nthweni ya tjotjo eno mane Carltonville crescid ya kolo ya crescid
0: ska ska ska bitsa mabitswa di nthon tate kya kopa
13: e ya kwete
0: e
13: abu ntate ho na re che mangana mali nge kungene lana
0: wa ikhipa
13: Ah, then say keep it quiet. Ha, kina yon, kita ismala kaya 4,000 te kwete kawani kwa tamsebizi.
0: Hey, dade.
13: Arma mga na maalingi, kungene lana.
0: Hmm.
13: a kwa te kene ke itsamela ke ikela free state le apeng mo se bi se jwa nga poni teng kwet ke itsamela msebeng ke a theoela kwet
0: ntate ke le bo
13: kwet ke ite bo
0: le se di fa mdubela
14: mela msuma ka tlo le ka
0: a bona tsika popi
14: o teng o bua le khalme le feka ga dipot e msuma ka tlo ngwana ka na jwe 1000 ranta ke sa kwata le gale a ntse tsa go ba file motho tshelete motho o itse lo batle o lo batlela le di form o tlo batenya mosebetsi yo le yana jwa le ngwana ntse sa sebetse motho ono ha ba se ba mmatla ntse nya melo ntse ga e tla ke atla ke ga e tswa mo motho o tlo sebetsa le batle tse ba thola bola ile go ha mo le hle tla ba ile hai
0: ya ba form o ntse tla le ka je
14: eh ya se le tla ka je se tlo tsa se di yo se thata
0: o re suja le bo
14: ka nge mo tsmoga
0: bona le ditaba tsa bohlokwa tse ke dingwe tse mmona mo bidiwa tshebeletso le sedi mme ha ibe o mo eta pele o mo kamedi campaigning le faping ke rata o tlomamele mantsoe ana ke hlopitse ditaba ke tsena mo le lana o le nagatso ha le a tshwanela fela le o thonge maqeba le tshwanetse le o thuse ka nako e jwalo fela ka mokgwa o jwalo go na le ntho ke ena mona o tsebe re tuge phehile ka jeno ke dijo tse monate tsena tse re tlodija ke bua le baetapele jwale le baokamedi di-manager-a di-foremane di-supervisor ka ofela e nngwe ya dintho ya o rekisa mosebetsi ke o tshosa batho o le moetapele o le mookamedi o le supervisor go tshosa batho ka gore ke tla ha re etse mohlala motshomoratu ha o ba le diphapang kapa mohlomong o se utlwane le mosebeletsi wa gago kapa motho yone a sebetsang ka tlase go wena ba bang ba e baetapele di-manager-a di-supervisor ka mokgwa o ke tlhophileng ke ile ka etsa dipatlisiso e nngwe e ke boutlwileng babamamedi ka nnete ba lela ka yona ga ntse ke botsa dipotso ke ena ya ba re ke go jelelwa matsatsi go nkelwa di-overtime go hula tšhelete ya basebetsi o sa tshwanela go etsa jwalo wa bona ga o le moetapele o le manager-a o le mookamedi o le supervisor go na le batho ba sebetsang ka tlase gago o tshwanetse o tsebe ka nako tse ding o ko beye mangwalo wa gago ka theko o ko beye boitsebo ena gago ka theko o ko beye boikgogomoso bao ka theko o kena dieteng tse batho bana ba sebetsang ka tlase go wena o tla utlwisisa gore ke banna ba malapa ke basadi ba malapa ha o nka 50 ranta ena mogolong wa gae o nka 100 ranta ena ee go wena e ka nna ya e ba ke tšhelete e nyane empa go motho enwa e ka nna ya ba ke tšhelete e kgolo haholo e etsa phetoho e kgolo haholo go yena ke ne ke bua le mongwe wa baetapele kantse ha ke pele ke tla nna ne o mona motsheare ga ntse ke tsa dipatlisiso tsa ka ke re go yena o ikutlwa jwang ha o nka tšhelete ya motho ye o tsebang gantle ore wa tshwanela go e nka go ntse go na le maano o ka sebedisang go rarolola bothata bofe kapa bofe ga re re motho yo motlho mo motho a tle mosebetsing wa lofa policy ya mosebetsi re motho eno ga lofile re tshwanetse re nke tšhelete letsatsing leo tse dingwe tsa ditsamaiso tsena kapa di-system tsena tse re fitlhang se ntse dintswe lefatsheng mo ga o bolele go di nepaetse empa re ya di sebedisa ke ka gona o tshwanetseng gore motho o bele semelo pele o bele botho pele go ntho tsotlhe ka go fela pele go mangwalo wa gago pele go boemo ba gago e leng position ya gago mosebetsing go tle botho pele ke gona ke na le ntho eno thweng ke batho pele principle tsela e nngwe gape ya go rekisetsa batho mosebetsi ke tsela ena ya utswetsa batho ba sebetsang le wena kapa ba sebetsang ka tlase wena go utswa nako ya bone go utswa tšhelete ya bone le ditshepiso ka o fetisisa re a aga re a lokisa kwano mofuta ona wa batho bana ba rekisang mesebetsi o tlo ba shebe hangata le ba ka le lengile ke le namona dikoloto ke batho ba ka ga dikoloto tsena tse tshabeyang ya bobedi ke batho ba phelang bophelo ba le shano o phelo wa maiketsetso jale ho kgotsofatsa maikutlwana a mabe ba qetella ba nkile qeto tsa mofuta oje e le la mabaka le etsa gore batho ba rekise mesebetsi ntate o buile ntho nngwe monare e mo motho wa mofa mosebetsi a o qhale kapa o mo kentse mosebetsing a o hlanohele e ntse rena mo kentseng ha se lebaka le nepaetseng kapa mohlomong le tiileng kapa lebaka le re kageng ke lona le ka etsang gore motho a rekisetse motho mosebetsi e se nako e ne re segelo yo mame dinakong e ne re leng yona ga tlhokana nako e re leng yona e go latela ka mokgwa moruo wa naga o leng ka teng re a tlhokana ke le mosebeletsi ke tlhoka manager manager o tlhoka mosebeletsi re tle re lwantsheng tlala lefatshe mona gantle ga ga tshwane le be re lwantshana le batho tshwanetse be re lwantsha tlala le bofutsana se ga sa gona lefatshe mo ha se batho ba bang ke tlala le bofutsana jole go latela tselo moruo ona o leng ka teng diphepeso tse teng lefatsheng gona jole ge tshwanetse re tshwarane ka matsogo ha o le manager wa hano ke tle ka patala motho 5 rand ka hora o thwe ke overtime lona 5 rand mo ntse ke batla ho tsopola tse ke batla ho tsopola 5 rand mo ke tse ke batla ho tsopola hona le ba bang ba kontraka ba kileng ka kopana le bona ba sebetsa nna ke ya tsama mme ba sebetsa tsedi ha ke tlo bua taba tsena ke ya fatshe ke lo she ha ke tle mona ke tlo bua ntho tsa ka mona tse tswang hloho ke lo ke etsa dipatlisiso tsene paetseng ho thusa mme ba sebetsa tsedi ke ile ho kontraka o ra kontraka engwe mo mmane ke fumana hore hantse qoqa lena o patala batho ho latela pehelo ye wena nkileng qeto re tla patala batho e seng o tsamaiso kapa go latela ditjeo kapa peelo e tlameng gore batho bana ba fumane tšhelete ka yone Employment Equity Act ha ikamanye le Employment Equity Act Labor Relations Act ha ikamanye le melao le melawana eo dipeelo tse teng mono motho a sebetsa bonyane ka hora a fumane bokae a re yena o kgetho wa patela boka o hle o tsebe ha o le moetapele o le ga contractor o le mma contractor le masebetsi nya di kitcheneng hohle o ja batho tsuo ha go loka mogolo kana go tseding go buima king yena e tsam batho ba rekise mesebetsi seponono mamedi Isi sitse haholo ka jeno. Isi ibatla ene ibatla uiketle o skai tatela. Tatla uiketle o skai tatela.
15: O sala ntshekina.
16: E monso. Jojo ndati iba lo fast go fe. Ke nti ha mo la o fela motho a ka ntjojo ha na pa date. Ibile ha re mwana wa bo ha re family ha fela se na tshelete ha o hiya ha re tshelete wa o hiya bo bana no mo go ya ka ke ka me out fa re se mo nana e pa ga bua fela ke di thaga ya khuku mo tsaga tsa ma ro ta le khuku as ka ngwe tsena e gai as ka mo fa tshelete ga be ke tsama ke tla le yona ke fika ke mo fa yona ha ka tsa ma lo lo ke sa pasa o sa sakuri simple nana ni sina chere dia 20 rand a litha ka ku ni no mathata yo
17: go spudisaka ntate e go khomo ya mashate ntate we lesa we tsara ai umuladu we a tswana fela ntate ai go mametse ka qhubula 89.2 ka dwele ke dumela mahamotsa ntate ai
18: emotso motho ntate emotso ntina ja hale motsina se ona ba o bona thobe tshelete pele mosebetsi o tla o thola kgala sa tlhaya kgala sa seo sa tlhaogang tshelete ebe beleletse mono ke ntho ga le ne moso ihe jalo kgala se le teng o tlo tlatlha motlha motho a thuile mono mosebetsing ke ona kgala se tlatlhaya tshelete ya yone se le pele taba tsa mosebetsing jalo ke ntate nkosa bona tsa tsile monate moso
19: e motho mo ka tiwa ntho e nketsagaleletse godi e fetileng ntate ke applyetse mosebetsi ke a founelwa ke a bolelelwa gore ke a qualify ka Carlton Ville ka mo motho a qetang patla 3000 ke re ke nka kae 3000 a re ntate batla mosebetsi ka pasa wa ntate e kgoletegeng ke ya tšhelete ngapa ke go yona ntate a ke na yona ke a raya ntate bosone o tlo kgona go fumana mosebetsi ke bogopo ntho ntate ke bopelo mpe phakamileng bula ka Kroonstad
20: a fifi a ke tsebe dumela dumela ke sebe lebale ka botona ke re motho ga na a kgola ko godimitsa empa tjetse ena wa e batla ko go ntse a e batla motho a ba senye mosebetsi wa gae ka tšhele a ntse a kgola tšhelete ngata ka baka la megago ya tjotso by
18: e motshomogatiwa le kae ose ya phela motho ba tuwe itabene o hlokweni buang ka yona e o hloko hloko hloko hloko hloko ho le jalo ke u rumaya ona taeno ha re a gola tshelete ha e nyeloi e dutsi mo ka di holiday tse a theoela tshelete e dutsi mo normaling ha ona tshelete e nyeloa ha go bulele mo province found a hulelu ya ye
21: re re re mo tsumura tua o tla ga ne teng tshwe mwana meno u bua ka ira ile ke mo lonta tu ntle la ka wa ma to mo tla ga se seng ga re u ka mo ya spono sa nne ke ntse la go mona se ke ba ke molao jwa le spono ye ntse molao mo ke nang teng fela ntate o batwa tšhelete o sena yo tanki spono ntate motho lo ka Carlton
22: wa ntse ke mametse setlaba sa gago mone ke dio morabane mone Ficksburg ke le mosebetsi kwete ntho o buang ka yona ke e tseba gantle ya tsotso le nna ke letlhasipa kile ka jowa ke gola makgetlo a mabedi o isa borago ntse ke patala tsotso bakeng la mosebetsi empa ga nka ba ka o thola mosebetsi ono mafifi o fitlhela lena la kajeno tseko jile ka tsebe a re gorenya botlhano sebodi saka tanko
23: kgotso kgotso kgotso e motshomoratua ngwana mme ga ke thola ke e shebile batho ba se ba tshetswe leraba ka yona taba eno gobaneng gobane ba tlhokometse gore tlhokego ya mesebetsi e phame yagolo jwale batho ba se ba tshetswe leraba ka yona taba eno gore kae kapa kae mo ba reng ba etsetswa dintho ka mebe jojo tshwere se ka motho phoofolo ke le ka mona ka jimiston ko tshwere leqhubolola 88.4 tango
24: ai ke ya tsa sa ke ya sa bo ke mo mo ratu ba me tla la tlo mo ha e mo ratu ba le te ba ga mana ga tshimo le mo ratu ba thank you mo ratu
18: le motho motho e motho mo ratu wa men in black mib le motho motho ke mo ntjantwe ke mo ntjantwe ya to re xa msebiti kana ko ha o sebiti o tsietinya mosebetsi ya go thole mosebetsi motho a ba go rekisetsa mosebetsi ka nako yena wa sebetsi ga ke a e tseba ntho e motsho moratiwa ke a e tseba ya etsagala ke itemoetse motsho moratiwa ke Chucks and Chucks wa lefighter ka mona ka Colebrook
25: e motshwa moratiwa taba o buang ka yona ke mathata da ra re maketa ko dikontrakeng monna anka 100 ranta a e beya mo fatshe a re phuthe matsoko ba ka mangwele o ye o nkethe 100 ranta le ka molomo go eng ka o rathana ka molomo mo fatshe melomo o beya e rurulile ha sa etsa jwalo o rekisa cold drink ya Fonco ya 2 liter a re ho ka efetsa mmereko wa o thola o bua le
1: e motshimoratu wa kgotso wa tseba ntho e teng o utwaka ande e tlo dula e le teng ke re e o rekisetsa batho mosebetsi. Ebile a se yona fela ga itsede motho heso bona ga bangata ka gare bongata bono go na le bana beso ba golang gona jwale ba thotse

0: ke itebohela.
1: E motho mo hodimo ana ye botsa motho ba tla tsotsa tsotsa ha ke sa sebetse. O tlo motho a gane o batla 10,000 rand ho ha ke nke mosebetsi. Ma ha ke sebetse. Ke nke ka 10,000. Ha ye mo nke ye mo ka ofa yona ha ke sebetse. Wa ngala ha ba tse jwalo. O tle ke ntho tse ding tse le hone ya di tsha mfoko. Ke me ha go fela ya motho a motho.
0: Dumela tebe. Ewa, bua ka tjotjo ho mpotsa dintho ke lebetse. Ke bua ka ntho ya mmatšhe mona. Ntse re etsa dipampiri tsena tse ntse re di etsetsana tse ntse re di patallang tjhelete e ngata. Wa tseba ke fihla moo ke tlameha ho etsa dintho hore jwale ke kgone hore ke thole sleepy. Motho ke a njwetsa hore date ya ka se ya tsatsing leno ke mo first 700. Ka re ke na yona re 5 ka re okay. A mpha number ke etse cash send Durban. Ka e etsa cash send itse a qeta ho kena ka mane ke shoot that photo ke qeta. Ha ke tswa ka gate fela ka e reverse. O na mfounela a njwetsa hore ke a hore ke nanang ke ka hlotse ke boela mono. Nna ke nahana ke tla e thola pampiri eno ntse ke etsa. Ke hore tjotjo e hohle. Ka nako ana wa mosebedi wa mmona hore ke motho a nang le tjhelete.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
3: Ba bere tshebeletso la seri ditaba tse monate ke tsena. Moqebelo ona o re Andrew Lebile. Dinonyana di tla dula batho ka mane ka Sun City a Super Bowl. Ziyakala, ziyakala, ziyakala. Ho tloha monate ya hulu ba bere tshebeletso la seri hle wena fumana tikete ya hao. Ho ba ho so setse tikete fela. Tsa 700 rand le 1000 rand tse sendisetse mona he ke mane mo dulang mabai bai mane he o tlo fumana di nyenyana mono he bo sibana bana ba tla ka di ski bo tonyana bana ba bona o fumana mala ke re ntotse monate fumana ticket ya ha hona jwale ge lo ba mmogo ka mono mabela tsebeletso ya le sedi ha ke ba tlo fitwe go ba itlara ke shapile ka delela yaka ke shapile six pocket ke be ke ba tla go pela ka mona
4: Ziyakala mo Sun City. Ikhutile. Itse sa ho feta pele. Bona, ha se mokete o mmino fe. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Tisetsa Mullo, Busan Fest, Tsena Tsohle, Itlabe di etsahala Moqebelo, wa la mashome a mabedi a na le metso supilem bukchan Sun City Super Bowl menyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia ditikete tsona difumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa so sefiti giziya khala mo Sun City #sunfest2026 #love every moment #ziya khala mo Sun City

Na ID number ya hao ke ngwa tsedi kitikiti tse thibetsong ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thagola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.

0: apita ke bona te pura po LMI ho le sadie FM ka fa te mo route ya re ho robala ke tlholewa Amanda Black a tsena ka pele mona te ho le motsomo ratua are e jwalo ke bona ke tshware mona e ke ke ne ntune batla ho ba le ya mona ska tsa ma ha ke so go tsa mae e ha ke so go tsa mo ska tsa ma o tle ke etse tjena e ke taba tsa ka tle dikopana ha mona te ke ba re tsamela tsela sedi o ke motsotso re ya horeng ya bone tsela ka nqano ra bone ke tlo fa monyetla ba ke nsa ro tlola ka letse ba ratio ba ga o ka tlola mahlono lo ka jeno ne ka tshwane tsela ge tlo tla ge ba le tsogandi hwae jole ha ke fumana moetua ka kwano mohaleng ka nete ke itse ke ya moleka ha ke mo fumana kwano mohaleng ge ne ge tlo buisana le moetua rona ka jeno go tsena tsa tsogandi hwae ge tle ge se ba nele tsena tsa animal and vegetables farming ho ka nete ho jala meroho e ka nete le ho ba di diphoofolo bakeng sa kgwebo jolo ka mmapolasi kapa rrapolasi fela he re se tobelo ka fumana moitua rona ka jeno re tlo tla gabisana ka taba tseneng papele mo he re ke tle ke re go wena mabedi a tshebeletso ya lesedi ke analela maikutlo a gago ohle o ine ngwa nehelana ka ona tabeng tsena tsa rona tsa bohlokwa tsene re buisana ka tsona tsa go rekiswa ga mesebetsi mme ke a tshepo re ithutile tse ngata le gore motho tsheo tla tle o ikgalemele boeneng ba gago go ba gona le dikotsi nthweng tsena ketsong tsena tsa go rekisa ka mesebetsi le go amogela mesebetsi ka tsela ya tsotso gobane ka nako tse dingwe batho ba bangwe ga ba tele wena o ka ga tšhere ke ntshe tšhelete na ennyane ya golo ke kgone go sebetsa athe ke ntho e tlatla yo o tlama bophelo ba gago botlhe ke ntho e tlatla e sotlana le moya wa gago bophelo bao botlhe ga o se utlwa dikateng tsa teng gore ba o bona o ba le mathata a mangata gore ke a tseba o batla go ntlafatsa maemo a gago lapa la gago kgwebo ya gago dithuto batla go tswela pele ka dithuto empa nnete e feleletseng ke gore e la tlhoko gagolo mme o se dumele go reka mosebetsi ofe kapa ofe goba ditlamorago tsa teng ka nnete ka naba ga se ditlamorago tse tlo o nepagala gagolo jalo o tlo itlhokomele mabedi a tshebeletso ya lesedi o etse bonnete ba gore ka nnete dintho le ga di boima di tlakana ka nako le tsela e nepaetseng gobane jwale ga di ka tla ka maswepenene go tla ba thata o di boloka go tlo ba thata o di boloka ke o fetsa nnete go tlo ba boima gagolo go tlo di boloke gobane jwale go tla bo batlala dintho tse ngata motsotso ka morago ra ya bone motshomoratu ga re gopotse mole mo ditaba e na tshebeletso e ntse e gola kapa e ya gola ke le moketse mašomi a tsheletseng a e nang le metso e tsheletseng
1: maraga a sena difela a wela setšhaba se senang boeletsi se a timela nyakallang basotho.

0: asinta ke reng gore jalo ho satali ho satali ho sa baby ho sa sweet ya ho tlamana tla bararo bekeng ho le sa di fema ka thewa mana tidi kala neng 086 a 0303 084 ke tsa tlong ke tle matso metsing ka jeno re ke ra ba le tsuhan di hwai e ka baka le la amabakangana a ke keng ga qojwa fela hle mabidi a tsebeletso le se di gentse go tsholela di taba tse monate le sa di fema dibela khotso
1: good morning mazake
0: o etse sa bo maletsa tsika jeno
1: ke tse mogotsi wa ka Sony wa hola ka tseno ke re happy birthday mogotsi wa ka ntse mo gana modimo a o feka dlore masonolo ke tse sente ke tshidi se ke be se bone ntse ke tinga ka jina man ke mo le bontume ka tumo le pare se ke le bomo jwa ke bye
0: Sony sorry
1: Sony Sony to me
0: le seri
2: ya mo tsomo ga tua
0: popia
2: ha mo natile
0: ka ha mo natile ka popia
2: ha mona tle mo tsomo ga tua tsho makagalo ka ka komo ha ke ka makaga jo se sekolo ti a hole ka mona ka simio paka a bona tsenga tangata ke le bo batho botlhe ba ile ba ntse o kopela ngwana ka 22 ke re me mafunta a tswe ka mane ka mane ka thokoza ke re nna ni shiba ke re lena a tswe ke a le bo hle motho mo ga tswa tsa se mona teke
0: baba mo ga tswa le se di FM khotso le seri
3: eno o se mo ra tswa
0: nda tere kae
3: ani tere kae mo na mata
0: ba monate
3: ee ya gore ke ba tsone ka mona ka Beltfontein ka mona ke Lucas Soude ke tsosa makhale mo le khosi ka mona ka Beltfontein be ke tsosa le ofenta ona mona Beltfontein mona be ke katela ka tsosa Ghana ona mona Beltfontein ke Lucas Soude ona mme
0: le seri di bela
1: khotso e motho mo gatiwa
0: khotso mme
1: le kae e motho
0: a monate
1: e motho mo gatiwa o bua ke nkgono no mpi mkoena mona Kronstadt mamela e motho mogatuwa ke kopa ho hudisa mogotsi wa ka mane Vespart mametsi moletsane ke re mametsi o swa hao mogotsi wa hao are o hole 71 ha se papadi ke mathe mane ke mathele mane Cape Town ke lo bua Afrikaans jwale ke re geleka gabaretsa geleka 26 years 62 years as ni papadi ni holang ka ofela ba hudise ke nkgono no mpi mokwena mona Kronstadt ka le boe botso moratu
0: geleka khman
1: geleka geleka gedag
0: geleka khmama le seri
4: e mo so moratuwa
0: geleka khmmele kae a ke khe ke geleke
4: eh yeso sa harass day nga tsagata tsi le go nisa makeke le di kolana tsa ka tsi tsa khalata ya ba tsa ri tsion go yo mabale tsagata tsi le jo
0: ke ya le bo mme le seri
1: e le ka khgele ka
0: spoil ke ke di best fela lala ke di best fela
1: ke
0: re khala ka gefela bo na ga mona fela ge khala ka ga
1: re mona fela wena e re botse ba party me sponki ponki ke mo tu sien le fela ka mane ka bophelong ke re ke ka mane ka go ka dopo ke re thabo masio le na hatse a party me ke ketelle ka ndete bishop ke re ha batse ba party me thank you sponki ponki
0: ke ya le bo wa le seri
5: e ra mana me
0: le ga ndadi
5: Ulugile uamba.
0: Eh eh. Ulugi.
5: Hey, usele duga mshana di 5 mp tsana raid.
0: Ndade.
5: Mana mme ke tsa mahadza ka ka petana ka mono ke mana le di mphuthi bile na hola tsa dile mabane. Ke ga tsoe kana mme phadzi mo so se le bana ba e dikolong.
0: Ndade.
5: Thank you mana mme.
0: Le se di khotso. Le se di?
1: E mo tshumura tiwa.
0: Le ga bobi.
1: Ke teng le kae?
0: Amonadi.
1: Eh gore ke ke batho se ke mali be tle le mali. Ke tshe ga itse ya ka e tlhatsa mang. Ke le poma. Kata mloi. Ke re le tshela mfuke ngwana mo betlene ka lo so mo. E se le tshela wa qwaqwa wa betlene wa lkhosi. Ke tle le ka fa so April mme ka mani ka petana race.
6: motho sa ke mama hadimolo wa re la sing kalambas
0: e wa tla mohlakisa wa tla mohlakisa le tshela go wa mohlakisa o ke
6: eh go ke ke batla ke mohlakisa ba tla batla ne ba re ke le tshela ma tebele nyo na kwa kwa lo so betle ne
0: ke e tabale tabale tshela wi ma ke le wile mme
6: bye
0: le seri khotso
7: e mo tsamogati wa le kae
0: ke pitseng ka ukwa wena ngwaneso
7: a di dile tse go kete tse khete di tsena tsa tsa pe tsagolo tsa tsiki tlane le lele le lele le maritsa ba nyelele ya ke tsike nyelele ka khotso mo thazili ka mona e mo tsamogati wa ke a leboa ngwana e so
0: radio
6: mo ne mo tsake
0: le kana na
6: a mona ke tsam papa
0: a ke di khele ka gefe
6: bona ke tshojalo ke
0: eke
6: ka la bo bitse
0: wa le
6: ka la ba ha bona le ke tshotlwa le tshile e re ke man west park ke re happy birthday who's my meeting le tang ke hi girl happy birthday o re tsa tsile mla tiko ka tlo tsiku ke ho pela hi mo ke do o o ma emeli ke mahole ke re hi girl o ha go sene ke tsitse mama kana mahanki ma ne tsela ga le go kira a ho pele mo ha mahanki ke ngwe a se ba go bala tsela kana go ke kentelle ka mapatata ka dilwe ke re wiki wiki ha ba tswe batho ba ke botiki le buisa
0: ke le mama ga tuwa
6: thank you papa
0: le sedi
8: aspano
0: le ganda di
8: eh a go re kire manini ntima ka mola ka zone 14 ke re thaba mo haika ke manager ga spetlele sa dikolo ke qetelle ka chief minister ra go thabang ra go me le yena ka betleme ka mo machiwa le kozi ga tswa
0: ntate o tlobeletsa tsile bona tegege
8: a re go fela sono
0: waleso
9: a spono ze gena ga ka phimo tya go botsa ntate ga ka ka video se ka go season 2 facebook le ma friends 2 facebook ke ka o paletso go ka ma petla ka mona ke gutle ke re ba re a shuba ka phimo tya ga bona ke botle ba tsakgena ga ka phimo tya thank you sponsor
10: e motho mo gatuwa hela dimara e motho mo gatuwa hela kwa dere ke tsela nna ba nna ba se go la mo phelo le bona ka ngcina ka masimong ka mona bona ke ntate mpho mogwalo ntate mpho tlaba ke re la bontate chaidi a ke bone nna ke tsa jwang ke ntate ntiki ka mona ka masimong
11: hela dimara e motho mo gatuwa e go kopa tsa sabana ba latelang ba phatsime bona ke stungulele gatebe mane snake park Sasolburg ebe nyembezi gatebe mane snake zamdela Sasolburg ebe noku gatebe mane Taylor park Sasolburg so bona ba kopela ke Daniel Meko ka mona ka Brakpan tsakane
12: e lambololo ngololo wa lokoyo ke tebo thatelo ka mona ka ga molotsi fusion school e ke tso samojalo famutsumi ke tso sele Daniel Portela ke tso sele motsatsi sfatsa ke ga batho ba batsuwe batsuwe ha o mba nna chaile magwa ba tla go fatela bana papa ba nauweng

0: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi fm le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 june 1976 ke molelwa
1: le sedi FM ke molelo mo bonetse bonetse ratwang Chico we can dance a liquid deep ba re fairy tale metsotso e mashume a mabedi la metsumina ka re re bile o renye botlhano phefi mabedi ka ratang hle le sedi dumela au phefi nana phefi nana le sedi
2: yena ma phefi
1: ndate le kae
2: o dona ke phetso phefi
1: ha monadi
2: abona le sporo le a ke ke di ka bana ka mo nyake ke se sporo no ke re thuboko se ke ma shanga tsa a tshwa party le ke ona ka mo ka mo nyake ke se sporo le sporo no ke ka ti e tira matshwe e ra ka tira matshwe le ke ka mo ka mo nyake ke tshwa ke petele ka nka e ka e ka mal ka ka ke le sporo le ke mo thata ya breakfast le lunch ha ile tsa bo mo re la rante ba di thank you sporo no
1: ke a le bo le seri radio
3: e mo tshoma ga tlele kae
1: ha mo la tlele kae manana
3: ke mo tshwere mang a ka kamela ka khatse ntse o go jetse mathelo o postman ke re mme mamlo ya tswe ke kene bel komo ke ra tshwa ka zelo tsho khitle ke tle mitrante mana ke re matibelo le anya tswe ka tla ka jali ba bolta tle mateja
1: bye bye popi le sedi
4: a buti le kae
1: ha mona tle ka mhlombe
4: ha mona di o bua le selo mogele ke ka tloko le ne ke kopa tso sa bana ba latelang mo le bo heng tumengwe ka parisi mme mamrena maloka suka o ka zung ka zung tlwa thabantsho ke ketelle ka stima dumano ka madatiele ke selo mogele ka tloko lene ke le buile a botitsa tle monate
1: ntate ke le buile a golo fela lwana jwalo
4: thank you nne
1: le sedi khotso
5: eh mo tsumratwa
1: le ka manana wa hala o
5: re tenhle stroke ke poeti

0: Kgotso ntate Majabajaba, kajeno ho hola Katleho sekolanyane ka Botshabelo section U. Ke re happy birthday. Ke re mamoruti wa Letebele la Mawesele ka bohlokong Bethlehem. Ke re Malefetsane Mohlakolane ka Tlokolana le baahi bohle ba Tlokolana ba tsoswa ke sekolanyane Tlokolana. Eunice London, Tanko.
1: Tanko, Tanko, Tanko. E ke aka Maria kona kena. Ona jwale? Hai se ka kona go kotanga ra ke nna no security. Re ke re thiletsele ka dilomo ka bona ke go.
2: Bula menya, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana monyako wa ka hare o molded. Wa build it. Wa di panel tse pedi, tse nne ka pa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela tshepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di fumane ha hona jwale. Build it, fail.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: Kgotso mafifi, ke kopa o tsosa makara makarabo fokase, ke tsose mamile tsosa, ke qetelle ka tshehlana mpasi mohlahlo. Ba hlohlolwane ba tsoswa ke lehlonolo fokase ka mona ka hlohlolwane. Danko ke lebile ho hlengwane eso le pantsula. Kgotso ngwaneso, ga molatele kae? Man Fletcher Mahobatsana ke mo ilwa lebenya, ke a lebo ntate. Dikelaneng dumela mafifi. Dakpitu ke re happy happy birthday ho Motsedisi Malefane pale sa chaka, hip hip hure. Ba kopelwa ke dikgomo ga di gami, di gamilwe, kgomo di gamilwe. Ke a leboa. Ke boela ke dumedise motsho mogatuwa tle madume. Ntumelele ke tsose mme Mamorena Malokase, mme Mamahlatsi, ke qetelle ka ntate Rampai. Ba tsoswa ke mme Malebitsa ka mona ka Western Area. Ke a leboa tle mme wa ka. Ke a leboa. Ke a leboa golo ge ketse tsena sponono, ge ketse tsena sponono. Hashtag dikalaneng ga batsoe batho. Mafifi, ke kopa o tsosa Sithatis Bahle Makgetha, ke Cameroon Virginia, Ntibing TV Moranyatsi. Cameroon Virginia le Motale Benzito Mogeseng ha Ntshabeng Qwaqwa. Ke ka sosobeke ka mona Iraq Phase 4 lapeng ke Qwaqwa Matsheging. Ke Sello Rampeng ke lebile go rohle ngwaneso ka mono ka Qwaqwa. Le sedi dubela. Kgotso?
4: Hela motho mo tu.
1: E kae?
4: O tsatsa tsatsa jana ngwaneso.
1: Kamnad.
4: Mashake ke re Sello Mogele a tsowe. Ke re mo lebogeng tumeng. Katela ka sporo ka yona ba mang ka na lady ke sa le ya le le se bulela le balo. Thank you motho morati ya school sa ora.
1: Baba ina na baba ina na le seri
5: motho morati wa
1: le guy
5: a mam tena ka me ya tono na
1: amnadi
5: go ke ke mathele mo la box ke ke rama phosa mo le ke tso se moruti mo ke re moruti ke se tekela uwa e ke boela ke kena mo phumola mo na ke mispeni ke re kati motena go tumola tshisa nyama ha tsuwe e ke qetela ka nne mangaka ka mole ka phakwe se ke rela mo tsala tswa mo bidi se ke tlele mo. Thank you mso mratwa
1: a ke tlele ha ibile ke tlele ha ibile ke tlele ha ibile
5: ha ibile mtswala. Thank you so much
1: le seri
6: eh morena ka hela
1: ndati le guy
6: eh a go tsonke morena ka ke ba tshwere ke bana eh ke bona le fatlana ka ke lo pile se re tsuile ka skene kene ka mafatlaneng ka mangela a o tshili di kebe mane zo tlhalo se mo keng ke a leboa qetelle ka ga o kema bo sa tla ka mane le mo po tsa roi ka ke a leboa mo ka tshela
1: tangi
7: a du me mo tsum ra tuwe e ba re botsa ba di khomu banna o bua le fa somlo ka mona ka petana ri kwa to gore ke ka mane ka maplasing ma tete mbron fon ke ndifihla ka mona ke tsusa batho ana ba latela bona ke ripson makhubu ke re funky policeman mahalmel tatella ka boys khosana ke hate ka ba tswe ba test ke se di kemolle eh ya bo haile hantle
8: emotse motse motse motse mo gatuwa melang le kae bo sentse a ke mdene ka

Ana mfundo mo are jalo isiphusiso le sadie FM re ngere be metsungela shumela motho mong re di bile re ngaba hlanu dibella hle ha di tsimora ke tlekere ho re isho ka tolena le dilare kopanya ga mmogo la re ka rwana pele tsona di letsa tiana tsa ho ka ngwa mogi makhubu ga so ke le bo ho le tlekome di ba hao mme o tlora te fela ke manne o hla tsebele tsela sadie ya tlala tela ka bra ho mona re ke ba hlanu mo ifa ba kumane mona la manus ka fetwa re mo sala madie ba tla nka ba tsamela na ga monna te bo la hle ho re ngaba tselela o tiana te mo le mo ifa ta go breakfast show thwasa kara master batle ba tsamae ha monate le wena thago breakfast show ya ka nna ka nnete temakise ke gatile wa fitlha ga kana ke o sia matleng ke tshepa gore gate ya nako e tlang o tla bontse o dutse matleng gopolo qala tsi le gago ka mantswe ana a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlola ka nako tsotlhe mamedi wa ratwa ka nako tsotlhe ga o ratwe fela wa llelwa re ke o sie ge ka Universal Catholic Church Choir ba re ntikokela ka morago moo o tlo fumana mantswe a monate moruti nkosinatinombula a tla o fe mantswe a monate o qala tsetsi tla o le ikgethileng ya kgaola yaya.

mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya bohlano e leng tsona tse qalanga letsatsi ka tsamananga le boemo ba lehodimo bo ka lebelwang ka jeno go potoloha le naha. Re qala jwalo ka profense ya Gauteng mo teng o tla thiba ka mohodi o seng hona ka le boya ntle le bona lorimo le tla hlaka o phole fela le kwaele ka go kgetha dibaka ka borwa mme go bate ka borwa bophirima. Profense ya Mpumalanga lorimo le tla hlaka o phole o fitlhela go futhumala. Re lebetswa le profenseng ya North West mo teng o tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le bona lorimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka mme go phole. Free State go tla thiba ka mohodi o seng hona ntle le bona lorimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole. Fela he o tla bata dikarolong tse gotlhileng le dibohola Lesotho. A le profenseng ya Northern Cape o tla thiba ka mohodi o seng hona ka botshabela ntle le bona lorimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole go fitlhela go bata. Western Cape o tla kwaela ka mafafatsane a etadileng a di a duma ka borwa ntle le bona lorimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole go fitlhela go bata ka bophirima. Ka go le ka botshabela profense ya Eastern Cape lorimo le tla kwaela ka botshabela o seng hona ntle le bona lorimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o bate go fitlhela go phola ka mafafatsane a etadileng a di a duma ka borwa. Re phethele jwalo ka profense ya KwaZulu-Natal mo teng lodimo le tla thiba ka mohodi o seng hona ka lebo ya botshabela ntle le bona lodimo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole go fitlhela go futhumala ka lebo ya botshabela. Mamedi di felela mona ditaba tsena tse qalanga letsatsi leng tsa hora ya bohlano ha re teyane o tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya botshelela. Ke gotela wena ga bosana madiehe ha mo le moifo.

Rale bile holo msiwa tswe u ka ditaba tseo tsa karetsang tsa hora ya bohlano o tla boela gutla pe re nya botselela o tla tla ba malotsana ka tsentseng di etsa la gutlong tsenne tsa lefatshe ke la boraga go ka jeno bekeng ho di udimo ya pupjane hlalo jalo matsatsi a mashume a mabedi a metse mene ba tla isi ba lana ola ka jeno ke mantse wa mfukeng mohole ntsane randwa Siamalaku, ke yena tsoreng khaso, o etsa bonete ba go tsotlhe di fitla bona ka botlolo wa menna yo ke tlango ba molomo wa moifo. La ka le bitso ke rabu sada madiehe, ha ga tse dinga mamedi ho senga ka jeno. Di ntlafatso tse se singwang ke tsa weke tsa matla a di komiti tse ikarabellang tabeng tsa ho theolo ha ba etsa pele ditulong ke parlamente pele nako eo ba lokelang ho e tlohella mosebetsi ka yona ka molao e fitlha. Muso wa naha ya Iran o go santse o tsitlelela boitlamong ba ona ba o tlisa kgotso le o fedisa ntwa ya ona le Amerika. Re lekola papadi e tlang ya setlhopha sa naga sa Bafana Bafana dipapading tsa mogope wa lefatshe tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o ka temelang go imamelela tsona ga di feleletse go seng go naga ka jeno dipapadi le moruo le tsona re keke ra di sia morao ka o santse ke re dula le gona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: mohau e ka ba masidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
2: Hey, kgaitsedi, ke ina ditefello e se fetohile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speedpoint.
3: Hao, seo ke ditaba tse monate, ha ngola ha o le mong a kgwebo.
2: Eya, o fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%. Se theohe ho fihla ho 0.6% ha kgwebo ya hao ntse e hola.
3: Hee, wa bua jwale, ebile e ka nka bapalla sehlopha se winang.
2: Heya.
4: Kena gaming ya ditefello ka banka e putsang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
5: E le 18 jalo mamedi metsotso pele re fitlha goreng yane botshelela ntso mametse lenano la makumane mona le mane. Tshebeletso ke ya lesedi FM. Setlhopha sa naga sa Bafana Bafana se ile bapala papadi ya sona e tlang go ba yona e tlang go laola gore e be se fetela dipapading tse dingwe tsa mantshano kapa se gotlela lapeng. Dipapading tse ntseng di tswela pele tsa mogopelofatshe tse e tshwereng ka kopanelo ke naga ya Mexico, Canada le America. Bafana ba bapala kgatlhanong le setlhopha sa South Korea mesong ya osane, mme ga jale setlhopha se na le ntlha ka morago tlola papading ya pele ke sa naga ya Mexico le go bapala ka o lekana le Czech. Re buisana ga jale le mokwetlisi wa mehleng wa setlhopha sa naga sa Bafana Bafana ebile e kile ya e ba mokwetlisi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs yena ke ntate Molefi Ntseke, coach wa moetsi tshebeletsong ya lesedi FM. Dale ntse ke re ka re menyetla ya setlhopha sa naga sa Bafana Bafana ke eme kae gore se ka fetela dipapading tse latelang.
6: Mamma ke le bua nna ke di mong se mo medio le se di fela bo nti batla ba gore Africa borwa e tlile go batla ho nne se tsa ho yona ho ba nne ho ba nne ha se se bo fumana hore di papa di tla tse pedi tse Africa borwa e di batetse e la se tse ke papa di leng mo ba ba pala ga le kana le papa di leng mo jo le papa di a ketela mona group A e tla ba pakeng tsa Africa borwa le naha ya South Korea jo le ha ke ntse mona se ding hore se bo hloka ha ho Africa borwa gore e hlole papadi ena ke yona monyetla e leng gore ka bua ka ona wa Afrika Borwa gore fela e hlole papadi ena e tle e kgone go ba le dintlha tse nne mme dintlha tse nne di ka etsa gore Afrika Borwa e fetele pele e kene mane go tsa go qetela tse 30 a metse mmedi.
5: Jale go ya ka wena o bona lewa kapo leano le ka sebediswang ke setlhopha kapo ena mokwetlisi Hugo Bruce e le lefeng kgatlhanong le setlhopha sena sa South Korea le ya ka mokgwa o ile ya bona papadi tse pedi tse South Korea e ileng ya di bapala.
6: Afrika Borwa e tsebagala e le setlhopha se tshwarang bolo ebile gape le setlhopha se e leng gore se bapala gantle ga tshwere bolo ebile tlhaselo tsa bona e ba tsentle gagolo ga o sosheba dibapadi tse bapalang moleng o ka pele nageng yana ya Afrika Borwa. Ke bua jalo ka dibapadi tse tshwanang le re lebogile Mofokeng, Assinapolis, ke kentse jalo le yena mohlankano ena wa Tebo Mokoena e leng gore ka bo madimabe o tla ba siko papading ena. Empa he ntle le mono gore ka selosa fela ra re Afrika Borwa e ka tshwanna gore e bapale bolo e e tlwaelegileng ya Afrika Borwa e leng bolo e e tlhaselang. Empa he ntse e tlhasela jalo e tla tshwanna gore e tshiretse gantle gore se ke ya tlhajwang tlha gobaneng

0: na ene ya korea le yona ho se bona itse hore ke naha e leng hore matla bona ho tlhaselo mme ke ka ho kereng a tsika bora e ka tshwana hore e hlasele e hlabe dintlha hore e hlele papadi mme hape ho hlokala hore Afrika Borwa e tshireletse hantle hore e se ke ya hlabe dintlha
1: yona tabeng ena ya hore ba ya sireletse hantle ba se ke ba hlabua dintlha re bone hape papadi tse ding tsa bona ba hlile e le batho ba bapallang bolo ya bona ba e qala morao mane se ka ba le ditlamorao tse jwang e bang ba ka tswela pele ka leano leo
0: ona nne se ke boneng papadi tsena tsa mohato wa lefatshe tsa 2026 ke hore dinaga tse ngata ga di batle go gagetsa phoso eo ya gore ba qale papadi ya bona morao kapo ba age papadi ya bona go tswa sethibathibane sa bona gobane diphoso di a etsagala ga mela ya tshireletso e le godingwana e etsa gore ga sethibathibane le ba bapalang ka morago le yona ba etsa diphoso ba ketelela jale ba tlhabiwe dintlha mme ga ke dumela gore Aforika Borwa le yona e ka tshwanela gore e tlogele taba ena ya gore e qale bolo morago ba neeletsane bolo morago gobane ga o etsala phoso fela ba tlhabiwa ntlha mme ke dumela gore ba ka tshwana ba bapale bolo tsa bona pele ba bapale bolo tse di tswang ka gore ke bolo ya pele e kgone gore bolo ya bobedi ba ba le gaufinyane gore ba ka kgona gore ba itshireletse mme ge ke yona taba eo ke tlhalosang gore go qala bolo ka morago le sethibathibane le di-center back e tlile go bonagetse e se taba e leng gore e sebetsa gantle mogopong ona selemong sena
1: ba bangwe ba barati ba papadi ena ya bolo gagololo mo Aforika Borwa a ntse a ena le mogopolo wa gore ka motlhomong le sethibathibane mane mokwetlisi e ka a ka fetola mawa papading ena ya go sane le South Korea na o ka dumelana le se
0: gangata mokwetlisi o etsa moralo wa gae go ya ka dibapadi tse wanang le tsona le se a batlang go se fitlhelela papading mme ke dumela gore le mongwadi Hugo Gross le ba mophato wa gae ba tla nne ba sebesebetse jalo bane motlankana ena kapa monna ena Robin Williams o sebeditse hantle haholo ga tseba ka ofela gore maAforika Borwa gore Aforika Borwa e mona mo e leng teng ka jeno ka baka la tshebetso e ntle ya motlankana ena mme gape go se o na le kutlwano e teng pakeng tsa gae le dibapadi tse bapalang molemo ka morago ke ka goo ke bonang mongwadi Hugo Gross a sebedisang Robin Williams bogolo ba nako taba ke gore dithibathibane tse dingwe diteng tse tlhwatlhwa sekgetheng sena sa Aforika Borwa di bua jalo ka Richard Gos le yena secret chain empa ge mongwadi Hugo Gross o dumela gore mokapteni wa gae Robin Williams kutlwano e batla e le ntle gagolo mmogo le diapadi tsa bapalang le tsona molemo ka morago le ga ba qala bolo ka morago sebapadi sena Robin Williams tlile o ba le karolo e kgolo e a e bapalang mme ke dumela gore ke ka goo re bona mongwadi Hugo Gross a dula a sebedisa yona bogolo ba nako
1: jalo ka kakaretso dipapading tsena sentseng di tswela tsa pele tsa mogope wa lefatshe o fumana ditlhopha gagologolo tse tlang kwano kontinenteng ya Aforika di sebetsa ka tsela e jwang gagolo le ka mora gore ba bangata ba neng ba tshietsa setlhopha sa Senegal ba bonagale etlhile ba phoqea gagolo go latela tsela eo setlhopha sa naga ya Senegal se bapetseng ka yone
0: bonnete wa taba ngwana mme ga se ke sheba dipapadi tse seng di bapetswe ga jale ke nnete rona maAforika re baba re beile gagolo tshepo ya rona go dinaga tsena tse kwano Aforika Borwa empa ga ke dumele di sebedite gampe gakalo ke papadi ya bolo o tla hlola papadi tse dingwe tse dingwe tlholege tse dingwe bapale kga o lekane mme re ka bua jalo ka sefata se tshwanang kapa naga e tshwanang le naga ya Morocco e leng gore e na le dintlha tse nne ga jale mme e group C mo teng go nang le naga e tshwanang le Brazil ke dumela Morocco e ntse e emetse Aforika gantle gagolo le naga ya Cote d'Ivoire e eme jalo ka dintlha tse tharo go fitlhelela ga jalo ke nnete naga yane ya Tunisia ya sebetsa gantle gogang ebile ke engwe ya dinaga tse e leng gore gantle ntse di se di tswile ke tshwanela go di lebe lapeng mme gape naga ya Egepeta go group G ba ntse ba iphumana ba le ka godimo go group G ka dintlha tse nne jalo ge ke ka go kereng dinaga tsena tsa Aforika ga se gore di sebeditse gampe gakalo re bone naga yane ya Cabo Verde e bapala gantle gagolo kgatlhang le naga ya Spain le ya Uruguay mme ge ba na le menyetla gore ba ka tlhola papadi ya bona gatlhang le naga ya Saudi Arabia mme le bona ba ka iphumana ba fetela go tsa go tetela tse masome a mararo a metse mmedi mme ke nnete naga ya Senegale tshepo ene le godimo gagolo nageng ya Senegale gobane ke bona be e ntse e le bomampodi ba kwano CAF empa ge papadi ya bolo e ka nako e nngwe ga e be ka mogo e labalabelang ka
1: tengntatentse ke kopa o ntshwagale ganyane fela re fetise mabengele re tlo phethela ka moramonao
2: Na o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholo e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Promin. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
3: Na o malalala o tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMS a One Life Finra le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
4: Wa tseba maikutlo ane mose. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boso. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tudisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: E robo njalo ma medimi tsotso pele re fitla ho renyane ya botshelela. Ntate ntse ke nna le wena ha re phethela. Gona lo ke e kae? Ya go ka mohlomong re ka bona bo mampudi Argentina ba hapa ka tatellano papaditse tsa mohope alfatshe seo e bileng e tlabe lekgetlho la pele bang se ka e tsala papaditse tsa mohope alfatshe go setlhopha se ileng sa gapa nako e fetileng se boele se gape-gape
0: yona mme di dumela gore e teng kgonagalo e jale gobaneng ba ntse ba bapala gantle gagolo ba kadile gantle mme ba apetse dipapadi tse pedi ba dishoto di le pedi jalo mme ebile gape Nalibia bona e leng yona Lionel Messi o ntse a hlaba dintlha tse bohlokwa haholo sefeteng sena sa Argentina. Mme taba ena he e ba fa morolo le tumelo gore ba ka kgona gore ba tshireletse mogopolo wa bona wa lefatshe. Mme naga ya Argentina ke lekgao tlhalositseng ona bonnete ba taba ba ntse ba bapala gantle haholo. Mme ke dumela gore re tla fa re bona gantle ga di fitlha mane go last 32 le last 16 gore na ke sesepa di feng tse e leng gore dibapadi tsa tsona le bakwetlisi ba bona e tlile ba eme gantle gore ba ka iphumana ba fetela go magaola gang.
1: A ntate tse ke re re leboge gagolo ka nako le motsotsotso go kadimileng tsona yeo mamedi ke ntate Molefing tse ke mokwetlisi wa metlheng wa setlhopha sana sa Bafana Bafana ebile e kile ba mokwetlisi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs a re tswela pele ka tse dingwe fumana gore tshepo ya baahi ba masepala wa Mafube mabapi le go phethelo wa sekolo se phahameng sa mesebetsi ya matsogo sebakeng seo e gaufi le go phethagala ke dilemolemo e sa le baahi bakeng seo ba lebelela go phetelwa ga sekolo seo molemong wa barutwana ba dulang ditoropong tse welang tlasa masepala o wa Mafube. Letona la thuto la porofense ya Free State Dr Mamiki Maboya o lebeletse go etela toropong ya Frankfort o phetela go neelana ka sekolo seo. Re buisana ga jale le ramotse wa masepala wa Mafube yena ke ntate Phaladi Matsole Majoro o amoetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
5: Khotso ntate Rabusana ke a leboga ke dumedisa wena ke dumedisa le baagi ba motse o motle wa Mafube kgotsong
1: Majoro a re ka leka go tseba gona gantlentle mathata ebile afe a go phetelwa ga sekolo sena se e tlilong go ba molemong wa barutwana ba masepala wa lona se se phethelwe ka nako ebile afeng
5: ntate Rabusana bofokodi bo bileng teng ebile bokgoni ba ra kontraka go etsa mosebetsana o tshepetse gore a o etse ya bobedi ebile go se utlwana ga gae gantle le borakontraka ba selegae ke ona mabaka a mabedi a itlhomeng ka setlhogong ao a ntseng gore projeke yone ya sekolo e se ke ya phethelwa ka nako e neng e beetswe selemong se fetileng
1: jale ebe go kena dipakeng ga lefapha la thuto la porofense go beile ditholwana difeng tse molemo jalo ka ga re bona gore letona Dr Mamiki Maboya o tla etela sebakeng seo
5: ntate go kena dipakeng wa letona gore thusitse gagolo gobane re bone bana ba DBSA e leng bona ba leng ka morago go kago ena sekolo ba fetola mawa a bona ba dula fatshe ba hlaisa kapa ba bontsha gore ba ikemiseditse gore ba tla ra kontraka ya motšha se etala mo sane ke taba yeo ya hore re nehelana ka mo a ho tswele hore ra kontraka motjha a tswele pele ka ona e le ntho yeo re theoletsang haholo re le motse wa Mafube.
1: Jale ntle le mo majoro ha re kena ho tsena tse yamanang le maemo ka popano ya ditshebeletso ka re mananeo a lona a hatetse pele ho loka e ka go masipala le hlakoreng la phano ya ditshebeletso.
5: Dr. Rabusana, maemo a rona a tsitsa letsatsi ka letsatsi. E nngwe ya diphephetso e ne e le billing system, mokgwa o re neng re ntsha di-akhaonte ka teng le gore di fitlha jwang go batho, ne le phephetso golo. Jwale nka tsho gore billing system ya rona e tsitsitse, baagi ba tla bona go tloga godi e tlang ba tla fumana di-akhaonte ka nako. Re ntse re kopa gore moo batho ba fumanang go na le mathata ba itlhagise masepaleng re lokise mathata a leng teng a di-account. Ebile mathata ka lebaka fela la bokoa ba system e neng se dirisiwa ka nakong e feteng. Letsatsi le letsatsi ntate Rabusana re ya pele ebile re batla go tloa mokgweng ona wa go fa batho di-account ka matsogo kapa ka pampiri. Re batla go ya mokgweng wa gore batho ba thole di-account ka di-email. Re eleletse gore batho kao fela jale ba tse ba sebedisa di-WhatsApp tshwarelo. Re batla go fitlha boemong ba gore re fe batho di-account ka mokgwa wa software. Re se re sa ba fe ka dipampiri ntate Rabusana.
1: Jale o sa ntsane o tlhalose gore le tlo sebedisa mokgwa wa motšha wa WhatsApp kapo wa email. Ha re sheba gologolo masepala lona o kenyeletsa toropo tse nnyane tse ntseng di na le maqheku ka setana le batho ba bangwe ba ntseng ba aparetswe ke bofuma mo le tlo etsa jwang gore le bona ba kgone go fumana di-akhaonto tseo tsa bone.
5: Mokgatlhelong wa batho ba jalo ntate Rabusana re tla nne re tswele pele ka gore morong wa masepala a ne a bona a tsamaya motse le motse a sia di-akhaonto. Re tla nne re tswele pele gore re sebetse ka ona mokgwa jalo wa dipampiri.
1: Ka motlhomong gape ha re phethela potso e nngwe motho o ka e botsang ke gore ke ka lebaka la eng le le bomasepala e seng fela mono Mafube empa ke se gore kareng ke koboanela naga ka bophara ke ka lebaka la eng le tlhokang dikantoro tsa bomasepala ka gare go makeišene dikantoro tsa lena di ditoropong fela.
5: Ntate Rabusana, re nkile qeto re le go tlela motse wa Mafube gore go tloa ka di-1 tsa July baagi ba tla bona di-ofisi tsa rona tsa Namahadi le di-ofisi tsa rona tsa Qalabotjha di tla bulwa go etsa gore ditshebeletso di be gaufi le batho batho ba kgone go lefa gaufi le mo ba dulang teng. Ntho ya bobedi, ditshebeletso tsa lefapha le kana local economic development le tsona di tla tloa ka gara ditoropo di ye makeišene mo batho ba leng teng. Le ditshebeletso tsa community services di ya tswa ka gara ditoropo di ya lekeišeneng mo baagi ba leng teng kapa mo bogolo ba batho bo leng teng. Ke a leboga ntate gore o tlhagise potse jwalo gobane re se re le motšhimo gore re etseketse jwalo gore re itse ditshebeletso mo baagi ba rona ba leng teng.
1: Majoro e re re leboge gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona o senga ka jeno.
5: Ke lebile gagolo ntate Rabusana, nka qetela fela ka gore lakaletsa setlhopha sa rona sa Bafana Bafana katlego sane ha se bapala papadi ya sona re tlabe re se shebeletse re le baagi ba South Africa.
1: Re lebile gagolo majoro. Yo mamedi ke ramotse wa masepala wa Mafube e leng ntate Phaladi Matsole. Sena mamedi se re fitlisa pheletso nyala ka jeno e le laboraro bekeng kgwedi ne odimo ya Phupjane tlholotso le matsatsi a 24. Batlaisi ba lona ebile mantsheuwa Mofokeng mmogo le Ntsane Rantwa ati Siamalaku. Ke ena neng a tshwere gaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlolo wa nayo ke bile molomo wa moifo la ka lebitso ke Rabusana Madiehe mme sentse ke re fitlhelela re kopana nakong e tlang hyperpartue.

0: le setšhaba padi radiong lešoba le basemene fela besetso re fogaletse ora ya botshelela the biggest money drive ke thago breakfast show a gone sedi fm ka jeno ke la bararo kgwedi motlhalo jano matsatsi a mašoba mabedi a metsomeine kgwedi e ke ya botshelela ya selemo selemo ke sone sa 2026 Africa borwa dumela a re be mo fitlheloreng yane ya borobodi o reketse tharo ka go fela ka metlha le metlha ge ke ana jalo ka mafolofolo le ka jeno go jalo fela tsoa ke nako ya gore o dira ye tsoa ke nako ya gore jalo le o phetha mabaka ke nako ya gore motho lokisetse letsatsi la gago ba le ba mesebetsing e sentse batho jalo ba re ke nako ga re utlwa mantswe ana ge ya tseba ke nako ya gore motho o tsoe o lebe jalo mosebetsing gift of notes le setšhaba padi empa go fedile sanne re le driga lerato ke tsona tse pedi re tse re tlelileng ka tsona ka jeno go na ge feleletse re bane e chepato teng e jonito thoasa le mkaka ka tadika fitlhelo rengyane ya borobo re leboa golotlhe moifa makubane mana le mane ka metlha le metlha mosebetsi o motle e sa le bading ka gorengyane ya botlhano fitlhelo re ka botshelela ka lenaneo la ditaba ba o fa tsona di feleletse a ke batho ba tsamayng lefatshe kao fela ba otlele le ditaba continente kao fela le naga ya rona Africa borwa o tseba gore dintho di tsedi tsamaya jwang a re be mo fitlhelo rengyane ya borobo ka dilo ga tse tharo kao fela tsa gore Africa borwa e je monate ka laboraro tseleng mona ka nnete ke khantsa mabone a o ke mohudi fela ka ntle ka mona gore ba khone o bona ba sebedisi ba bang batsela Africa borwa a re be mo fitlhelo re ga borobong tumela ntle
1: tumela hlema mera tsabeletso ya le Serie FM la ka le bitso ke monono ke o sala khaza le nna sentse ke tsho ke ra re wotle ntwana re be o renya borobong go podile ka ntle ka mona fela ona le tshepiswa gore e kae ka re o tla ba betetsana ka jeno re kema ka pina e leng gore ka netelang ratisa sanne re le rato ha yona ka netelang ratisa yena ke le ka hla ka utlwa gore taba e teng mona mabere tsabeletso ya le Serie FM le rona re teng me o tla hopola hle gore ba neis re kena jwalo sentse re kena ka lo nebe o etse ditse ntata wa hao eng mafelo nga beke o la mo fampo mo etse ditse karete a gore letsetse le khada suko re jwetse rena o etse ditse ntato wa hao eng mafelo nga beke o ka romela voice note tseno 0797585066 re tla go fetse ba ka sa hore a radio yena ka nnete le wena o tloeletse mamela sebele tswa Serie FM le nna ka nnete ke ho madume ke ra re yetse nthwena hello
0: a le chepato sa tsa le tengwa la khaitse di ka ntse re di sheba tsena tsa mohopo ya lefatshe yano hile o buimanyana re shebile continent ya rona ya Africa ho buimanyana o buimanyana ka nnete ba leka ba lekang fela he re tla ba bontsha hore mosebetsi wetso jwang rona miso mbo re ntse bo boraro mane ha o chepato ha tshwa ga jwang kapa jwang re tlameile chepat tlo go rubedisa boso wa ka le kae
2: moro chairman moro ka mo DJ le wena comrade Johnny to le mmamedi ka mo haule kae ka jwang
0: hao
1: hello chepat
0: ba ba mo natu wena chepat e u bui manyana chepat le DR Congo ke yena ba qeta e qeta hore potkana jwale
2: a Congo ka mo khone ke shebile ke bone ne sa bapala ene bapala draw e sim ho wit
0: eh ke na ba na ria fela gana ke ya nene maobane ntate e tshwisitse batho ya tshwara englane gantlentle englane o tshwanetseng e be gana e
2: bašapiore
1: ka mantswe a mange engelane e tshwere gana
0: engelane e tshwere gana maobane englane e tshwere gana gantlentle gana e ne e tsamaga itse di yaka fela he e na le monyetla gore e tla feta gana di a re mphoqile mane ke na nne e tla sebetsa gantle ka ene
2: o hang fela go boka mogo ka jeno ka mogone ke ba shebile ka teng a bana bana ba satlwe ha papa ba di
0: hey
2: ba tsana le ba ba ambe ke ba tseba
0: ke ba fem ba bo Algérie
2: Ah,
0: oui, ma boy Algérie.
1: O tseba bo mang?
0: Algérie.
2: Ke ba tseba.
1: Wa tseba be be like a lire and a motseba.
0: Eh.
1: O ba le ntwe hlang ka moga. O tseba bo mang? Chepat
0: lo bone o sa lwe shebella ka ke misong o tla sheba mosebetsi mo ka pa o tla shebella la pengwe o tla tswa bone o reka bora ro biso
1: ha o itukise o shebile bafana
0: ha yeno e
1: kholo ha o na TV ka ka
0: ha yeno e kholo
2: ha a tloelo ya ka go re ke itukise ke qete e ke tsepwa mise ba ikutlo nthong ye ke tloe
0: o batla o tlo utlwa ka rona o re tsa maile bona
2: eh
0: lo bagama bana lo bagama ba
2: ke batla utlwa ka motho yo e mong e leng ga ngwana wa
0: ai bana go lo baga
1: a nna ke tla o jwetsa chepat nna a nna di tla nna ga ngwana di tla diphela ka speed
0: eh
1: ga lebelo le tshosa tsa ga ngwana
0: ona le se se difitile Mexico USA bo Germany a se ba fetetse mogahlelong o latelang
1: ke beng ba tournament
0: eh ba ba se ba tswile ba tshwana le bo Tunisia bo Jordan Panama bo Haiti a se ba le kantle bo se ba le kantle rona he re ya feta o sa meso
1: me re ya moheleng hore ka ntle batla ba bangata o feta ba ka ha
0: eh
1: aiki
0: fino ba fino
1: fanas
0: ba fanas chepata re kopana kana kwa hao
2: yoda
0: shema le botsoro bo fela ba tsotsa go fela tsora ba tsela Africa bo re tenge ba nice sa jo tse thwa sa hore a romela di voice note tseno bana rutlo hore ka letsatsi la ne la bontate ntato wa hao moreketse eng o moetseditse eng se re tla utlwa ka wena tsa jolo romela voice note tseno re gone utlwa taba tsa mamedi e re kobe re ya gutla.

0: Ove o boloke. Disolumse jalo ka di 6 packets of peri sa di 100 gram sa ta non-nutri-day smooth yogurt. Ka 32 randa fela. 400 gram ya yum yum peanut butter. Ka 36.99. Le 500 ml ya stay soft fabric softener. Ka 26.99 fela. Di fumane o fetela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ko re bogetse ngo teng e kurulene a re fetsona rutlo ge di tsama joang ka manoka e kurulene tere bogetse ntlo go rubedisa le go ala ka ke tsapele tsa sepedipedi e kurulene di eme joang ka jeno
2: re le bo hala go ala ka le go bana besuki di bedise moifo wa lona le ba mamedi tsa le go ena ya sepedipedi le itlisetswa ka go tlotswa sepoliseng sa mmasa wa motsemogolo e kurulene go tlhapingwa ba le mogudu ba tla ba pretse di ba ka go ya ka go fapana ela hloko moganile maemo a bonala le ka tlasa taolo mane sebakeng sa Boksburg ka morago ba maobane phallo ya sepetepete e fetisehe bogodu tseleng ya Leopoort le ya Rondebult le Thomas Nkobi pele ka ga ono na le mokolokwa baagi le badudi ba neng ba gwantela dikantorong tsa mmasepala e le ga ba ne ba isa lengwalo la ditletlebo re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Aforika Borwa re disitse dibaka tseo tse ileng tsa thefulega moo mabone a laolang sepetepete a tswileng taolong e ba letshwao la o MIBA a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa

akuzo kulunge boboze ntoto hey ngahunga boboze ntoto nathi meke pelo molo yahluleka etse pedise ka dinkile tsisa njalo le ditabentsela tsa hora ya busupa antle di ba hlora ya busupa tsela tsa hora ya busupa ditaba di balwa ke busua tshweu.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng

0: my baby, a Shekina, Brandon Dludlu, a Fatso 98. The Shimana Mustaman and Felabit, so for it's Ora Yabo, a super fun flavor. The Master KG, Lina Lydia Piwe, Minanawe, Pilomono. So that's a penny.
1: Ai khaitsedi ya ka diamata. Diamata ka nnete jwale mmamedi a ka reke o puletsa netsa 700 letsa 1000 ne le 1.7. A di lahlatsa tsa ma jwale mmamedi ho so setsetsena hetsa di 350 fela nnete fela gore di sedile mmalo ha ne re sheba jwale ka ho tsho khaitsedi ya ka le di sedile ka tlase ho makgolo a mabedi ao ka kgola ka jeno so setse e ska ba feto
0: aba ske ba feto la khaitsiri ya ka mosebetsi kwa moqibelo akabane ka Sun City e sa le re ntse re bua ka yona mmamedi wa hopola selmo se fitile ke la ga re kisa ditekete ka ofela jwang ka pa jwang le selebo sena o tswantse o be fela jwalo ditsamae ka ofela ditekete tsena re utlwe hela metsotso ya metjena ke utlwe ka Center City se ka ngata le City of Joburg gore di be jwang sa sepedipedi thwa sa o tla qetella le kobedi mogeseng ka mane ka ekuruleni re utlwe ka tsa Center City manga o metro a o tsibuseng gore nye di tsama jwa manga o metro
2: a ke lebe ka tsiki go ele tshimeli tsela gan ba re di ba ka fa pre show se pedi sa na ka mana ka manga o go nale ko tsema go le ka mane ka mbileng wa Wilcox so go ba ba khani bona ba ile so go ba tsama ka monono a tshe mebila e ntse go ya tsiki me hudi mudi mo ga ka mana ka manga o re go ba khani ba rona ba ile so go le jwa tsama ka mane ka N8 o ya ka mane ka o ya tsaka mane ka go de val so re lo Glen Road mebila e go ya tsama monono mudi o mo ga ha go le go ba khani ba rona ba fokotse le dilo hle a kobe ho se tsere ha ba kobe se tsere ka moka in 8 tsela ha e bona hali o feta mo ntse se phala hantle ka sekele bo
0: are le bo ga itse ya ka rutlo City of Joburg ka sama khalema a re fetsona o smosa tla go re di se ga itse ya ka o reng e di tsama jwa City of Joburg
3: a tsara ke di medise ha go ba mamedi ba batle ba se di FM re ntse re sebane le kotsi ya koloi mane ho enantswa Spartley interchange ka mo Main Reef Road East haufi le Netcare re na le kotsi engwe ya koloi ka mo Yang Smart Street haufi le Zulake le mo hape di koloi di thulane re kopa bagani ba be le mamello hle sepetepeti sa rona se ntse se petetsane mane ho N1 North mahareng a Malebongwe le Winnie Mandela Drive ka mo N1 North mahareng a Maraisbeck le Gordon Road re na le N1 South pelu fitlha Parkley interchange se petetsane hante hape le ka mo Soweto Motorway le Moki Street re na le bothata bo ka mo Yes, no deal, le Castle Hill, Judges Avenue, Blackheath, the Robert Adisabeth, Recycle Kirk Street, Haratropo, Happily Louis Potter Avenue, le Athol Road, Kamo Highlands North. Ho feta mo check go tlhagisa ma handler le bo MPT le JRA ka tlalo ena.
1: Re le buile hle wana ngwana se mamela tsebele tswa re se re tsa jena re hle ka mabala re tsebe hore re kopane le go bene mogeseng ka mana ka ikhurulene. Re utlo re se phalla jwang se petipeti pina ena re keneng hore ngena a ka yona mamedi. Ke mo ya dipina tse ke di ratang haholo ena ya Master KG mo a tsamayang jwalo. Le Goon Flavor le Naledi ke le ka rata e santsaneng e le online so ka ba e fihla kwa no le di almoyeng ka nnete ka utlwa gore yena hona le moye yang teng me how to lawshe ba di streaming platforms Tyler le Sam Deep e santsane le bona ka nnete ba tshwereng bana le bomamedi bo boholo Tyler ka Chanel Sam Deep ka Shela e santsane le tsona pina tse leng gore di mamelo haholo la ile go na le tsedintsentseng di nyolwa Drake le Kanye ka mona ka United States ba santsane ba qutisana le hlokwa ha utlwa atabeng ena ya ho mamelwa Iceman ya Drake ka nnete e sebetsa hantle butle ka moramona re kopane le kobedi mogeseng go utlwa go sephalla jwang sepetpedi re tsetse
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo abi wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Matlafatsa masolo a hao a mmele ka Promino. Marothodi a Promino a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o ka enwang ka di ARV, mme ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masolo a mmele a fokolang. Promino e entse ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Di sika pa marotori a promune.
1: Sabretso ke le sedi mamere metso tse dula hantle mashuma mabedi ana le motsolo mong ka mora hora ya busupa ke na go ya hore go be di mogeseng a re neletse hore ka mora ka ikurulene ho rengena se peripete se phalla jwang ga itse di aka kitse ke
6: a le mogeseng di aka motati wa bale di go le di thulana mane se ba kentsa Jamestown mona ke matiano nga Linton Jones le power hlokomana mogannin mo mabone a laulang se peripete a tsuleng taolong e ba le tshwala o MIBA a re fanang se baka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena

Mamedi di fela mona ditaba tsena tsa hora ya borobong ha re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa hora ya le 10 e tlabolle.

0: Na ID number ya hao ke ngwa tse diketikiti tse thibetseng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Mzansi, re utlwisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng. Ka ho hobaneng o sa iphumanele ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena? Ka 15 ranta qhaka kgwedi, o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo ho Biz Business account ya rona. Mme wa finyella ho banka online, o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho maemo ho Biz Business account ya rona kajeno, mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo, ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank maemo ho Biz ho qalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melao le dipehelo.
2: Komedi e le shume le motsomong me soso kamera hora ena ya borobong sebeletso ke ya hao ya lesedi me rentse re le moho hopola hle ke laboraro me ha ile laboraro tjena mo mamedi motle re qala letsatsi ha monati ri ketlile ka kopi ya tie ka pa kofi me ka jono e ka ba ke mang ya le hlohonolo e re tlabeng re bapala kgetho ya hai ya dipina me re ke bone he ka jeno ke mang enwa ya le hlohonolo ka jeno ke kopana le kgetho ya dipina ya Mamoseu Mohale dumela hle Mamoseu ka mana ka moroka so wetu dumela hle ngwaneso re leboa ha ile bona le wena o batla ho ba karolo ya e tlhabolle ho le sedi FM me are tuli hali kampapa la dipina tse pedi Mathawash Now That You Are Gone la mpapa la Anita Baker Baby, kitsena wane sohe dia latela.

0: mo mamedi ke o dumedisa le ho mema o kena le natsebeletso nya senolo sa tumelo ka o bala mohole na le ntsula modimo le re le fumanang testamenting ya khale buka ke exota khaolo ke a bopedi me re bala temana ile ngwe fela eleng temana ya botlopong me yona ha re fumane e bale ha ka tsela ke yena ya ba moradi wa faro o re ho yena nka ngwana enwa o nkanyisetse yena me ke tla o fa moputso wa hao lena ke le ntsula morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le moradi wa faro a le nokenyanile a qeta ho fumana ngwana le o mothola wa moheberu a phuthetswe a sa tsebe a utlwa sello fela sa ngwana e be ba sello se a mo emisa ga ntse a tola ke nakong ena e kgaitsedi ya ngwana enwa ya palaisitsweng gobane ba egepeta ba ne ba bolaya bana ba bashimane ba bahebiru e be meriama o ntse a shebile ga moradi wa faro a nka ngwana eno ke nakong ena le motsotsong ona mo a mo lwanelang gobane ntwa ena e qadile ka lapeng ga mmae tokobeta a mo paleisa a mo isa nokeng ntwa ena ga e felele mono e felela mo ausiae meriama a fumanang gore moradi o tshwere ngwana enwa o re o teng mme gara baheberu eo ke tla mo kopang gore a nyisetse ngwana enwa ke nakong ena eo moradi wa faro a reng go mme wa ngwana mo gotlisetse go mmae a reng nka ngwana enwa o nkanyisetse ena mme ke tla o fa moputso wa gago e momamedi ya rategang ke kgathatswa ke mosadi ya sa bolai ga bona ngwana ya filang ga mo qetelele empa wa monka wa monka o mo isa diatleng tse bolokegileng e momamedi a rategang tshebeletso ena kgweding ya batšha e kopana le nna le wena go le teng basadi ba bolayang batšha ka dithithefatsi ba bolayang batšha ka dinotsetagang empa le ntswe kilena le reng ka ngwana ena o nkanyisetse ena potso ke ena a na ngwana ena o mo anyisa tse jwang ka jeno lena ngwana enwa o mo anyisa tse sa molokelang o mo anyisa lehloe la gago gore a tlhoe bao o ba tlhoileng a seke a rata bao sa ba rateng e momamedi ya rategang nka ngwana enwa o nkgodisetse ena ke tla o neya moputso o diatleng tse bolokegileng ga diatleng tse bolayang go teng batswadi go teng basadi bao diatla tsa bona e leng go bolaya e seng go phedisa nka ngwana enwa o nkgodisetse ena tshabong le leratong la modimo o seka ba ngwana e o mo romang go etsa merero e mebe ya gago go tswelisa lehloo la gago ka ena nka ngwana enwa o nkgodisetse ena mogau wa morena wa rona jesu kreste lerato kopane le matlhamatsisiso a mo yagalelang dibelo wena ka kreste morena wa rona amen
1: Really? lebohle ntate Moruti Serai Mafojane re lebile haholo me hopela hle mo mamedi motle o badile booking ya Exoda gaolo ke bobedi temana ke borobong ntate Moruti re lebile mo letso matla ile ka nete o re be hantle mesesung e mashima mabedi le mesebhlano pele ho hora ena ya le shume mo mamedi motle ziakala he bana re bala matsatsi fela batho ba ya hodimo le tlase nna ke ke o kgothaletse gore o pakele nako e sa le teng o seke wa iphumana go na le dintho tsa bohlokwa tse o ne o batla o tsamaya ka tsona e be o se o di lebetse gobane jwale o se paka o tatile paka nako e sa le teng ngwanese
2: siakala mo sanfeed e gotlile e tshesa go feta pele gona ga se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa lo keteka mmogo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mugwevo, Mzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, Tsena Tsohle, Itabedi Etsahala Mokebelo, Wala Mashume, Amabedi, Analemetso Supilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motsia, Ticket Tsona, Difumane Hausan City.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, Dasu, Safiti, Kiziakala Mosan City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala Mosan City.

ke kgwedi ka ofela ba dutse le lona ke bona batsadi ba ba ba sentse ba tletle ba ba a ke kgole ntwe jwalo go bana ba batle dula le gona kgwedi ka ofela e bile ha isa le kgwedi u bane ba bangkhale ba qetile o ngola meretse ba ka ofela gore ha ba se ba qetile o ngola ba se ba dutse malapeng ha ba sa ya sekolong ba se ba ituletse malapeng jwale etsa mbonete ba hore le etsa moralo wa hore na le tloetsa joang ka bona na kong ena e dikolo dikwetsweng tsane se le dule fatse le lapa le ba kenyeletse le bona le bue ka hore na le tloetsa joang le tlo sebetsa dintho joang le bona na kong ena e o dikolo dikwetsweng re ke ba fetse ba ka he ka jeno ke itse ba bua ka setswalle ba sentse ba le teng ke bana.

0: pina e ne e le monate ka nnete. Dumelang bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Matshepi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Nna ke phetse hantle mme Matshepi wena.
1: Le nna ke phetse hantle haholo mme Matshepi.
0: Le nna ke phetse hantle bana ba ka, ho lokile he. Lenaneong la ka jeno ke tlo le phetela pale ya setswalle se sa tlwaelehang. Bana ba ka.
2: Mme Matshepi.
0: Nna le na le metswalle.
2: Mme Matshepi nna ke na le metswalle e meraro. Yona ke Lebo, Thabiso le Teboho mme Matshepi.
1: Nna metswalle ya ka ke Puleng le Thato mme Matshepi.
0: Ke a leboha bana ba ka. Ha re mameleng pale ena ya rona ka hloko hoba e ya latela. Tshepo o ile a sheba ka fenstere ya phaposi ya hae ya ho robala mane ntlong ya bo e ntjha. O ile a bua a le mong a re.
2: Ke hopotse metswalle ya ka.
0: Tshepo o ne a tseba hore a ka be a ntse a ipapalla mmoho le metswalle eo ya hae haeba a ne a le ntlong ya bo ya kgale. Tsohle di ne di sa tlwaeleha, hape di ne di fetuile. Ebile Tshepo o ne a sena bonnete ba hore o rata maikutlo ana. Mme wa Tshepo o ne a fumane mosebetsi o motjha. Mme jwale ba lelapa ba ile ba lokela ho tloha kwana moo ba neng ba dula teng. Motseng wa Matatiele, ho tla mona Gauteng. Ho ena le hore motse ona o potopotwe ke masimo a maholo le maralla. Jwale mona e ne e le matlo, mebila, makoloi, mo le batho ba bangata. Tshepo o ne a nahana hore tsohle di fetuile.
1: Mme Matshepi.
0: Ee kani?
1: Maikutlo ana a Tshepo ke a tseba hantle. Le nna ke ne ke ikutlwa jwale ha re qeta ho falela lapeng la rona le letjha.
0: Ho lokile kani ngwanaka, re tswele pele ka pale. Ka yona nako eo, ke ha wena le motho ya kokotang monyako. Mme wa Tshepo o ile a bula monyako. Ya ba Tshepo utlwa lentswe le dumedi.

0: Tshepo o ile a nyarela, a ntse a le phaposing ya hae. Ho ne o eme mme e mong ya neng a se a le moholo dilemong. O ne a ena le mahlo a maholo a masotho, ebile a rwetse dikgalase tsa mahlo. Moriri wa hae o mosweu o ne o dutse hlong ya hae jwalo ka leru. O ne a tshwere poleiti ya dibiskiti tse nkgang ha monate. O ile a re,
1: ke nna moahisani wa hao. Ra o amohela mona jwalo ka moahisani wa rona e motjha.
2: Nna ke Mofumahadi Khanke. Ke thabetse ho tsena le wena. Ke a leboha ka dibiskiti di shebahala di le monate. Kena.
0: Mme wa Tshepo o ile a memela Mofumahadi Boleng mona ha hae ho tla nwa temo le yena. Ya ba ba dula ka phaposing ya ho phomola ba qoqa. Tshepo o ile a nanya ho ya monyako. O ne a nahana hore ha ho motho ya mmonang. Empa Mofumahadi Boleng o ile a phahamisa hlooho ya hae mme a mo sheba ka mahlong. Mofumahadi Boleng o ile a re,
1: dumela moshanyanaka. Mme wa hao o mpoleletse tse ngata ka wena. Ke mmoleletse hore ke hloka motho ya ka tsamaisang ntja ya ka. Moshanyana ya neng a dula mona, ke yena ya neng a etsa mosebetsi oo. Ke tla o lefa hle.
0: Jwale ke ha Tshepo a kena ka mona ka phaposing ya ho phomola ka monyebe. Le yena o ile a dumedisa.
3: Dumela mme.
1: Dumela moshanyana.
3: Ke a kgolwa hore ke tla o thusa. Le teng haeba mme wa ka wa ntumela.
1: Ha, ke ditaba tse monate.
0: Tshepo o ile a sheba mme wa hae ka mahlong. E le ha hopola hore o tla re tjhe. Empa o ile a dumela ka thabo.
1: Ke hantle. Ho ka ba jwang ha o ka qala ho sane ka mora sekolo? Wena o tle lapeng haka. Bona he. Ntlo ya ka yane e nang le heke e mmala o mo pinki ka thoko ho ena ya heno. Ke mang ya tseba? O tla mong re ka boela ga ba metswalle.
3: Mme o makatsa ha kaka.
0: Ke Tshepo eo a nahana soso ba ntse sefahleho. A ntse a shebile mme wa hae ha a dumedisana le Mofumahadi Boleng.
3: O moholo. Le teng o moholo wa ho. Re ka ba metswalle jwang?
0: Tsatsi le latelang Tshepo o ile a ya ha Mofumahadi Boleng. Menwa ya neng a se hodile. O ne a qoqa ha ba ntse ba tsamaya mmileng le ntja ya hae e mmala o mosotho le bosweu eo lebitso la yona e neng e le Jako.
1: E se e le dilemo tse leshome ke dula mona. Bana ba ka ba holetse mona. Empa jwale ba phela hole kwana. Mohatsa ka o hlokahetse dilemo tse pedi tse fetileng. Hona jwale o setse nna le Jako fela. Joele eo e neng e le moshanyana ya neng a tlwaetse ho phela le nna mona lapeng la ka e ne e le yena fela motswalle wa ka. Jwale ke mona o tsamaile.
0: Tshepo o ne a ikutlwa a sa tsitsa. Ebile a sa tsebe hore na a arabe ka horeng. Empa le ha o le jwalo Mofumahadi Boleng o ne a sa natse seo. Ka mora letsatsi leo, Tshepo o ne a tsamaya mmoho le Jaku le Mofumahadi Boleng mantsiboya a mang le a mang. Mofumahadi Boleng o ne a phethela Tshepo ka tsa bophelo ba hae ha e sa le ngwana.
1: Hey Tshepo!
3: Oui mme.
1: Na nkile ka ho bolella ka nako eo ke neng ke robeha letsoho ka yona.
3: Tjhe.
1: Ngwaneso o ile a taka plaster eo ke neng ke e kentse ka dikrayone tsa hae. Yo, ke a e le ditshila.
3: Jo mme Masepe, o bohloko hampe ha o kentse plaster. Ka nako e nngwe e ka go ka entsha hore o tsebe boingwayo.
0: Ho jwalo hlomi, ho botsikinyane bo opisang hlooho. Le ha o le jwalo ngwana kapa le yona e sa tswela pele. Mofumahadi Boleng o ile a re,
1: ha nna le metswalle ya ka re ne re leka ho iketsetsa peanut butter ka ice cream le jelly ya lehapu ka lemon custard. E ne e sa latsehe ha monate. Ha ke ne ke le dilemo tse leshome le motso o le mong, ke ne ke bua jwalo ka dinosaur ha e ithuta ho tsamaya. Sena se ile sa etsa hore batswadi ba ka ba fapane hlooho.
0: Ho bua nnete, Mofumahadi Boleng o ne a ena le kgahleho ka tsa bophelo ba Tshepo.
1: Mpolelle ka tsa bophelo ba hao he kwana matatiele. Ke ke bo hahla go di ba mofuta ofe bo o kileng wa ba le bona wena mmoho le metswalle ya hao
0: ho ena le hore mofumahadi boleng a botse dipotso tse o hangata di botswang ke batho ba baholo tse jwalo ka
1: ke eng seo se etsang sekolong
0: o ne a sa etse jwalo gape o ne a batla go tseba gore na o thabela lehae lena la hae le letšha na
2: hei tshepo o itlhokomele ke bona e ka kotsi e teng mone
0: hai kane ke ne ke sa tsebe gore ka nako e nngwe o ka ba lekwala ga kana le ga o le jwalo he ngwana ka le wena tlhoni ga re ke re mameleng pale ya rona o bane sa tswela pele go ile ga e ba le dintho tse ngata tse monate tseo ba ileng ba di etsa mmogo ka nako e nngwe mofumahadi boleng o ne a tshela godimo e leng sona se neng se etsa gore yena tshepo a tshee ga pula e ne ena e kolobisa jwang ba ne ba bapala dipapadi tse mmalwa ka tlong gape o ne a tlhile a tseba go bapala dikarete tse bitswang uno
3: mme masepi ka nako e nngwe ke ye ke bone bana ba bapalang dikarete ba di bapala ka tšhelete nna seo se dumeleletswe
0: aa tlhoni ngwanaka aa yeo he e bitswa gambling ga ya loka gogang bana ga ba dumelelwa go ba karolo ya gambling ka gobane e sa le bana ga re tsweleng pele ka pale ya rona bana baka ya ba mofumahadi boleng o a tsamaya go etela mora wa gae ga ntse a tsamaile jwalo mme wa tshepo o ile a elelelwa gore mora wa gae o dula a thotse ka phaposing ya gae ya go robala a nnagana ka thata o ile a bua le ena ga bonojwana a re
3: ke nna a fepang jako tsatsi le lelelelen ebile ke ntse ntle gaone empa ke ikutlwa e ka gona le se se yo nna molao
2: o nagana gore ke eng seo
0: ka opanya ga leitlho tshepo a fumana karabo
3: ke mofumahadi boleng
0: o ile a utlwisisa gore jwale o tlhologetswe mofumahadi boleng ka tsela e tshwanang le ya gane a tlholetse metswalle ya gae ya kwana matatiele gang fela ga mofumahadi boleng a fitlha tshepo o ile a mathela go yena mme a fitlha a mo kopa ka diatla
3: o ne o ne pile mofumahadi boleng re ka nna ra ba metswalle go tloga gona jwale
0: ka nako e nngwe setswalle se sa tlwaelegang ke sona sa mankgonthe ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a gola gore botlhe di ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhoni lebitso la mošanyana e go buang ka ena paleng e ya kajeno e ne e le mang
2: e ne e le tshepo mme matshepi
0: mme wa tshepo yena e ne e le mang
3: e ne e le mofumahadi kenke mme matshepi
0: ke e seo tshepo a neng a sa se thabela mo lapeng la boleletšha
2: ke gore o ne a sena metswalle eo a ka bapalang le yona mme matshepi
0: ke mang ya ileng a fetoa motswalle wa tshepo
3: ke mofumahadi boleng mme matshepi
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
4: tsamaya gantle mme matshepi
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Batung, ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana dikgwedi tse ding di betere ho feta tse ding mme ha tšhelete e haella kgatello e ba ngata ke ka lebaka leo haufinyana re tlabeng re qoqa le moemedi wa Metropolitan ka No Lapse Funeral Growth Plan e ntšha inšorense ya lepato eo dumellang ho lefa ha o kgona ho eketsa ha ona le tšhelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya dula o theile tsebe
1: batjha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele
1: re tle re ikotle difuba ha setšhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976 le sedi FM ke molelo
0: mamedi re tlobalwa ditaba tsa hora ya leshume bafana bafana mesong ya letsatsi la usane ka labone ka hora ya boraro seng batlabe ba bapala le South Korea
3: bafana bafana
1: munua bafana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe na America Canada le Mexico Toto ka sena re le tshaba. Kare eme mo hore ba sihetse. Re kote di fuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao ane.
4: Go ba fora ba fora. Tata.
1: La tala di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho lesedi FM. Ke
0: molelo. Au ba metse motle re malala la otse ka jeno robala horeng ya busupa re ja ka 6 ho robalweng ka 7 ma Afrika borwa re tsebe o tswa o seng re shebelle papadi. Ho di mahlo hora ke le shumetse beletso ke le sedu SABC re balwa taba tsena ke mosiwa tshweu.

0: Komiti ke metsotso e leshome le metso e meraro ka mora hora ena ya leshome o ntshuma metsi tshebeletso ya hao ya lesedi me ke tshepa hore o ntse o natefetse hle wena mo mamedi motle me re kene mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena la itlhabolle me rena le moeti eo re tlang ho buisana le ena me ka jeno jwale ka ikitse bafana bafana o seka lebala ba bapala hosane mesong ka hora ya boraro hoseng mme tshebeletso ena ya lesedi e tla o hasetsa papadi eno ka otloloa ka lentswe la sebohodi Thabiso Maferika le morena ra morebudi ke bona batlang ho tlisetsa papadi eno ere re fetele ho maiti wa rona ke monghadi Maxwell Motaung mme ena ke setsibi ditabeng tsena tsa molao otswa MOTM at Work Solutions. Ntate Motaung dumela hle re o amohela kwa no ho lesedi FM.
1: Tuli khaitsedi ya ka ke ya dumedisa ke dumedise le ba mamedi bao ke ba ratang ba lesedi FM.
0: Re le bohle monghadi Motaung mo mamedi ka jeno re sheba ha o ka sheba mesebetsing pele ha o qeta ho hirwa me pele ho thu jwale hile ho na le nako ene ba reng re a o sheba e bitswa probation period ba o sheba me jwale re bua ka hore na ditokelo tsa hao jwalo ka mosebetsi ka nako eo ba santsaneng ba o beile leihlo ditabeng tsa tshebetso ke difeng jwale ha re ke re shebe mohlomong re qale ka hore na ha re bua ka nako ena eo re reng Ramosebetsi uri ke sa o sheba nakwana mohlomong kgoditse tharo ba bang ke bo kgoditse tsheletseng ho tswa fela ka hore na melao ya company e reng ntate Motaung re bua kang ha re bua ka probation period
1: a ke le bua hape tuli khaitsedi ya ka e hlile e tswahele ile jwalo ka taba ya hore ke probation maybe le o nepile hore bo ramosebetsi ba e ba be ho wa mane di kgodintse ka bang tse tharo tshe ba bang ba tlaetsa tse pedi ho ya ho tse tsheletseng ho fapana ho ya ka ramosebetsi le boholo ba di company jwalo jwalo mme ha ile hantle ke nako eo tuli eo mohiri a tsatsobang mosebeletsi la e motjha mme ntho tsa bohlokwa tse pedi tse nka reng fela di a hlahloba mona ke maitshwaro a mosebeletsi le hore mosebetsi o motho a o hiretsweng a ka kgona ho etsa na pele ho ka hwa netefatswa kontraka ena ya mosebeletsi e le kontraka ya ka dinako tsohle kapa ya ka botlalo mme ha e le jwalo ka ha ke hlalosa kgaitsedi ya ka ho lekolwa boitshwaro ntho tse ka re nna ebe motho o fihla ka nako tshebetsong tshebedisano mmoho ya hae le ba bang e teng na ha bohlokwa hore tlameileng ho bolela hape ke hore ebile ke nako e leng hore e fa le mosebeletsi yona e motjha nako ya hore a ithute mosebetsi le yena a nke qeto ya hore na e hlile ke sebakeng seo a batlang ho ba ho sona na kgaitsedi ya ka
0: Jwale, ka nako ena eo ramosebetsi a santsaneng a mo beile leihlo ho latela dintlha tsa bohlokwa tseo reng ba di sheba. Ebe mohlomong ke na le ditokelo jwalo ka mosebetsi e bang ke na le tsona ke difeng?
1: Ditokelo fela thule ha o qala ho fihla mosebetsing ho sa kgathallatsehe hore na kontraka ya hao ke ya mofuta ofeng e ka ba kontraka tse mona tse re di bitsang di casual workers kapa e ka ba kontraka ya ka dinako tsohle ya ka botlalo kapa fixed term contract ha ho kgathalletsehe mosebeletsi e mong le e mong ya qalang mosebetsing ha fela tshebetso ya hao e re ha re sheba definition ya hore na mosebeletsi ke mang ha fela o fita definition ya hore na o employee kapa tshe o na le ditokelo ka kakaretso o na le ditokelo jwana le motho yona ya mona nthonyena ya probation kapa nako nyena ya teko le yena o ntse ana le ditokelo tse felletseng jwalo ka mosebeletsi e mong le e mong jwalo mohlala e ka ba tokelo ya ho fumana moputso o ho dumellanweng ka ona o kekebe wa rena o probationing le ha re dumellane hore re tla o patala re tla o lefa tjhelete e kana o keke wa e thola o ntse o na le tokelo eo ya hore o fumane moputso o ho dumellanweng ka ona o na le tokelo ya hore o sebetse sebakeng se sireletsehileng mohlala o na le tokelo ya hore o tshwarwe ka toka le ntle le kgethollo jwale ditokelo tsena ka nnete di ntse di le teng o na le tokelo ya bohlokwa thuli ya hore o be tlasa tshireletso ya hore o seke wa lelekwa ntle le molao kapa ka mokgwa o seng molaong jwalo ntho e ke tlhalosang fela ke gore ditokelo tsona o ntse o na le tsona kgaitsedi yaka
0: re a tseba motaung gore ditokelo di tsama le boikarabelo jwalo di boikarabelo ba ka jwalo ka mosebetsi nakong ena ke ntseng ke beiwe leitlho ka yona ke difeng boikarabelo ba ka ke bofeng
1: ke ntlha ya bohlokwa golo goba batho ba ka naana go motlhomong bona ka nako eo ga o na letho ba ka batla ba sebetsa butle kapa ba etsa eng goba ba santsane ba le probationeng ga o soka o netefatswa gantle chair o ntse o na le maikarabelo a feleletseng gore o etse mosebetsi wa gago ga reng ke motlhala o tlameile o ikemisetse go ithuta ka nako ena ya probation e o leng go yona so o tlameile gore o ithute
0: gannyane fela ntate motaung gannyane fela re ke re fete ka mana ka mabenkeleng e tla re ga re gutlage re tswele pele ka tlhaloso ena e re fela re fete mona
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalontle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke ledi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
3: Sandikeletso mino le mananeo a reretsweng ntshetsopele le sedi fm le ketika di le motse ba shemea tsheletseng le metso e tsheletseng le lete ke molelo
0: o ka tsola pele ntate motaung o ne bua ka boikarabelo ba hao nakong enwa e o ramosebetsi a ntseng a o beile lehlo
1: ke a leboga thuli le ba mamedi o tsamaile gore o ikemisetse go ithuta le go rutwa mosebetsi kgaitsedi yaka o tlameile gore o etse mosebetsi wa gago ka bogabane le ka mafolofolo nakong ena ya probation o fitlhe ka nako le mosebetsing le go ba teng ka dinako tsotlhe mosebetsing ka matsatsi ao le dumelelaneng ka ona wa bohlokwa gape o tlameile gore o latele melao le maano a mosebetsi mo o fitlhileng teng kgaitsedi yaka ntho e nngwe gape sebedisana gantle le ba bangwe ba o ba fumanne mosebetsing kapa ba o hirilweng le bona o bontshe boitshwaro bo botle ka nako tsose ke re ka senyesimane practice makes permanent e seng practice makes perfect jaanong ga o ka wa qala o fitlha mosebetsing wa itlwaetsa gore o etse dintho tsena go tla etsagala go tla o fa gore tsena tsotlhe tse o ntseng o di-practice e be ntho e bang mading a gago e be o se o phela o le motho ya fitlhang ka nako o phela o le motho ya sebedisang batho gantle o phela o le motho ya rutegang ya e leng gore o amamela gore a rutwe mme o tla ntlafatsa go tseba mosebetsi wa gago kgaitsedi yaka
0: jale ntate motaung ga e ba mohlomong go etsagala gore

0: ilelekwe ka mabaka manga itseng ke santsane ke le mona probation pirating na ke na le hona hore nka phephetsa qeto ya mofuta o
1: tsetse dia ka e ke ka hona re ntseng rena le body bargaining council rena le body CCMA jalo ra ka re le ra hlalosa pele mane ha re tala hore le ha o ntse o le probation o ntse ona le tukelo jwana mosebetsi mane ho na le di grievance processes o ntse ona le tukelo ya hore ha ipaneng o sa tswaro hantle o ka latela metjha eo ya grievance process ha ipaneng o ka walelekwa na konyena ya probation le teng o ntse ona le tukelo ya hore o ka ya mane ho CCMA o ka ya mane ho bargaining council o so tatswa fela ka hore ramosebetsi wa hao o wela industry fe jaanong ha o fihlile moo o ba hangata e ebe taba tsa di-performance tse etsahalang hore mohlomo motho ramosebetsing ka qeto ya hore o batla o hlile o sa fiti culture ya mosebetsing wa ha jaanong ha o ya moo o ka ya wa lo bontsha gore ramosebetsi ha ka ba o fa nako e batlang e le ngata gore o kgone go ithuta kapa ga o ka ba wa fumana support e batlang e lekane kapa ga o ka ba wa fumana tataiso ya gore o kgone go etsa mosebetsi wa gago ka botlalo jaanong ka bokhutshwane ea o ka kgona gore o challenge go leleko ga gago mane go CCMA kgaitsedi yaka
0: ha re qetela taba ena ntate Motsaung ka nnete e bohlokwa gagolo jwale ke keletso ya mofuta ofeng e o re ka e fa motho ya reng ke sa tswa fumana mosebetsi mme ka re le bua ka ditaba tsaka gobane mosebetsing ona wa ka o motjha ke santsane ke le hona mona mo ramosebetsi ba ntekolang ke hona mona probation pirating ena e o le buang ka yona
1: ntlha ya bohlokwa and le bo ramosebetsi re dula re ba bolelela ka dinako tsohle o kekebe wa qosa motho ka molao o sa tsejweng jaanong ga o fihla mosebetsing o tlamehile o rutwe melao di-policy tsa mosebetsing mme tabeng ya mosebetsi ka bo ona o tlamehile gore o bolelelwe gore ke eng sena se lebeleletsweng go tswa go wena ntho e mone e re bitsang a job profile o tsebe dikateng tsa mosebetsi gore na o hiretswe go etsa sena le sena le sane le sane ithute bala tokomane eo o utlwisise dikateng tsa yona mme mo o sa utlwisiseng teng bua le ramosebetsi wa gago gore o kgone go fumantshwa tataiso mme ga e baneng o neletswa laptop gore o tlatlameya go sebedisa laptop ga o so ka o tseba go e penyapenya bua le ramosebetsi wa gago gore ba kgone go isa boikwetlisong ba dintho tse ka reng tseno o seke wa emela motlhang o seng o bitsetswa kantorong motho aa e tlile ka re o soleile and kapa ba bang go se ba etsang ke gore ga ba botswa gore na o ya utlwisisa gore na mosebetsi wa gago ke o feng ebe motho ore ee ke ya utlwisisa a tshaba fela gore e ka go tla tlhaela e ka reng ga a tsebe mosebetsi wa gae e ba le nnete gore a mosebetsi wa gago o phagamise letsogo la gago gore o tlhoka tataiso karolong e itseng ya mosebetsi wa gago mme ena yona wa e tseba tšhe yaano sa ntsane o tlhoka tataiso e itseng go botlhokwa gore e tle e re ha nako ena ya probation e fela ramosebetsi a kgone go sheba gore e tlile mone o sebetsana le motho e leng gore ke motho yo a nang le nnete ga tsedi yaka
0: ntate Maxwell Motaung re a lebohle ke ditaba tsa bohlokwa tse emang basebetsi mme ke ntho ya bohlokwa gore re nne re ba hlae leseding gobane ba banka nnete ba qala go fumana mesebetsi nakong ena eo ba ntseng ba beile leitlho ka nako ngwe motho o tshwile le ha a tshwanetse gore a etse ntho e nepagetseng o dula a tshwile gore be ke etsa yona ebe ga ke etse yona empa ka moo o di beileng ka teng tate ke nagana gore re di tlhalositse gantle ke a leboa
1: ke leboe gagolo ngwaneso ke boele gape ke qetele fela ka gore o ile wa nroma ke ile ka kgona go bua le ntate Hendrik re buisane go na le ntho e ntseng ke le ka go mo thusa ka yona kgaitsedi yaka
0: o ntate Hendrik yane a ileng a fumana stronku a le mosebetsing ya ba ga a fumane letho mosebetsing wa gae ntate
1: motangkeleboile ka bua le yena ka nnete taba tsa gae di botlhoko le ga thathanyana gore re utlwane empa ke tla fumana tsela modimo tla nthusa ke tla fumana tsela ya gore na nka mo thusa lwang kgetsedi yaka
0: re a lebohle ntate Maxwell Motaung re lebohile golo
1: modimo wa kgotsa wa mpolokela lona le ba mamedi ke a leboga
0: ga se mohem Mamedi ke metsotso e habileng ho ba e mashima mabedi le metso e robedi ka mora hora ena ya leshume tsobeletsong ya hao ya lesedi jole ka jeno hem mona commissioning ya Madlanga ke monghadi Julius Mkhwanazi ke yena ya teng ka jeno me ke yena ya ntseng a hlongwa dipotso a araba ke yena commissioning ya Madlanga ka jeno hle ho binyana ho binyana wena mo mamedi motle re renkepina etla ka yani Renegade.

0: Lesseria fan. Aquí es muy lejos.
1: Mamedi imashume ama bedi le metso emihlanu metso sopile horra ya le shume le motse mong ka utla motho ipotsa hore ke le sedi FM e ya bo ke lona ke lona mo mamedi motle mo mametse le sedi FM me re tlokena ka malapeng mo renang le taba ya bohlokwa e o re tlo bua le wena ka yona mo mamedi motle me taba ena e hlokolosi haholo hobane ha o sheba hona jwale tjena malapeng a mangata we phumana ka mona ona le lelapa ona le bana ba hao ka mona ona le batswadi ba hao ba seng ba hodile ba ntseng ba hloka hore o ba hlokomele jwalo ka ha o hlokomela bana ba hao jwale le bona ba fetuile bana ba hao jwale ke yona taba e re buang ka yona ka jeno me ha o sheba hona jwale maemo a bophelo a batla a le boima haholo maemo a bophelo a batla a le boima haholo mo mamedi motle hore o ka iphumana ka nako nngwe le wena o imetswe ke ho jara ka mona o jere bana ba hao ka mona o jere batswadi ba hao ba seng mohlomong ba bang ba se ba fumana tjhelete ya bona ya dipenshele empa e se e batla e haella ba bang ba kula le ditjhelete tsa hore mohlomong ba itefelle mane di medical aiding di batla dintse di fokofokotseha jwale o fumana o jarelletse ka nnete o sa kgone hore na ebe wena o etsa jwang moputso o fella dinthong tse itseng tse ding ha o sa kgona le ho di etsa ka nako nngwe bothata bo bong bo re bo bonang ke hore batjha ba bangata le ha ba se ba le dilemong tse hodimo ka lebaka la tlhokeho ya mesebetsi ha ba so kgone ho fumana monyetla wa hore ba tswe malapeng a bo bona ba ikemele jwale ke engwe ba mojaro o fumana hore ka mona ke bana ba hao ka mona ke batswadi ba hao le bona ba dula le bana bana beno ba so ka ba fumana mesebetsi ba ntseng ba emetse hore na ebe menyetla e ka hlaha kae ya mesebetsi jwale o fumana hore ka nete e ba ntwe boima haholo jwale ha e ba o iphumana o le boemo mbo sena so amajwang mohlomong tabentsa hautsa di chelete so amajwang maikutlong a kontetsetse dinomoro tsa ka tsa mohala intse le tsona wena mo mamedi motle 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala kontetsetse mono he re ke rutwe maikutlo a hao kataba ena e o re buang ka yona ya bohlokwa hakana mo mamedi motle ya bohlokwa hakana jwale batho ba bangata ba phela nthweo batho ba bangata ba phela ntho eo hona jwale ba phela ntho eo o rata ka posa rati ha se ntho eo ba bangata ba rona re gonang hore o iphapanyetse yona ha o gone hore o iphapanyetse yona ka mona ke bana ba patalla di school fees ka mona ke batswadi ba hao ibuima mo mamete motle a kontetsetse 0860003084 ke nomoro ka ya mohala ere haunse ontetsetsa re nke pina etla ka Robbie Malinga o tsama le Kelly Khumalo baby please

0: Onsoma metse itlabolle ho lesedi FM me ke be ile taba tafuleng hore re kene ka malapeng me ka malapeng a rona ka bona re fumana hona le batho ba bangata ka nete ba imetsweng haholo ha o sheba dilemo tse mashome a mararo ho sontso ona le ba sebetsang dilemo tse mashome a mararo ho fitlhela mane bo 60 mane o fumane hore ka nete o jere bana ba hao o jere bao elong hore ke batswadi ba hao ba seng ba le baholo dilemong ka mona jwale ka ke hlalositse ke batho bao elong hore ba ntse ba le teng lapeng bona ka lebaka la hore ha bana menyetla ya mesebetsi jwale ba ntse ba dula hona hae mona o tshwanetse le bona o ba jarelle ka ofela e o amajwang nthong eno ntabeng ya hao ya ditšhelete le meralong yohle ya hao ya ditšhelete e ka tsena le maikutlong haholo e ama batho maikutlong o fumane kana kongwe batho ba le khatello ya maikutlo ha ile hore go di fedile moputso wa hao ha o fihla wa tsenkollwa eno ba tla sena eno o hloka sane me a o sheba ka ofela ke dinthotse ileng hore di mahetleng a hao ha re ke rutwe mo mamedi motle 0860003084 ke nomoro ya runa ya mohala o ka romela le molaetsa ka voice note nomoro ke 0797585066 0797585066 ke nomoro ya rona ya WhatsApp rumela molaetsa mono he re tla rutwe maikutlo a hao mo mamedi o santsa le teng kwano le sedi FM mo mamedi dimel le sedi hello mamedi dimel hello
1: hello tuli
0: hello ma
1: le kai tuli
0: ke teng o kae me
1: Nte ngwa le mantsha mangwe ke ka mo tla go bua ha itse le wima.
2: Hello.
0: Ko ma metse ngwanese.
1: Ha tshe o bua thuli di ntshodi tshaba tsa di ntshantse di nyoloa. Ka mana na le di taxi di nyoloa. O na le support e nngwe e ngata ngata thuli o bima ene kana ko no fumana gore le wena ka bo wena nna ka bonna ke ipebetse gore e re ke kwa le mola bonyane ba beletsa go ja bonyane ena a etse rang a etse rang koko o ishega e ntse e le siko ralo hai ga o bone na o ntse e tsang
0: wena o imetswe keng ke bana ba gago bana beno batswadi ke moja o kwa boma
1: ke teng be bana beso ba sa sebetseng lebaka so boima thule ka nnete
0: o fumana ka ofela ditlhoko tsa bona di tshwanetse ditso mo putsong wa gago
1: ya tshutira
0: jwale o bona yo amajwang
1: wena ke le tsebile le wena o itibetse go bathonga tsela ga ke na le ntlha go nka ya paga wa rata o qenehetse bona go bunyane bona ba be le hukile
0: go utlwa hantle ngwane se go utlwa hantle jwale o fumana e ama bophelo ba hao
1: haholo thule haholo haholo motho so le wena fela gore ke le bua bophelo ha o sa sheba gore ke a sebetsa ke lokela gore ke etse sena le sena le sena o sole bo fela gore ha fela re ntse re phela bophelo bo ntse bo tswela pele re le bua modimo
0: ke le bile ngwanes
1: thank you truly
0: ha se mahe le sadie fm mo mamedi dimel
3: who dies
0: hello le kai
3: ke tete ga se tlo baby
0: ke teng ke tete ke
3: ke ke kule mabena ka botshabelo
0: eh
3: wa sa se hlo sena sa o se bo hlokwa ha holo ka nnete na bana ba ulung hore ba setse ke bana ba moena ba ka ulung hore o hlokaetse ka nnete go kwa ke na le lapa ke na le bana ke na le hloko ka mona ka nnete le bona ka ke bana hanela ha o sena ba swa di ke ne hloko mola le batswa di ba ka le bona ba hlokaetse wa bona ke ntshwa wa ka nnete ntshena ka nnete ho hang e musa ka thata ke di hloko sa ka mona ka nnete jole ka nna budeni di taxi di nyu hide ke mathata ka nne petrol ke ene ka mona e nyu ke mathata ka nnete bona le thuli baby ha di ke no tsiba ke tsa kwa ke re ikhwankele le nna ke na le bana ba ke ikhwankele ka nne le nna le bo ende ba se ba hudile ba mari ba le ngore ba kena sekolo ke bona ba ke ba lelang ha ru fela ka nnete o kwa ba bua mo ba so di ba ka ba nda tsa teng ka nnete ha ke mathata ke mani ma ka nnete mara bone ke bana la ba ke na sekolo bana ba sa ke le sekolo no ha ba bona na ba tswa jwa ka ni di thubidi mari ke ba tshe twa bona ke ba ba ke tla le ba ke ya ba ke teng ya ba thubidi e ya ka nnete ha ke kgola already sentse ke bakeng se budgeting ya ka le bona bo
0: mm
3: e ya tlhotlhobedi
0: ai ho thata ngwaneso ho thata ke utlwa hantle
3: ha ho thata o buima

0: kannete ao bana
1: ara ao bana askisi le sedie fm mo mabedi dumela hello
2: hello ntate
1: hello ntate o phila jwang
2: ntate yo dumela
1: ke le bua ntate
2: no dumela so tsao go go di kopana le nna mehlae
1: ntate
2: I'm not sure.
1: I'm not sure. Luena ka mona siki ke na. Thank you ntate ho le buile nna utlwa.
2: Thank you.
1: Ya thaba ntse kutlwa ntse kutlwa botsuo o ntse tswile jwang ke ya thaba. Thank you ntate. O mamese le se di FM o mamedi dumela.
3: Tsuli le kae?
1: Ke phela me o phela hantle.
3: Ke te o bua le Matebo.
1: Eh Matebo.
4: Wa bua ka sfose boima mwanami. A nete wa bua ka sfose boima. Wa tseba hana jwale tjena nna ke jere bana. Bana ba ka ba ntse ba le ka hara lelapa ha ba sebetse bana le bana. Ke imetswe. Mesebetsi ha iyo ya sokoleya. Oh, mantuli. Mwanami sfose ne so bua ka sona se boima haholo. Se boima. Ke mema mwalo si kamona ka Vince Flake ya leboga.
1: Ao mema mwalo si ke leboga hle mogatiwa go utla ka mo o di bank ka teng gore ka nnete o imetse mosadi wa modimo.
4: Tuli dumela dumela mme. Ei. Wa bua ka sfose bo ima mwanami.
1: Nkare ke ene ntse ke tshwere re ke nke engwe hape e kutle.
5: Tuli foto. Simon Motsholwane batho sana mo tshuli ho buima ene ho buima lo ho go ka imaza iphapanyo shebe kwa e ka ra ho bona re ngwana mma o na le botshata ai ka nne di sentse se gella re ya pele e bile nyane mo ho bana kwa ga tsaba lo re ne re ha ba tle batho ba bona hore motho imetse we made only mongwe thotse ha o keke wa ba bua le tsho fela mare o ka ke wa fukala ngwana mmao o nyane nyana bo muthusha nka bona kamela yena o le fasile na mmontsi a bo khotso falle hai o thata tshule ha ona mothadi ting hai ha ba tle mosebetsi ka maikemisetso a hai mosebetsi a iyo thank you tshule.
1: Oh, thank you ntate ke lebila ho lokutla hantle ko mametse
6: khotso khotso khotso austoli
0: o bua le Sifiso wa handlebe ka mo ka Free State. Ai ya tseba tabeng tseno ding nna ding ama haholo ka lebaka la gore le hae vele ga gona motho a sebetsang, so sa itlametse ke tlhokomele hae, ke tlhokomele lelapa la gaka le nna. Yo dintho di ngata haholo vele, le nna ke na le o bona haholo gore la ke sebeditse ka kgwedi. Ai ga gona tswelopele, ga gona tswelopele vele, ke a bona ya ke sebeditse vele, tšhelete e fela vele, kgwedi ke a e fela, setlhe ke feleletswe. A nna e ngama haholo a sethule, ke a leboga.
1: Ga itse diaka, ke a lebogatlhe. Re keng ke molaetsa wa o mong.
6: Kgotso Mantšhule, taba o buang ka yona e thata ebile e bohloko, gobane go jagala lapa a sepapadi, o jagala batho ba bagolo bo a sa batseng gore a ka tswa ka lo phopholetsa mo batho bangwe ba ntse ba ya teng. And-e wena ga o ba etsetsa tseo tsotlhe ga ba lebelela gore wena o iketse gantle, ga o iketse gantle tlo fumana ba kwata. Jale e ba bothata gobane wena ga ona motho a o naganelang, wena o naganela batho ba 10, wena o le mo maikutlo a bona a dutse godimo gago kao fela. And-e ga o sa kgone go fitlhelela tseo tse ba di batlang, o ba mobe le bana ba gago. Ga o sa tsamaya o ba etse gantle, wa ka nako ngwe bana le bana ba bona tshwanetse o rekele ba gago, o rekele le ba gae.
1: Hey, ngwaneso ke utlwa gantle. Re keng ke momamedi kwano mogaleng Lesedi FM. Momamedi dumela. 0860003084 ke nomoro ya rona ya mogala kwano. O re ntse re bua le wena, re kene ka malapeng. Momamedi o teng kwano. Hello. Dumela ntate, le kae?
7: O ja buang gadi ya motho.
1: Ha monate ntate.
7: Hello.
1: Ndate ko mametse.
7: Wa tswa khaitse ya motho o bua le ndate mogatla ka mona.
1: Ndate.
7: Wa tswa Sloso se le mwa ga se bimo a botlhoko. Nna ke le tsenana ke jirela palaga. Ke jirela pala eso. Ka go la pala eso khaitse tsa ga di se le duty fela. Ka mona ka me di thuse bana ba ka ka mona. Ke mathata fela mme. Ke mathata fela. Ga o thola go sheba le mesebetsing mona, tšhelete tse o e golang motho ba o fa matokomane fela mme, ga e kgone le gore o ka thusetsa le bana ba heno. E felela gona mono lapeng le lao leno, o nne o itse o sa mme ke teng mo o kgonang go latlhela ka tlong ka gaeso ka mane. Jale e ba mathata haholo mme, e botlhoko thobile tshegeng eng.
1: Ntate, empa he wa tseba ka nako nngwe ga o etsa ntho o e bona le wena gore ntho ena ga e go a ke e gone, empa o na le lerato la gore ke na le lerato la gore ke ba thuse, o tlo bona fela dintho di etsagala o sa tsebe na jwang.
7: Di
1: etsa ka pelo e buleileng, la o sena gona
7: di etsa ka pelo. Ntlhenya thapelo. Jala ke rapelo, letsatsi ke se di ditse ntho ena gore ke dule ke bitsa ya godimo, gobane ke a bona jale ga ke mmetsitse ya godimo ga gona mme le gore ke thola bothata teng. Mme ke thotseng bothata ke bona gore mo nto go pala mathata, ga le fita tsatsi leno mathata ane ga a sa leyane, se ke fetile fela.
1: Ntate o ka ke lebuile, ke thabetse o bua le wena, empa ga re nne re petetseng re eng pele, mo re kgonang re kgonne, mo re sa kgonang ga re ya gona.
7: Ke le buile golo mora, ke kala o ke ya Sedi FM, ke ntate ka majwana, ntate mokgatla. Ae ke twatswa mama.
1: Ao ntate, ke le buile haholo, ke thabile. Thank you ntate. Le Sedi FM, dumela.
8: Hello
1: ntate.
8: Hello
1: ntate.
8: Ee, le kae?
1: Ke teng o kae ntate?
8: Languka.
1: Ha monate jwang? Ke a utlwa ntate wa ka tswela pele.
8: Le glenya le nai bedenyana, ke di la khono nkutlwa pele.
1: Ke utlwa pila tswela pele.
8: Hello.
1: Ntate re ke mo fete hanyane. Le Sedi dumela. Hello.
9: Dumela mme.
1: Dumela ntate, le kae?
9: Re lebohile mme wa ka, le ka lethuwa.
1: Ke a phela ntate.
9: Ke ntate Gagane ka Botshabelo West ka mona.
1: Ntate.
9: Mme ke mametse sehlooho sa hao mme.
1: Bothata bona ebe o ka borarolla ka tsela efeng re a leboga hora ke a le shumele motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC me ke nako jwale ya hore re tle re balwe ditaba ke tsietsi mohaladi
10: you see I'm being implicated in many

0: letlha, mme re re go letlobo le letlha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.
1: Mamedi ha o netse fetang eno ke molelwa le Lesedi FM ke le nanao la itlhabolole mogatlhelo kwa o qetela me re fete bona re a gutla.
2: Nako ntsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mariana a tle a bata. Boloka le bata ma ka hare le serame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetuwa leqhwa mariheng ana. E ya cash build ya haufi bakeng sa insikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
4: Now o dula o kula o sa phela hantle. Prominent ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Prominent. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Prominent. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominent.
5: Now I hopula air fryer ela o sheba ngafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka disolutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e pumanele twin tub washing machine e grey ya 16 kg ya Hisense ka 3999 o buluke 400 o fuwe ke tele mahala le Huawei Nova Y73s enaling di batsa mahala jwale ke 2899 fela. Our best birthday, your best life. Di fumana ofihlela ka di 5 tsa July ho na le melawana le dipelo.
0: Tebeletso e ratwa, Lesedi FM.

Mamedi ke Freddy Jackson, Rock Me Tonight, tshebeletsong ya hao ya lesedi. Me re dula hantle metsotsong e mashima mabedi le metsemedi ka mora hora pele ho hora ya leshome le metsemedi mo mamedi motle. Re tlo bua ka taba ya bohlokwa kgutlaleng sena seo re buang ka bana. Hangata ha o bua le batswadi ba bangata. Boholo ba batswadi bo kile ba bitswa sekolong o bitsetswa diphoso kapa boitshwaro ba ngwana. Ke batswadi ba bangata ka nnete ba ka phamisang matsoho hona jwale ba re ai thuli nna ebile kile ka bitswa ka makgetlo yong. Ho na le bana ba mathisang batswadi ba bona dikolong bona ba bitswa kgafetsa motswadi wa bitswa ho thua kotle ngwana hao o sa di entse le rona re tswa teng tate le nna se ke tswa teng ka dite ke hona mono ho thu tloho a kotle a kotle thuli a kotle nyolohang jale batswadi ba bangata ka nnete ba sekile ba kopana le boemo bona jale re batla ho bua ka seno hore na ebe na o emong wa batswadi ba kileng ba bitswa sekolong bakeng sa hore o tlo arabela boitshwarong ba ngwana wa hao kapa o tlo tsebiswa ka taba tsa boitshwaro tsa ngwana wa hao a sa di entse sekolong kwana jale. Ha re ke rutlo rena wena o no biseditswe eng na scienceng le hore dipuisano ntse o tsa lona le matichere kapa mohlomong hangata ibile o bitsetswa kantorong ya mosuwe hloho o bitsetswa kantorong ya mosuwe hloho jwale re ke rutlo fela hore na ebe dipuisano tseno tsa lona di le tsa jwang me peletso ya tsona ile ya baifeng mena ibe mohlomong ka mora hore ho etsa hale seo na wile wa bona hona le se fetohang boitshwarong ba ngwana o tla ntetsetsa he 0860003084 ke nomoreka ya mohala nke ke buelwe na motswadi mohlokomedi wa ngwana kapa o romele voice note 0797585066 0797585066 ke nomoro ya ka ya mohala le nomoro ya rona ya WhatsApp ho tswa fela hore na wena o kgetha ho sebedisa mokgwa ofeng wa ho buisana le rona kwano ere he ha o ntse o itukisa kunkelepina e tla ka nomfundo mo thobela.

0: Amiti re kinke mohala wa hao tabentsena tsa bohlokwa 0860003084 ke nomoro ka ya mohala mo mamedi ibile o santsa le tengkwano ire ruta fela rona ebe ke di fentse o are tsoretseng tsona mabapi le sehlosen le sadi dumela. Hello. Hello. Mamedi dumela. Le sadi FM dumela. Lesadi, hello.
1: Mama, mani tuilga.
0: Iki tengo kwa intat.
1: Iki mnyogwa intat esa kodi chama kaka thabantu zonfo.
0: E intat.
1: Mama, mani tuil na intile kadile kwa kati inti tuili. Inile spreshi na saa se se diki tuang sana chai. Yale mwana ona kodiile soho ya so. Kale soho nol. Kaje na le soho ya so. Kufika kijua lipiche le. Le mosuwe re dumelana ke fana ka tlhogo eo a mpha eo e na le bothata ba
0: tlhogo fonto fela
1: keoketsa mme wakaya kesekoloka ya bobedi ke mona wa lebenyese o na maobanyana te mona fela o na lwanne le o mongwe a re o na o mo tlapile pele kga ene le ena a ipusile fetsa eya mme wa
0: ya ba bau bitsa
1: ya ba ja bitswa ya ba ra buisana le dikere le principala a le ka hare
0: jale how bitswa ho thweng wena
1: ho thelwa ne sekolo
0: jale wena ho thwe o kore ba ba
1: ho nna ke
0: how fihla jalo ka motswa di ba reng wena
1: ba ntse lo se tsore mwana wa ka o lwanne le mwana e mong jale ke mamela masakure ka bobedi le tsaba ene e tshere a tshwereng ke a mamela a ke tseta ke botsa mwana ka wena o thata ba a re o nkadile pele nna ka mo ke na tsa dilempile a di a sapa nna pele ya bana ke ipusile fela
0: ei jale ya felela ka e puisano ya lona wa qetella ho tshwenya
1: mosuwe le principal ba e asola hantle ba ba khalemela ba sa hlele ba lwana sekolong ka bua le waka kareng ebile wena ke tla o batela go tsise ngakeng ya maboko o somona le enganyane e ngata eya mme waka
0: jale o ile wa ithutang ka boemo ba mofuta o ntate waka ka moramo
1: ke ithutile gore ha o na le boemo bo feta ba bofeng sekolong ke le motswadi ke sotile eye gona ngwana o entseng ga e tsa eng e o mamela sekolo obane o na le batsadi ba bangwe ba sa eng next week ha a di tswa sekolo ya mme wa ka
0: e hlakile ntate wa ka ke lebuila hole
1: thank you mama le thuli tsile mona
0: thank you ntate le sadi FM dumela hello ntate dumela le kae
2: really kae
0: ke a phela ntate hello mama di dumela
3: thuli
0: hello
3: le kae thuli
0: ke teng o kae
3: le ga mo adua
0: ha mo na ti mme
3: ke teng e go phuthele he
0: hallo
3: ibe he ke a bitswa sekolo o sale moholo motho eno hana ba le tsene nae ho thwe o bua le mlebo mo hale ka botshabelo ka mona
0: mlebo eng ke mametse tsola pele
3: ile nyane ha ke fika sekolong ho thwe o be nyane ha ke fika sekolong o na le lata ke a utlwa itse ha botswa sekolong gore nang gobaneng a le lata re mama le papa ba re ke phushe kolo ipele ke ya sekolong ya baneneng he ke a bitswa meetining ha ke fitlha nna ke fitlha ke tlhalosa butle ke kwale radio e
0: Eh mme le boheng tsola pele ngwane sena kwa re si.
3: O ya jale ke bana ke re ya mphazane.
0: Na kwa re si.
4: Eh mme le boheng tsola pele
3: ngwane. Ibe he ja di tsa meeting

0: ke fika ke hlalosa gore a ha ke soka ba kire ngwane no a pushe koloi pele ya sekolo ne di he ne ke na le sekolo go go nyana la pe mo
1: e potlaka ka pele mo khotsi
0: ke tla di tsa ho nna ntse jalo
1: ehe
0: ngwane no ana ke ntwa ikapetse nyona fela gore a re nna ke di a pushe koloi ka ne di ma di tshega ba utlwisisa empane he ntho nyeo ya hayo ke la ka ithuta ntho engwe gore ngwana yena ona sukudisa ne ke rula ke bitsitse jwalo sekolo ka bitshwako ba hae ho fihlella 2016 abutuwa hae ibile a fitla sebetsa sekolo seo ya maneneng abutuwa yena wa kana go ngona sampile mangolo a hore ke a bitswa sekolo ya maneneng abutuwa yena sa fitla a hlalosetsa matshe gore a ka nnete motlhona o se tlo o duantle ntle mogwaga
1: e thank you mogotsi jale nako e se re tshwere ga re fete mabenkeleng mo mamedimotlhe nako e se re tshwere mogotsi wa hlalosa ga re fete mone
2: clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisa mathe a re tla o di tshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latswe ha jwalo ka kno ho bane kno ke sopo e thomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno
4: Pele mabone ya stadium wa khantsa, pele bolo ya maoti busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phila hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB. B di Teboho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB legala la First Rand Bank Limited mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao hona le dipehelo le melao ya tlhodisano
5: bafana bafana
6: monnwa bafana bafana ba ile ke na tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe a America Canada le Mexico
7: Motlotlo ka sena re le setšhaba ga re eme mmogo re ba tshehetse re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa lefatshe le ao
8: ananela
6: latela diketsagalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM
1: Mamedi e supile metso supile horra ya le shume le metso medi re kutlwe di voice note mona hem ali mo mamedi kwano re ke re utlwa fela horna yana maikutlo ha e ka feng o kile a hlaelwa ke bothata bona ba ngwana na le yena sekolong a bitso
9: dimela tuli baby o ka tuli baby yo a tla bua ka ntwe o tuli baby yo ne ke dula ke matha sekolong ko ga ka shapa 10 ke so phone le sekolong ne ke ne ke kutlwa pelwa ka e ya fatshe ne ke matha letsatsi le letsatsi thule mo ile nga nqeta teng ngwana ka ha jo tsa teacher re wena teacher ga o tsebe nix tsa modula ha di thaka tsa o di dutsi ha ye yo ka re mokobe sa tseba tshumash u bua le ema ka mo gaute hane tshu
1: a ene ngwana o na le kotsi

0: Ye o na le kotsi mane a e khona.
1: Dumela Metro, ona le kae? Re teng. Metro, nna ha nka ba ka isa sekolong. Nna ke nne ke le ka ikisa sekolong go latela maitshwaro a ngwanaka. Ngwanaka ga tswa fonka tšhelete ka mo ntlong. A mo fa tšhelete, o inkela tšhelete nngwe gape-gape ka godimo moo. O mo nyametse tšhelete ka 110 rand ka mo ntlong. A gana go ga e nka ya ba ke ya sekolo go sena motho a tsebang ya ba ke kopatela teacher ya gae ke a mo bolelela o kana tšhelete nyametse mo ntlong ke kopa o setšhe ngwanaka teacher ya rena itse ga o e fumane tšhelete go ngwana o tla wetsa jwang ka re ke tla kopa tshwarelo mo go ena ka nnete teacher ga a tswa a lo sheba ngwana a lo bitsa ngwana o fumane ngwana a eme laineng a tshwere 100 rand. Tichere o tlile ofising a tshwere 100 ranta a tla le ngwana 10 ranta re sebedisitse ka lama gobane ei methobana ei maitshwaro a bana
0: hai babedi ke tsona ke dintlha tsa botlhokwa tseo batswadi ba di arolelanang le rona tsa gore na ga o ne o bitsitswe sekolong sa ngwana o ne o biseditseng go na le ba banka dite ba phela sekolong batswadi ba phela sekolong kgafetsa-kgafetsa ba bitswa kgafetsa-kgafetsa ba tlo saena diwoni banabana a ikhona banabana ba lokela gore ka nnete ba re tiiseng letsoo jalo ka batswadi ba lokela gore re tiise letsoo jalo ka batswadi ka gotlhe-gotlhe mme etsa bonnete ba gore o lekola dintho tsotlhe tse amanang le ena tsa sekolo wa bona ba bang ba pata le mangolo a gore batswadi ba bitswa dikolong batswadi ba se ba bona fela titšhere ba se ba ngolola gore o bitsitswe gabedi o bitsitswe gararo ga o na motlhang o kileng wa tla a thi ngwana ga a ntshe mangolo ano a bontshang gore o entse diphoso sekolong mme wena jalo ka motswadi wa bitswa jale ga re etseng bonnete ba gore re nka boikarabelo jalo ka batswadi ba gore ka nnete re sale-sale bana morago a ba kampa ba bua dipuo tsa mofuta ba re a e kgona o etsa jwang wa boga o etsa jwang ga re ba boreng ga re ba boreng mo mamedi motlhe ga re boreng bana re etse bonnete ba gore re nka boikarabelo jalo ka batswadi go etsa bonnete ba gore ba etsa mesebetsi ya sekolo ka tsela eo ba tshwanetseng gore ba etse ba tlhompha le dikolong mane ke boikarabelo ba rona gore e thuse matitšhere dikolong mane ba seke ba tshwarwa ke ditlhoo ba le bang re a tswa re itlhatlha go lena la itlhabolole ka jeno tholwana moletswane maletswase sejake DJ Bus re lebohile gagolo mo mamedi motlhe goreng ena ya lesomelemetsemedi o tla teana le moifo wa imatlafatse le bona ba tla ditlogela ba o sie matsogong a jole ke nako thuso motaung le Thabang Morobane ba tla onka ba uisemane goreng ya boraro mo ba tlabeng ba o sia moifong wa reatella a ke no o sia fela e re ko sia ka pina ya The Soil ba tsamaya le Kulichana Susan.

Mamedi ha re le kola se re tla tlang ho shebana le tsona ho lena le matafatse na go ena e o mahlo ohle a shebile letsa seng le la mashume a mararo khoding ya Phupjane. Botso ke hore na e be ka nako ya boipila yeso. Na ho na le dibetsa seo ba ipila yetsi ba dumellwang hore ba ditshware e ba ndile teng ke difeng le hore na ke difense sa dumellwang ho sebediswa. Re tla buisana le ditsebi ka sena. Ba ahi ba tshepiso Sharpville ba phila ka tlasa tshabo ka ho leleng commission ya Madlanga ka jeno ho teka Bopaki Julius Mkhwanazi e le motlatsi wa hloya sepolesa sa Ekurhuleni Metro ya behelletsweng ya ka thoko mosebetsing. Tsena le tse ding ho lena la imatlafatse empapele ho moo ha re fetise mabenkele.

Mwane swaso le tjena kako we takira atamela tle le sedi FM le selifihlile ke a ubitsa ka kantorong ka mono wa kere atamela ke bele ku ubitse mibileng mo le sebetsang teng di toll gates mono ka ofela tu somuta ngwa di garaching mono mo le sebetsang teng ke sentse ke le teng khotso khotso khotso

Itse wena ha ke monga ke tsama le tabanga morobane ke tlaba le yena u fihlala mane ho renga ya boraro o ske wa fitwa he mo tshemotse go bane ho renga ya pele ya ntja e kholo e tla be ithola e ridiwa o balwa a ditaba hona jwa le hem ke metsotso nge ma shoma mabedia le metso e tsheletsenga ha ntla o le ba ho renga ya pele me tla ra ifihla yo ma shoma mabedile metso me hlano pele re ya pele ke be ko fa pina pina ke mo natinati e binwa nke sanero tsa male thabisanga ho ka ba jwang na jwa le hanka thula ka re tuwa ya ba kofa sanere le thabisang tshepo yaka.

0: ke o taba ya ba pina monate nate nate a holo he ka tsa re pina no e ratile me mono he ho tsama moshana yo ke mo ratang a holo sanere erana ko ye mitjena he ke tle ko for ke tla mabenkelenga hanga ke khutla mabenkelenga ke tabe ke kena tabe ntsaka tsa letsatsi wena o ske wa fetwa ke tla mabenkeleng ha ke khutla e mabenkeleng re be re kena tabeng tsa rona molaetsa ke a o bona mona ntate thuso ke na le bothata ka 2023 ke ile ka raporota bothata baka bokotso la ka la motlakase ha le sebetse ba re batlatla empa ba ka batla ke mang ya buang ditaba tse o kae hape a tamela he motho motla ke tswa fela mabenkeleng ke tla le ka hore ke fumane hantlentle mona bothata bo kae ho tloa mona tlabe ke nka ke la tsela ho kgaitsedi ya ka mane ausa Daphne ke ra ausa Daphne a go thuse hle a go re Eskom e thuse mo mamedieno e motle ya llanga hona jwala ke batle ho senyetsa nako ke ya mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng re kena tabeng tsa rona.
1: Ha o kopana le mathata bophelong, ha o hloke letsatsi le leng. O tshwanetse ho phethahatsa tse o tobileng letsatsing la kajeno. Mona Cash Converters, same day loan ya rona e bolela tjhelete ka letsohong. Ntle le ho letsa, e seng hosane, e seng dihoreng tse 24, empa kajeno. Mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale, o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash. E ya lebenkele le haufi le wena kajeno. Cash Converters, re a reka, re a rekisa, re kadimana ka tjhelete. Ho na le dipehelo.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollow Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 6:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: E raole tjena he motho motle ke tle ko fe ditaba bathong o boima matsatsing ana. Bophelo bo na le mathata bona, mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana. Empa tshireletso ya lelapa la gago ga ya lokela o fela ka baka la o gaelelwa ke tšhelete. Ke ka baka leo Metropolitan e tlaisitseng No Lapse Funeral Growth Plan entšha, insurance ya lepato e tseditsweng mokgwa o batho ba phelang ka ona le o fumana tšhelete ka ona. Ga ona di-debit order, o lefa o kgona, o eketsa ha ona le tšhelete e lekaneng. Mme hanga ha o se o kentse 1,500 fa selemong sa o sa pele tshireletso ya gago e a nnotlelwa mme a e sa tla fela. Ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse go reka teng. O kenyeletsa Shoprite, Pepa le Pick n Pay. O ka beela gape wa fumana tshireletso e eketsegileng ga ba lelapa kapa metswalle eo oba kgothaleditseng kapa o ba kentseng ba etsa ditefo inšorenseng tsa bona. Na o batla inšorense ya lepato e saeng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp. E re fela No Lapse ka WhatsApp, nomoro ke ena 086 0724 724. Ke Peter hape No Lapse. O romela WhatsApp eno 086 072 4 724. Ha o ntse jwalo tla bo ntse mosebetsi o moholo. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum. Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e dumeletsweng hape e le mofani wa mokitlane ya ngodisitsweng ka molao. Ke o taba he motho motle hona jwale nako ka ke a metsotsong le shumele metso e supileng hantle pele ho hora ya pele re na le ntate Maile kwano mona e re tlenne re mo hokele kwano re bue le yena. Ntate Maile dumela.
3: Dumela ntate Ndomo ke re ba mo dumela di tsala mme ne di ba mme di po khae
0: ke le bo ha holo ntate Maile ntate.

0: statement fa gore ba kopa gore re puso re le setšhaba gobane ga phela gantle ebile ba nida thusonyana. So re ile ra ya ra feta ra kopana le ena ntate Mashaba o ne a le in high spirit ebile a tšhabile gagolo. Re ile ra fitlha ra boledisana le ena a fitlha re botsa gore no a ema ntle empa o a kry-a thuso go tswa go sekele sa mmuso e leng Helen Joseph, ebile ke mo a yang a fitlha a check-a maemo a gae a sebedisana le dingaka. Ra be ra boledisana le MEC ya tsa maphelo mo Gauteng a re netefatsa gore no ke nnete re le mmuso re a thusa, ebile ra re go na le nthonyana tse dingwe tsa go tshwana le gore a kgone go ema sebakanyana se se telele for the sense o tlhoka wheelchair fa ba le batho ba ileng ba reno ba tla thusa ka yona, and go tla ba le ba bangwe ba reng ba nyaka go thusa ra reno ga ba fe ba sebedisane le ba family ska ba di-middlemen gobane go na le diprofu tse dingata ntate medaong e inese tse di sotlhomile go tsamaya di batlana le tšhelete di berekisa lebitso la ntate Mashaba. Re ile ra etsa video ebile re kopang gore le ge le ka e tsamaisa mo social media lona le sedi e bontshang nna le ba family re tlhalosa seemo sa ntate Mashaba le gore bao ba nyakang go thusa ba ka etsa jwang ebile ba e ka.
1: Ke leboga gagolo ntate, re a leboga tle, re leboga go menagane. Ei, go kula ke ntho e bohloko fela tšhe, re re lapeng la ga Mashaba go tlaloka. Go tlaloka bophelo ke ntwa. E re ganyane fela pele ko o tloela, re ke re shebe rona budgeting ya gago o eme jwang gobane ke mona monna o tshwere lefapha la thuto ntate Maile. Budget ya ganyane fela o eme kae?
0: Mabane ke fane ka budget tsa mafapha a le mabedi, lefapha la thuto le lefapha la dipapadi le nang le art and culture gobane ke mafapha a mabedi a sa kopanang. Lefapha la thuto re le ra fana ka budget ya 70.9 billion empa ra bontsha gore 64 billion yana e patala basebetsi, 52 billion e leng mathichere. Ra bontsha le gore re fa bana dijo ko dikolong, re senda 1.3 billion dikolo tsa rona kaofela. Ra bontsha le gore go na le bana ba yang dikolong ba dula 5 kilometers away from dikolo, re ba fa transport dinamelwa, re senda 1.3 billion ebile re senda another 2 billion re netefatsa gore dikolo tsa rona di na le motlakase le metsi, re patala dimasala and then re ka dibuka ko dikolong, re fana le ka di-computera le ntho re dirang gore ke e-learning ko dikolong tsa rena tse fapafapaneng. Ka mo lefapheng la sport re ile ra bontsha gore budget ya bona e na le more than 14 years e sa nyolope e sa kopoge gobane tšhelete e ngata e iswa go education. So budget ya bona ke billion rand and mo billion rand eo ba tshwanela gore ba dule ka di-archives, ba bereke ka di-library, ba bereke ka sports, ba bereke ka arts, ka culture, ba bereke ka heritage. Empa ra bua gore re tlo fana ka tsietso e di-soccer club tse leng makeišeneng a fapafapaneng le other netball and other sports clubs le diademi. Ra re re tlo ba thusa ka go ba fa di-jersey, re ba fe dibolo le ntho tse dingwe tse ba di tlhokang ka yona tšheletenyana eo e nnyane e re nang le yona go lefapha la sport arts and culture. Ebile ra re lefapha le tla sebedisana le leo.

0: na education go netefatsa gore re ba le bana ba bangata ba ba participatang ho sports as a coach.
1: Ke le ba menagane ntetemaile sebetsang ka thata banna ena ke nako e kgolo ena ya gore mafapha a sebetse le lona jalo ka baetapele mafapheng mono jalo ka ole letona gona teng mona Gauteng tshwere mafapha a mabedi sebetsa ka thata o sa le motjha. Re a leboa ntetemaile. A se motjha motle re ga tswa jalo he ntetemaile a qeta o phefumolwa nna ke re.
2: O bona go ya ka nna kgone wa gae eng e tloga boseng go ya bosiu kwa go ithuta go rala le go etsa mesebetsi ya gago ya motshegare go searcha go scrolla le go streama bosiu ka Telkom prepaid LTE 15 gig ke fumana 7.5 gig motshegare le 7.5 gig bosiu ka 99 ranta fela. Mosebetsi wa gago wa ka mehla ke katlego fela motshegare le bosiu re charge letsatsi le letsatsi la gago ka 25 rand kapa o feta e ba o etsa tap to win meputso ya setsoto dialer star 180 hash kapa downloada my Telkom app. Go na le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya YouBrand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang nyane ka mehla
4: pele mabone ya stadium wa gantsa pele bolo ya maoti busa FIFA World Cup 2026 ya kokota e phela gona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand kgetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karate ya hao ya FNB Visa personal kapa business ka 50 rand le o ya hodimo ka lebenkeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tshepa, swipa, reka, hapa ka FNB diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
1: Ha o bala kwano mona ngwana mme wena a sa tswa bala mona tshwantse be o itse pele mabone a stadium a khantsa pele e seng pele pele re a kopa hlaka re hlomphe mpuena a Sesotho yona ke tla dula ke e lwanela go ya huile nke ke ka tloela ke tla dula ke e lwanela go ya huile re metsotsong hona jolo ha o sheba e ka ba e robedi jwale go le ba horeng ya pele me ke itse ke tla bua le ntate mona he kapa mme ya re ngoletse mona me ore ka mora nako ba re go nna ha kere ke motlakase ka ba botsa he ntate motaunga ba ra kere ka motlakase tloa 2018 ka December 2025 tsa tlhaha bjale ga ke tsebe rona di tswa kae go na le bothata ntate bo bongata tabeng ena nna ke dula ka mona ka Cosmo City go lokile wena ngwana mme ka mono ka Cosmo City seo ke tla go seetsa he ke tla kopa kaitsedi ya ka mona he o teng ke sebetsa le yena aus Daphne kopa aus Daphne ore ake a bue le wena ke tla mo kopa ra bue le wena ba ke bona bile o ntsietse le mohala ke bona mohala wa ha mona ke re bona rena aus Daphne ya ke se buile yena ba le ke ho muthusa ka mona ka Cosmos City ke bona o dimu mane Cosmos City mane ha re ka fumana nomoro ya high fela mohala aus Daphne ka mona ka Eskom a khone go bua le ena gobane o walla ntate kwano mona ha ana motlakase o re ka le mo seitseng ba ile ba mmolella gore ae wena o re ke motlakase wena ka re bapala diketo jwale gona jwale 2025 le ona teng mono ya ba bona bothata boo ka e fetisa tabao ona ngwana mme ke fa aus Daphnia le mo hale mona ke a bona gore le apanyapanya ya bona gore ke panyapanya fela ke batlang ka momamedi a le mo mohaleng ke tle ke utlwa ntle gore na gantle ntle momamedi ka jeno o re bothata bo kae ke batla utlwa bothata ba momamedi aus Daphnia ke o he ke isa ka aus Daphnia mono a tsebe ho thusa ye go na le taba e ke utlwileng
5: ke utlwile banna ba bang Natala mane ba bua ba re yei gona joale ha ba sa gona o laitsa batho ba bangata ba re gona joale taxi ya bona di sedi tsama di sina batho a ke re wa tsiba re mo mamedi Natala mane batho ba ka bang dikete tse kae bang tse leshome le metso mitlano mashoma mabedi ba re ba tsama joale ba gotlela ha bo bona ka bo ke kae bana bo mala jwale batho bana ba di taxi ha ba sheba ba fumana hore man batho ba hore ne re ba palamisa jwale ba fukutseile haholo ba lla batho ba di taxi ona jwale Natala mane ba re batho bana ba neng ba ba palamisa ba fukutseile haholo ke tla o fa lebaka ere ke role brele tsena ke di bekwana ke tla o fa lebaka lebaka kore batho bana ba tsamayang hona jwale ka mane melata ene e tsamang e ne e tswa hoseng ka bo 3 o'clock ka bo 4 o'clock ba ya ba palama di-taxi ba ya mesebetsing ya bona ba ya moo ba rekisang teng jwale batho ba di-taxi ba tswang ka 3 o'clock ka mona ka Durban ba tswang ka bo 4 o'clock ha ba sa fumana letshwele leno le lengata leno le ne le theowela le ya toropong ba lla batho ba di-taxi Natala ha ko thetse kudu seo e leng sona gore hai man ha re sa bona hantle palo ya batho ba rona e fukutseile haholo ha re sa kgona go fana batho ba bangata ka 3 o'clock hoseng ka bo 4 o'clock hoseng mane ho etsala jwang batho bana ba tsamaya bana batho bana he bona ba tsamaya ere ko fepina pina monate nate ya Peter Gabriel.

0: Ke o lebohile tao ba mamedi khotso. Motlatsi wa hlo ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro Julius Mkhwanazi o amohetse hore o ile a amohela lengolo la mokunyata le tswang sepoleseng le bontshang hore na motho o na le ditlolo tsa molao kapa tjhe bakeng sa moqosi wa nyeweng ya teko ya polao Vusimusi Cat Matlala ntle le ho le netefatsa. Mkhwanazi o boleletse komishene hore lengolo leo o lefilwe ke mohlanka wa phethahatso wa Medicare 24 Mike Van Wyk molemong wa Matlala. Mkhwanazi ya boetseng ka pele ho komishene ka jeno hore a tlile ho phethela bopaki ba hae o qositswe ka ho leka ho etsa lekala le leng la tshireletso ka hare ho EMPD. Ha arabela potsong e tswang ho motjhotjhisi wa komishene Advocate Mahlapi Sello, Mkhwanazi o re o ne a sa kgone ho etsa phapang pakeng tsa lengolo leo hore ke la mokunyata kapa ke la nnete.
1: You say you took no steps to verify that the document is indeed valid, either by engaging SAPS or the issuer of that document to satisfy yourself that it is not fraudulent. You didn't take those steps.
2: Yes, but as I've said, that even the document says that this document or this clearance certificate, it may look like it is valid. You see, and again, when you look at it, it's having SAPS stamps and everything, and it's coming from Pretoria headquarters.
0: Ho sa le jwalo, ho lebelletswe hore Cat Matlala a hlahelle ka pele ho lekgotla la ditsamolao tse ikgethang tsa dikgwebo hosane lekgotleng la magistrata ba Pretoria ntle le baqosiwa mmoho le yena ba 16 ka ha nyewe ya bona ya Medicare 24 e arohantswe. Ho tshwarwa ha hae ho amana le kontraka ya tshebetso ya Medicare 24 ka ditlaleho tsa bobodu le boqhekanyetsi kabong ya tendera eo ya diranta tse dimilione. Baqosiwa mmoho le Matlala ba kenyelletsa mokomishinara wa sepolesa sa naha ya beeletsweng ka thoko nakwana mosebetsing wa hae Fani Masemola, mme ba tlile ho boela lekgotleng la dinyewe ka Labohlano. Moeli wa NPA ke Kaiser Kganyago. Mamedi a re tswele pele ka ditaba tse ding ka ha modumo ono o sa fumaneng. Komiti ya kgalemo ya palamente e lekolang tlaleho ya section 89 e tlile ho kopana ka jeno letsatsi ka morao re motsamaisi wa dipuisano palamenteng a ananele dihlomathiso tsa melao e kang ya ho tlosa moporesidente setulong sa hae. Ho lebelletswe hore komiti e ananele dipehelo tsa yona tsa tshebetso le metjha lokelang ho e latela bakeng sa ho thonya botjhotjhisi bakeng sa tlaleho ya phalaphala eo moporesidente a amehang ho yona. Ho sa le jwalo, mokga wa EF o tsheheditse boipiletso ba hore ke hobaneng ha motsamaisi wa dipuisano palamenteng Thoko Didiza a entse qeto ya ho hana ho ba kgahlano le kopo ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya hore diphuputso tsa palapala di kginwe nakong ya kopano ya komiti ya kgalemo e bileng palamenteng ka jeno ka taba ya tlaleho ya section 89 ya palapala. Moetapele wa EFF Julius Malema o tekile ngangisano ya hore motsamaisi wa dipuisano o hloleile ho tshireletsa palamente ka mosebetsi wa yona wa molao wa motheo. Malema o ntse a tlaleletse hore Didiza o ne a lokela ho phepetsa kopo ya moporesidente Cyril Ramaphosa lekgotleng la dinyewe ya ho leka ho thibela komiti ho tswela pele ka mosebetsi wa yona. Ha ditaba di sa le mothating ona, moetapele wa DA palamenteng George Michakalisi o se o lotse Didiza ka seo a reng ke ho hloleha ho tshireletsa palamente kgahlano le moporesidente Cyril Ramaphosa. Ha bua nakong ya kopano ena ya palamente, Michakalisi o tekile ngangisano ya hore le ha motsamaisi wa dipuisano a sa lokela ho kgetha lehlakore, ha a kgone ho etsa jwalo nakong ena eo boikemelo ba palamente bo phepetswang. Sepolesa sa Gauteng se tshwere bakwetidi ba bahlano ka mora letsholo le atlehileng la mautlwela la ho pholosa basadi ba babedi. babela lelo ba tswere le tsolong le re rileng la ho nehwa chelete ya hore ba lokolle batswaruwa le mosadi ya dilemo di 17 Eden Vale ka botshabela ho Johannesburg eo bagwididi ba neng ba batla diranta tse dimilione tse 2 hore ba molokolle dipuputso tse tibileng a di utullutse hore ba belaellwa ba bile sebakeng seo moo mahlatsipa a ileng a fitla a pholoswa ho sona ka bobedi a bolokehile. Mmueli wa sepolesa sa profense di Makatso Nevuhulwe o re ho lebelletswe hore ba belaellwa ba dilemong tse pakeng tsa 28 le 45 ba qoswe ka ho kwetela le ho amoha lelapa leo tjhelete ka mahahapa. Ho tsa matjhaba. Musisi ya tsore mokobobo wa Russia masepaleng wa Sevastopol, Crimea, ore di tlhaselo tsa Ukraine meralong ya motheo ya energy di siile baahi ba sebaka seo ba tlhoka phepelo ya motlakase. Mikhail Razovzev o kopile baahi ba sebaka seo hore ba se ke ba ngongoreha ka le reng di engineers tsa bona di se di qalelletse ho etsa mosebetsi wa tsona wa hore ba busetse phepelo ya motlakase.

0: kennete le sedi FM ke molelwa re metso tsonga le shumele metso me raro ka mora go ra ya pele ha o le million hona jwa lo tsamaka N1 ganna hantle ho tswa ko Pixman N1 ho hang ha intle ha o tsama mono ko lo ya thuthumela lo thuthumela ka o kopa ganna hantle ho tswa ko Pix ho fihla ka monaka Kroonstad ke bela hape ke re wena hona le mebile ntseng lukiswa N8 hlokomela hle ha lo tsama ka man ka bo two spray ke a kopa hlokomela hape ha ke le bale le mebile e menye menga tentseng lukiswa metse mmona lo na te mmono ganna hantle nna ko fihlile jwa la hore ke bue le ntate Moruti Isaiah Mpewa me re bue ka lengau ha ke qale pele mona kere ndate Moruti dumela
1: dumela ntate wa ka ha mona dire ka ntate thuso
0: ke a phela ntate ke lebowa totse ntshatsa ne ka wetsa tsa motlolo ha re tlwele ona temmo ntate Moruti lengau ha le bua ka lengau re bua ka eng
1: ntate lengau ke phofolo ena e hlaha haholo
0: eke
1: jwale lengau hantle hantle le qadiwe ke ntate Thabodingwana ke yena motho a tswetseng lengau lena ke yena motho a nang le pono ka lengau lena
0: eke
1: jwale ya ba lengau lena o le qala ka 2014 lena le lemo tse 12 hana jwale ke na lengau lena ntse le phela se le hodile le qadile le lenyane hana jwale ke na se le hodile ke ka hona o tla go ntse re ha le hole lengau ha le hole mara se le hodile hana jwale ke na ntate
0: bona jwale tsala go mpolele tshebelo pili ya lona le batla go itsa eng le batla go ya kae ka lengau lena le sen le le modile shome le metso mmidi ke kae mo le yanteng
1: ntate wa ka ha holo ntho e kgolo ntate thuso lengau le shebile ho fetola bophelo ba motho a motsho ke morero o ka pile ke morero ntate Thabo o dutsin le melai le ke le lolai la rwabala hore fela ha fela bophelo ba motho bo suboka fetuwa mari jwa le ditsela ditentsa hore botlo fetuwa jwang ntho a gholwe ge boneng ke senokonoko challenge ke yone e kgonang go thusa batho ke ka hona he ge le society se bapalang ka tšhelete gore hana mo ge be ge tsebo go bophelo ba motho bo tswele pele
0: gore mono le shebile hore motho ngwana motho e motsho a be le se itseng se ileng sa hae
1: ene se ikwahalang e seng sena se buang ka pampiri ntate wa ka mare se le sikwa swanga letsogo
0: se utlwahalang
1: se bonahalang
0: se motho a ka se bonang
1: se
0: wa ka se thetsa
1: ha mona di jwa ntate wa ka
0: ke o taba ke lenga u leno he mo mamedi tseba o mametse ntate Moruti Mpe wa kwa no mona he o tswa hona temane society nge kholo ya lengau hona jwa le society ne le modili le metso mmedi jwalo ka buile o itse monna ka kapa e leng ya fihlelwa ke toro ena ya lengau ke ntate Thabo ha re theowe le wena ke a utlwa gore le tlo tshwara mosebetsi ka moqebelo go etsalang bua ntate
1: ka moqebelo ona ka di 27 tsa June ha re 80 fela bantle re le City Hall ha ne ke tlile mona ntate thuso ke la ka bua le ba mamedi wa radio Sotho ka re go bona re ya moketeng wano wa pele wane kopano e kgolwene le teng ntate wa ka re bone naneo lena la go le re sebeleditse haholo
0: ra le bua ntate
1: go ne go tletse tsela ena e tshosang
0: ntate
1: jwale re tlile re a leboa gape basotho re tlo leboa jwale kgetlose ka satretase tlabe re diile dikgomo fatshe re re fela bare ke re tlo ja nama ebe re hlalosa le leng aukeng go batho
0: ka moqebelo ona ona
1: ka moqebelo ona ona ka City Hall ka mane ke re kgomo ditsiwa fatshe ntate thuso
0: ba City Hall Bloemfontein
1: ha Bloemfontein ka manga unga mo
0: ka moqebelo ona wona re ya nru libile
1: ona go ya go libile ge ba tshepisitse kana go ne ge le ho wana wa pele ga ge tla go ge ge ene le lesedi FM ge le boha ho lona tatwa ka le re sebeletsa haholo go bana itse ke la ka ka microphone ka a ke ba phame ka ofela batho ba go metseng ke le nane o landa te thuso mo
0: wa
1: ira wa morafi o tshosang ha botloko wa hola le ena ntate Thabo wa bona gore ka nnete batho ba rona ba free state ba gata lengao jwale ena moqebelo ke nama le gore na batho ke ba ikutlwa lengao le sebetsa jwang
0: ke o taba motshomotle metsotso le shoma le metsorobedi ka moragora ya pele ke bua le ntate Isaiah Mpewa ke Moruti mme o go lengau jwalo ka ba morome kwano ba society ena e kgolo e bitswang lengau mme wa utlwa gore lemo ke tse leshome le metso mmedi ba ntse ba sebetsa ba theosa ba nyolosa ba kena metse le metsana hauro o ke o kang tate hore nenneng letwa le bathekong mane Durban Morut hauri le kamona ka Kapa Botshabela hauri le Freestad ke bona le batla ho pota di province tsena ka ofela
1: ntate wa ka se re dipotile ho ba di se re na le di office di tropo tsena ka ofela le di provinces ga ba ga tshelela ka lesotho ka office tse 80 ka gana jwale mara ka South Africa ka mona gana le di office tse fetang 30 se di looking at haholo ene le batho ba ntse re ba ka joka o tshogo ntse re pota ntate wa ka ntse re ba re ba fa di thuso tse fetolang maphelo a batho ntate dikoloi ntse re di ntse re ntse koloi tse 19 ka gabolo fanteng ene a ke buika koloi tse di terata ntate thuso ke
0: bua
1: ka bo ntho tse serious
0: tsa maike
1: ntho tsa maike misetso
0: mosebetsi ke ka moqebelo ha ko lebue ntate hle ka hore letle kwano le reke nako le Sedi FM. Sedi FM ke tsabeletso e kgolo mme lenaneo lena ke lenaneo le ratang go bona batho ba batsho ba tswela pele le rata o bona batho ba batsho e le di millionaire. A bona nane o lena ke dula ke bua le Thabang ke re monna Thabang re tlameha hore ka lenaneo lena re etse di millionaire batho e be di

0: millionaire re se ke ra itsa phoso jwale ke a leboa lona ba lengau ga letlhile kwano la reka nako mona ntate moruti ke a leboa
1: ee mantse ya go qetela ke yana ntate wa ka le ka letsatsi leo ka joka e le kgwedi ya bontate ne re shebile gore ke re tlo tlhompha ntate thabo
0: ee
1: ka jalo ka e le ntate a e tsang tho tsena leng ke re molleboe le lwana tsatsing leno ge sa le kgweding ya Father's Day ge re go yena re a leboa ntate wa rona amen
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kepa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mariana a tle a bata. Boloka le bata ma ka re le sarame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya gago e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo godimo ebile o ka fetoela o kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tšhesa nako e telele se ka fetoa leqhwama rieng ana e ya cash build ya gaufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase cash build
0: ke o taba Lengau People Society re le baleng a People Society remember sechaba Freestata ka kakaretso go tla moketeng wa rona o mogolo wa ditebuo ona o tla tshwarelwa motsemolo Bloemfontein City Hall ka di 27 tsa June 2026 re kana o senga ka 8 o'clock ho fitlhela thapama ka ora ya botshelela mantsibuya Jwale hona le nomoro o ka iletsetsang gore o fumane dintlha ka botlalo. Nomoro ke ena 078-359-3793. Ke peta nomoro hape 078-359-3793 se ra se segolo go rona ke bofuma lengau people society ke mohlugudi moho re ka hlola se ra sena se wileng bofuma e ke tsetsa molemo o tsefetwe ke taba tse monnate ka tsatsileo o tsika wa fetwa ke taba tse monnate ka tsatsileo Mehe tseba momamedi ntate moruti itse ba leng mo hona le dikantoro tsa lengau ba ka bona di chairman mono batho ba iteletseng pele mono ba buisana le bona ba ka bua le batho ba iteletseng pele di bakeng tseo mo lengau le leng teng provinceng ya Freistata nomoro ya mohala 078-359-3793 lengau re metso tsungema shoma mabedi jwa le metso me raro hantle ka morao go ra ya pele e ra le tsena he ke bele ko hopotse kwa no na tabe ke batlang ho hopotsa yona mona o ska wa le bala hore hona jwa le re selemon tsena re kgweding ya e kholwa holo re kgweding ya batsha re kgweding ya batsha go ka ba jwang hona jwa le motho motle ha na go idumela tsena ke latlhele batšhabaka ba ke ba kene
4: re keteka kgwedi ya batšha mme re re go letlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Ke nnete le Sedi FM ke molelwa. Metsotso mashome a mabedi le metsomene hantle ka mora hora ya pele. Tsabeletsona ke khona. Mo mamedi hona le tabe ke batlang ho fa yona. Mna Thabang ke batla ho mamela mona. Lo wena mshane sompho. Hona le tabe ke batlang ho e bapalla mo mamedi ke tswa elata mabante mane e ukileng ka bua ka yona. Me ke batla mo mamedi a ka mamela hore na le wena e o leng le councilora le wena ya leng kore ke kopa ha ke bua kana go tsohle o mamela ha ke bui fela mamela mona hore na ke le kareng.
5: Robs, e mna atamela nka tamela kujutsi wa tsore ke ntwe ya metsi ena twe ya metsi ga bona le mona ke o kutlwa mona ntso twe metsi re na chocolate eng mathata na metsi ya mkhaka le bom ngwathe a se papa dintwe magwa tla banka a ba ise human rights commission ho sengwa a ba ise court aba tswarisa mago a tla ba tswarisa ke a bolella mme ona mo ba tla tlola teng bonte teng tidi ba tlamile hore ba eme ka maoto ba thuse di masipala tsena ka mathatana a metsi motho metsi a ditshila mo metsi a jwang batho ba lla ba lla le ka dilori tsena hore ke tsa bomang ho etsala eng a ke a jwetsa go jwetsa ntho kgolo wa tsa hore constitution ya rona mo ke na monate dandate wa tseba ke dula ke tshoke re ke tshoke re fela mo ha batla ba isa ntshebe wena Thabang se ka ntshoshe ba kwana ke bua le wena batla ba isa khoto mme a ke ke ba tlola ha magwa ba nwa le nako a hore ba bapale ba ne ba re diketo diketo mona batla ba isa ba ba qhale ba ba hlole tsutsutsutsutsu o botse nna botsa rona bothuso mteng re sebeditse le magwa re sebeditse le magwa ntate le kgwala sheba le fikele hukom hukom ne ke a verslag ek soek 'n verslag nou. O wat sê jy? Ek soek 'n verslag nou. Botso sê nou weer. Bou ba teen dat te bar verslag. Prefe. O bo hlole ya baf. O tla ikutla ntate. O tla ikutla. Ka tswa ba o lele ka tswa kopana le monyako. Thwe ya metsi ena batho ba lla ke metsi o re bona ke metsi wetswa re bua mehlena le batho ena ba metsi o tla mputsa. Ka o jwetsa. One day tsatsi le leng thula ntja e kgolo thula dinyana la tabo itsamaye le moshanyana wa tsha wena wa tsha le re tle ke nke dintho tsa ko butle mabenkele ke re ke ikele mabenkeleng
0: mo mamedi ke ne ke bua le Thabang Morobang ho etsa itseng ka masipala wa Ngwathe ho etsa itseng masipaleng wa Ngwathe a ke re kansele qhadwe Hausana majoro munu, hausana makanselar. Hausana majoro munu, hausana makanselar. Kadwe. Ho setse fela batsa maiso fela. Ho setse ba leng ka hare bana batsa maiso. Bo MM le bana batsa maisang dintho tse ding tse itseng. Ba ile banka masipala ona, ba uisa khotla. Ba ile banka masipala ba o lahlela khotla. O hlotswe. O hlotswe. Baba qhadile baba qhadile o na le mono maobane mona ndate ke manna mukoina sa ke mukoina koina ne ile mono re ba nna le dumme le dumme mense ba ri khetho na bo mamedi ditlaneng hana ditaka kgwedi ya November bona baba qhadile June July August September October November baba qhadile ona jwale Jwale ntho e ke sa tsebeng ke gore na ebe ha ba ba qhadile jwalo na ba sa tla fumana tekenyana na kgwedi a e fela go sa tla lla tweding difonofonong tsa bona ke tla botsa ke tla botsa ke a le kopa dimasepaleng mona sebeletsang batho ka botshepei sebeletsang batho ka lerato maobane ke itse a ke le tshwaneng le Lionel Messi Lionel Messi o phetha mosebetsi wa hae tshwanang le Ronaldo Ronaldo phetha mosebetsi wa hae. Ha ke re tshwane bona. Ha ke re sebetse ordently. Ba o qhadile. Qhadile council. Ta ba qhadile. Ba tswile batho bao. Ngwathe mono hona jwa le ma councilor ka ofela 8 me majoro 8
6: kile kae bua ntwe kile kae bua mpho ke o yutwe ya utlwa ngwana ngwana mjibe ke bui learning na hada he wena jolo ka o lebile le technician e kholo ya rona mona e re o hlomphanga holo ngwana nne ke bui le tabai ke ntlo bona le ma media ka reng motaung a o sa ipheta hape ntwe akore ke ipheta hape akore ke ipheta hape wena mshaniso akore ke ipheta hape mo ma media utlwa ke ile ka bua ntwe khale
5: Robs, e mna atamela nkatamela kujwetse wa tsore king ntwe ya metsi ena ntwe ya metsi ga bona le mona ke o kutlwa mona ntso tu metsi re na chocolate in mathata na metsi ya mkhaka le bom ngwathe a se papa dintwe magwa tla banka abaitse human rights commission ho sinjabo abaitse court aba tshwarise magwa a tla ba tshwarisa ke a o bolelela mme a ona moo ba tla tlola teng bontate ntidi ba tlamehile gore ba eme ka maoto ba thuse dimasepala tsena ka mathatana a metsi motho metsi a ditshila mo metsi a jwang batho ba lla ba lla le ka dilori tsena gore ke tsa bo mang go e tsala eng ke a o jwetsa ko jwetsa ntho e kgolo wa tseba gore constitution ya rona moo ke na moneitang date wa tseba ke dula ke tshokere ke tshekere fela moo ba tla ba isa ntshebe wena Thabang o se ka ntho o sheba kwana
6: o se ka sheba kwana o ntshebe ntshebe Thabang moramorobane ke ile ke wa ntho ena kgale ka e bua wa ntsheba wanna wa tsheya wa tshewa bososela ngwana morobane go jwang ka jeno momamedi ke rata o bua le lona dimasepala ke kopa le mamele lenaneo lena le se ke la etsa phoso le wena momamedi mamela lenaneo lena le a tseba keng ha ke batle o bua ka dimasepala tse ding empa o na le dimasepala go na le dimasepala tse nne tseo ke bonang gore le tsona di tla gutla legotleng mme di tla tlholwa le tsona go na le masepala tse nne tseo ke di bonang ga ke ratang ka nna ka di bitsa gona jwale fela ke ka itshwara nkeke ka di bitsa ba tla leng ka bana ba AfriForum ba le ise legotleng ga mme ga le no tlola ga le no tlola batho ba batsho a ke re sebeletseng batho ba borona ka botshepeng batho ba batsho ga ke re sebeletseng batho ba borona ka lerato le kutlwisiso tšhaba se setso ga ke reetseng mosebetsi o ordentlek maafrikane re a tsho jalo ga ke re tshwaneng le bo Lionel Messi ga re tshwaneng le bo Ronaldo tlhabile dintlha tse pedi maobane Lionel Messi na a tlhaba dintlha a ke reetse mosebetsi wa rona e be mosebetsi o motle makeišeneng e be mosebetsi o bogegang pele re qhalwa pele re qhalwa go ba rona nako nngwe re sebetsa ka maikutlo a ba tla etsang wa bona batho bana they think that it's now our time go tla fela gore it's now our time go ya fela nyele ka lekgotleng la dinyewe lekgotla la dinyewe ga le na nako ya di-emotions go tlala dinyewa le sebetse ka maikutlo le sebetsa ka dintlha le sebetsa ka bopaki nyewe ntle ha ina le bopaki le sebetsa ka bopaki le tle le batsibisa ma councilara ha o ka etsa le be hona jwale ha ba mamela ho tloa Limpopo ho fihla tlase motsekapa mo le se di le fihlang teng o bone hape hona jwale bankile a city of Joburg cap AfriForum iba isitse city of Joburg court ba bua ka bo 65.8% ile hona jwale ha bona ba bua bana na kwena o tla no bua politiki mo no bua mang gore je vet vatela e come in next eroko fepina chris ria o temuna Chisel Hill.

gona jala ke re ke buang le wena re le babedi mogale ke bosio ee o bona ka etlhile go le kae a e serius ee ga o sa etse letho ka se wena o se bonang kapa se o se tsebang kapa se o se utlwileng go a bonagala gore wena o tsuweng e le nngwe le moetsi wa ntho tse lebitso a fela la tšhelete maare ntho tsena bona di-destroy ya bana jwang gona jwa letse ga le ka la bona mathata e re a tshwereng sekolong selas ga le mo utlwisisa because ga rebe le bana ba natsatsi le leng le leng amogatsaka ba seba ne ke sa batle re ka le ntwa pakeng tsa ka le wena ga o kampa gotlha e sale ka nako o mpo fitlhe foko hei ga ke kgone go bana ke le mong ka tlong ae ba bae hei ga e sale ke tlhobaela go mongwe ena o tla nthusa go tlhobaela lokile hee.

0: modiei a go bone fela tle ore ngwanena wa rona ka nnete wa pala ga monate jang o thabetse go bonang tataya le teng mo na yena man
1: kuankopanke
0: yene yes ke yona ntho ntse ke o jotsa yona kere every time eo a kore ke moke
1: felagobaneng
0: ka bale yaka ena nka ba le yaka ngwanaka ka nnete lebaka le lefe ga ke motlhorisi wa bana kereena moradinyana wa papa ena princese ya papa ena wa reipena go bona o smilele wena pengepengepenke ya papa wena yo o bona ngwana wa thabile wa bona fela
1: wena
0: o bonagala o sa thaba
1: gorewena ga o ne o le nna o ne tlo thapa o sa tsebo lefu la gago le o emetse kgoneng efe leng kapaneng le ka nna la fitlha lefu fela go wena laoge o ne tlo thapa
0: lefu la gago ke eng o na le appointment le mmolai wago modie ena ga se nako ya go bua ka dilotho o batla gore eng ele gantle
1: netsefanetlhe ke a tseba go gona jele jena o emeng monana o dulotse o ipapadisa le ngwana o etsa kare tsotlhe di lokile ke a tseba go a pretenda
0: ke a pretenda nna I'm not pretending wa tseba ompa o potla ke le taba gantlentle ke ne ke tlile go wena mona go tla leboa
1: o tla nteboa
0: eya
1: mabapile
0: mabapile ga e le mona ka nnete o fetotse maikutlo a gago ka nna modieng ke a gola jwale o a tlhokomela gore ga bofane ke monna wa nnete yaka o tlhokomela bophelo botlhe ba gago jwale he ke taba ya gore go tloa gona jwale o mone ka nna letsatsi le lengleleng le ga o na le batho ba tla nagana o ngwana ka nna dikgoso le mme wa ngwanaka setšhaba ka kakaretso se tla utlwisisa gore o mosebetsi mme o etsa mosebetsi wa gago o sa kgethe letlhakore outlwa o ngoletse ntle fela mokeetle ke kopa o ngoletse ntle ngola wena my love
1: a ke mpitsa my love jwale ga ke labe ya gago nna
0: hela wa bona le ga e ba o se yona ona jale empa ntse tloba yona ga o finyana ona bona le legabonyana le lokela go godisa ke batsadi ba babedi a tsebe lerato la mme le lang tatae kore ka go lekana man a golele lelapeng le nang le mme le ntate
1: letabofaore go sane ke mole eng ka wena he o tse dithong tseno tsa
0: gago okay right mamelo gopotsa baagi gore ga ba kgetha ba kgethe gantle ba ke ba fetle morago ba shebe gore ba eta pele ba bileng teng pele ba ba etseditseng utlwae motho ya ntseng a ba tshepisa fela mo empa a soka kena ka ara chamber ka nnete ba tla mo tshepa jwang moeta pele o ya setšhabeng mme ga a fitlhe a putile matsogo a tlile fela go tla mamela dillo fela o tla tshwere dijo o tla tshwere dithuso tšhelete le dintlafatso tse e tlhokanang a kere
1: moeta pele ne o buang ka ena ke wenane
0: go jalo yes
1: ke a utlwa
0: wa bona jwale o ka inaganela le wena gore ga nna le wena re sege le ntho e le nngwe ka nnete re ka ba le matla makae
1: re le ntho e le nngwe ke
0: ke bolela gore modie mamela o a tseba gore nna le wena ka nnete re lo

0: Ah, my sister, kaba ka kopana le wena wa tseba.
1: O re nga go ba kopana le nna kolwane. Ha o mpatla ba ne o sa emo ke dula.
0: Ah, sister, ha ke sho ke tseba hantle mo dula nteng wa tseba.
1: O ke bo botsitse mohale. Jwale o itse, o itse o tlo mpolaela mo hara batho. Ha o tshabe go go go bophelo ba go fela kolwane.
0: Ah, sister, wena bo bua ka ntse tsejwa ha mara. Go ba le motšhono o tsama ka wona ona na my sister. Tu ke ntse ne tu ka mala. Go ke yona ntse na nemona e ba ibitsang ka gore ga baneke my sister. Ha e feta batho ka o fela mela le nna so the ya me ya read ha ntse na ke mollo.
1: Ke le bo wa kolwane. Empa ha ntse o nkemiseditse eng?
0: No tse ba ke nana gore nako tse ding batho ba lokela go re ba ke ba bua wa bona ntle le stress.
1: O bo le nna. Go tlo haneng kolwane?
0: O se tswa tswa ke bona o bona matsatsi ngana na o sebeletsa le full house le tshabang le dikelang sister. Nna e botsa mo hale ntle tshe ma my sister.
1: Kolwane, wa lebala gore mogale e ne le monnaka ke motseba ha a shebile le ha robetse.
0: Ke ka o bapalela matsong a jenana.
1: Kolwane, mpolele o romile mogale o romme
0: sister. No, a ka rome this time around ke iketse ka bonna.
1: Jwale o batla eng gobane mogale ke ena a batlang gore ke seke ka fumana seo nloketseng ka molao.
0: Nna ke tlile o wena ke tlo o fa keletso fela tlena my sister.
1: Keletso
0: e kopa o ko emise o phaisana le mogale tlena sister a ngwela ntho o fang yona. O tsamaele ka kgotso mme mono di bone o tla phela ga monnate ntle le stress.
1: Kolwane, wa lebala go kwena e mogale a namo epetse a ntse a phela a pholoswa ke nna. A kere ke nna o pholositseng.
0: E ke a tseba.
1: Mamela he kolwane.
0: Nna ebe wa tseba go mogale o tla o bolaya tje.
1: Helang.
0: Nna wa tlhokomela go le ona jale tje mogale wa tseba nna kolwane ke ntse ke balwe.
1: Wa tseba ke nngwe ya dintho tse ke batlang go e lokisa yo kolwane. Ga ke batle go ruiwa ke mogale nna. Ke batla go montsha go gele e nna yena wa nkutlo. Kore le go basadi kao fela ba nagana gore a ka ba ruiwa ke batla go montsha. O ko ikale bophelo ka ntle o mogale mane.
0: Ee, bona sister. Nna ke na tšhelete ke kulela le wena wa bona ke phela ka bona batho ba kang bo mogale so ke tla etsa jwa ntle le gore ke phela ka bona.
1: O na le matsogo, o na le kelelo, o na le matlho. Ga ona ntho o e tlhokang. Mosebetsi a se wa mmuso fela. O ka ikalela nthonyana fela o ka bonang gore nana e tla o etsetsa bophelo o kenyetse tšhelete a kege.
0: O bona le o bua le wena batho ba na le ditšhelete ke kala ka eng gobane ke ntse ko o jwetsa go nna ke na tšhelete.
1: Mamela he e re ke bete ga o ka nthusa o lwantsha mogale le nna ke tla o thusa go kala bophelo ba gago fatshe.
0: Botlhepele ore nna
1: wena
0: ore nna ke lwantshe mogale
1: helang a kere ke bua le wena nto ga se ya matseo fela. Wena o tseba mo mogale a bolokang ditokomane tsa gae tsa di-investment teng a kere.
0: Ee, ke a tsile, ke a tsile.
1: Jwale he tsamaya kolwane o ntlele le tsone ditokomane tseo e bang o tlhokagala gore o di gotisetse morago o tla etsa jalo.
0: Ke tla ke na jwang a mogale ke tla ke na jwang
1: o mogolo ga o le mokana o tla bona rona o tswale kae.
0: O itse ke itsho kere batho ba na le tšhelete bona ba bua fela.
1: Kolwane ko etsa ntho e lokileng ga iwane bophelong ba gago o tlele o iketsa barakana ba mogale teng.
0: Ke tla bona ke etsa jwang.

0: di tabatsena tsa ra ya bobedi di fella mona bo la mangwe di tabatseng ha o right le ya boraro tau
1: ha go le bo mo tsaneso ke le bo mna atsika me hona jole he o mpeme tsotsenge mehlano hantle fela ka mora ho ra ya bobedi o le sedi fm erana kwa ka ye metsena mo tshemotle ke tla ke rwena jole tabatsa rona di hantle jole tabatsa rona di hantle re a theuwa re tshewa le tsona mme mangwana a lona ke a bone tlhe mangwana a lona ke a bone empa o ya ka moa le mangata ka teng ke tla leka gore ke a tshware ke a tlwele ke a tshware ka mona ke a tlwele ke rata o leboa wena momamedi ya ngotseng kwano ke le leboe gagolo ba re ntate motaung wa tseba ntho tseo di buang ke nnete Dr. Ntidi ke a leboa Ntate Zwane University moo ke a leboa ke bua le dimmasepala mme ke re ka nako tsotlhe ha e le gore o masepaleng a o mamele lenaneo le o tla ikutlwa gobane naneong lena ke moo ke fumanang ditaba tsa nnete tsa baagi metseng le metsaneng le mapolasing ga ona naneo le leng le tshwanang le lena haleo mme ga re e beile taba mona re e beile ke le ka utlwa gore le ba di-taxi ka mona ka Heilbron Pretoria ba ntlhoka bana beso ke tla utlwa ka lona le tla nthomelela WhatsApp ke utlwa gore na bothata ke eng ka mono industry-ing ya ditekesi ka Pretoria wena mme ka mona ka Lentley ore ngoleletse mona ha wena ausi Esther ore o ile ba kotsing ka 2010 empa ka bomadimabe ga oa ka wa tlaima gobane o ne o sa tsebe o jalo bona nako e o inkileng ke lemo tse kae banna 2010 o fitlhela gona jale ke lemo tse telele gagolo ke tla ba botsa gore na ga e le gore 2010 o ile wa ba kotsing ka 2010 na gona jale o ka kgona go tlaima na e re ke fete moo ntate thuso o bua le tisetso ka mona ka katlegong mathata ke ile ka lemala mosebetsing ka 2024 mme jale kontraka yaka ke a kgona goreng e se e fedile na jale mpolelele monna na o ile wa ya ngakeng ke a bona o mphile ID number ya gago mona ga o mpolelele gore na o ile wa ya ngakeng ga ba ka ba batla go thusa bana ba labour jalo jalo a ko nthomelele ditaba tseno ka go fela gore na le mono mosebetsing ba ile ba tlatsa diforomo tsao ba e tsa eng ke kgone gore ga ke bua le bana ba compensation ke be ke wa fa ditaba tse feleletseng wa nkutlwa wena ngwaneso ka mona ka katlegong ka tsietsi ka moo ha o ka etsa jalo ke tla thaba golo ntate motaung a ke sa kgona le o beya borotho tafoleng tisetso mmotla monna e ngolle ditaba di felele ke bona le nomoro yao ke 081 jwalo jwalo e tsa bonnete ba gore wa ngolla gape ke kgone go fetisa ditaba tse feleletseng ke di latlhele goba compensation ntate motaung dumela ke na le bothata ba 370 ke nna mahlokolo kaude ka Thabong Welkom go e tsalang monna gobaneng o sa fumane 370 yao e go e tsala eng go tla jwang gore se ka e fumana ntata ke fumane 370 ke a kopa wa bona gore tshebeletso ya lesedi golo wa kakang wa bona gore re bagolo wa kakang ke tla leka he ngwaneso ke shebe kwano mona ke kope ngwaneso ausi e ke sebetsang le ena ore a o thuse ke tla mo kopa gona jale ke tla e romela he moshaneso ka mona ka Welkom ba tla o letsetsa ba tla o tshwara e tsa gore wena o tshware mogala wa gago kgaitsedi ya ka e teng mona eo ke sebetsang le yona ka nako tsotlhe wa re ntate motaung wena o se o batlisitse rona ka mona re tla ba thusa komising ya matlanga mošhanenwa wa mokgwanazi o ntse a botswa dipotso Julius Mkhwanazi o ntse a botswa dipotso o ya dumela mo mongwe a re ga ke batle o itlama ha mo mongwe ke a gopola ke sa gopola gantle jale potso eno sebile le mpotsa yona ka makgetlotlo o ile wa mpotsa potso eno wa e pheta gape potso eo mabenkele

Oh, Mirwalla Ezra Nethengsa. Wotewa kama na kabutswana mshanenwa. Erike fite kferkir de flaya. Ndate tuso memulebuhen 64 years. Uyakula. Uyakula hana mutakase. Mwana mme kileka bua lebona hatwi. Tshwantse a patale dikete tse tsheletseng. O bonala re e ka o kile a utsiwa motlakase monong. O bonala jwalo batho jwalo. Ba rona le batho ba ileng ba kgatakgatatsana haholo le motlakase lapeng leo. Ke ka ferekere de flay. Jwale ke bothata bona. Ntho etse rona. Re tla jwa mmoshaniso mpolelle rena re tla yetsa jwa bua le nna mo mamedi re tla yetsa jwa re tlo yetsa jwa ntaba yo a ko bua le nna re yetsa jwa yona taba yo ha re tlo yetsa jwa ho bana ke mo go thwe mme oa ko lota ke utlwa ngwana mme o ya bua hore ka bomadimo abe mme kelello ya hana ke dumelana le wena jwale rona le wena re etsa jwa re ba se khome ba tla challenge ya bona 6000 ha sheba mo ba rona le motho ala ba palla mtla ka sengwe o ho botlhoko ta o di mahlome tsotse ma shwa mararo hantle ka morao ho ram ya bobedi ka mora o ra bobedi ke ere ke tle ke shebe kwano mona ha khotso motaunga na ke ka Senegal nomoro ya ka kena o ngotse fela nomoro kena ga wa re fa gore na wena ID tsa ha wa itsanga ke a fita hle ngwana mmetata ere ke bele ke nke mo laetso mo ndumela ntate thuso ke di placing a tsa poloru nkhono hana budulo ke le bua monna ka mo ka placing tsa poloru a tswa etsa jwang o ngoletse ke mona ke ya bona a ko re fe ID number ya nkhono o ngole ID number ya hai o ngole dinthatso ka ofela le fono fono ya hao hona ka mo ka poloru a ko etsa jwalo e bile mohlomong a ko re ko letsetse ke utlo rena ke tla o fumana ke a o letsetsa he ke a o letsetsa ka mo ka poloru ke a o letsetsa o nkarabe ka letsetsa poloru mo nkarabe ere kut hello hi e hanne he ngwana mme ke qetile ke ne ko letsetsa ke a feta ke a feta ke ne ko letsetsa ka mono ka poloru hobane o ngoletse ka nne ke batla di-ID number tsa nkgono e llile ga nngwe fela ya ba e thotsitse tu dumela ntate thuso mota o lengolo le letelele ga ka na nthuse ntate waka ke na le mokudi ka Lafong Hospital o tlame gore a ye gae maokeng mo batlele taxi mme mo batlele transporoto e se le motho a leng disabled mofumanele transporoto mme mofumanele transporoto e ka mo isang maokeng a le ke le thuseng ka mono ba ka thusang mme o kopa thuso go batho ba ka thusang gore mokudi wa gae a kgone o ya gae maokeng ka nomoro ya 063 37 72 750 nomoro ya mme ke eno kapa ya ntate re ke fete ona teng mono hem mme wa ka kitse ka kopa mo mamedi mono ID ya ntate ke eo dinomoro ke tseno hana no wetsa itse jwang ka ntate ke mang petjisi ke petjisi kapa ke mang a bona le hantle ho etsa itse jwang ka ntate petjisi e ho etsa itse ka ntate petjisi a go re kolitsetse kutlo bethata ba hao fono ya ka kieno ya lla he o nkarabe mono ke a o letsetsa e re kutlwe

0: Suka madoda. Inkliziyo sinomnikazi, sinomnikazi, sinomnikazi. Inkliziyo sinomnikazi, sinomnikazi, sinomnikazi. Ya, are pilwena senale monga yona ena. Ska tshwala o bapalla ho yona. Ho fedile. Monga pilwena o tinga. Ah, o sa buisana le yona pilwena. Wena tata. Wena tata. Ah, babina monna te ka leba monna wena mshimano wa ka man. Ka leba mshimano wa ka. Maliva lover lover kapina manati eno saino mnegaze ngwane so ke fitse taba wena wa kamona ka welcome ke la tletse ho metswalle ya ka mane sira ro ba ke ba shebe ba popole mabenkel mabenkel
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Ka tlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba. Jwale ke kena motjhatso jwale. Jwale ke kena ha motjhatso. Yela motjhatso. Dumela motjhanetso hle monna. O petsantle le sothumo we. Ikai global cure. Ke kana mo tshatso jwale. Global cure inthe ha holo nthenya sefuba sena se hlasetse mbana ba masia le batho ba baholo. Le hlonono la teng kore. Pekole sefuba ibile rantanya le mafu a manga le ntemmelenga. Ha holo mafu a ipatileng. Ka ba ke ngwana ya ke tango sa ntate moholo ka pankhono ya na le ntwe ho thwinge ke tloto le yona ao ya thusa haholo ka sefuba number 1 ka sefuba number 1 re tlhomme pele mamela mona a go baletsetsa bana ba global cure global cure ho mtshatso mane baletsetsa o tso fumana dintlha ka botlalo 063-954-6255. Letsetsa Global Cure. 063-954-6255. Etsa jwalo. Nomoro nngwe hape ke 068-060-5444. Ke o fa nomoro hape. Nomoro kena. 068-06-05-444. O fumane dintlha tse feletseng. Ke global cure. Global cure. Global cure. Global cure. Ke mane ho mora motshatso. Etsa jwalo hle ngwana mme. Tla bo ntse mosebetsi o moholo. Jwale ke ya kae hape. Ke ya kae hape. Ha ke potela ka mona ke fumana ba lenga u le bona ke bana ba se ba le teng. Ne? Ba lenga u le bona ke bana mona. Ba lenga u le bona ke bana ba se ba le teng. Re ke kena ho bona. Kena ho bona jwale. Lenga u People Society. Ho ba re kile nako e. Lenga u People Society. Re le ba lenga u People Society re mema sechaba. Freestata ka kakaretso go tla moketeng wa rona o moholo wa ditebuo. Mokete ona o tla tshwarelwa motsemogolo Bloemfontein ka di 27 ka di 27 tsa June. City Hall toropong Bloemfontein nako ke 8 o'clock o fihlela 6 o'clock motsheare wa mantsibuya. hona le nomoro ka iletsetsang wa letsetsa bona bana ba lengawo 0783593793 bana ke ba lengawo bana ke ba lengawo jwale bana ha ba letsetsa ke ba lengawo ba lwantsang bufutsana bufumanei ba re ngare ba tlo bona motho a le kujwana di mahetleng ba letsetse nomoro 0783593793 ba se rasa se ho bona ke bufuma lengao people society ke mohludi rona le wena re ka hlola iketsetsa molemo o se ka fitwa ke taba tsena tsa monate 27 June, come Cabello, 8 o'clock, oh, singer, Utaka Robert Sella Mantibuya, City Hall, Bloemfontein, Lingau People Society. Cafeta Mo, me hake feta, Monohe, when I'm a mammy, you monthly, Raliki.

jwang kapa jwang empa o na le story nyana se wa ka o bolellang tsona le skela ba dismiss a fela mo ke be jwa lo bane ke tsela ho buang ka yona le skela ba qhala fela la ba qhala matso fela ba tswa ba tsama bona sa nyetse mshimane yona o tlo etsa nga tlo mo o tlo etsa le lapa le senang di ID tlo etsa ngwana etla fufa la kana etla fufa la kana ke tla ithiba sa ifufi jwale ka le hlonono ke ena la kana a iso fufi ntho tsa ntsa emisitse Riaku papile la kana pa o retse tsa mehlolo illa pele la kana pa o ringa ere ke nke mo mamidi mo mona ha ke tla ke fete kwa no mona ha ke tla ke shebe mo mamidi monna ke a bona mona ore romeletse mona bile rometse le makoloskopo ka bona rometse le makoloskopo mona ona rometse le makoloskopo mona ana bala ka ha bona le hantle makoloskopo a anketsa ha ndate thusa hle di chelete tsa ndate Jennifer Rush.

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99. Le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice. Ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mehla.
1: Ebe mmuso wa lehae o bolela eng motseng wa hae? Ho tloha ka phano ya ditshebeletso, meralo ya motheo, boikarabelo, boqapi le monyetla ho nka karolo kgodisong ya moruo. Masepala o ama bophelo ba baahi letsatsi le letsatsi. E ba le rona beke le beke lenaneng le letjha la SALGA, moo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele ka hara Afrika Borwa. O tlo ba etapele, ditsebi le ho setjhaba ka moo se ka fetolang dintho ka teng. Mamela lenaneo la Science and Technology ho Lesedi FM beke le beke ho tloha ka di 29 Phupjane 2020. South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Hello, Tabolele, Butabolele, TLB. Rekaofela, Ifoas, Kimsa Tribe. Le kaofe la ke dutse le lona ke le jile ka tseba re iphusheng re horenyane ya botshelela ke Thapelo Paulus Sefatsa.
3: Tla kutamishe mogono wa ntshidikgolo ke ra wena le bula ma top 7 le bongzito ka mo ke na le lena mo ya kuthelintse le yena ka mona ka midrand tsa maonge ra re iphusheng ho fitlela horeng ya ho qetela laborarong le monati le hlakileng le tlhokileng tshitiso ga nne re iphushe jwalo fela go fitlhela motsotsong wa go qetela ga dijeng fatshe bana beso lerato ke lona leo ga o be jwalo
4: ya ngena madoda e TLB into e betha ngaphambili nangasemva ngaphambili isitya siphethwe ngotshabalala phakathi siphethwe ngumawela ekugqibeleni siphethwe ngumtala kamkhoni xa ubagqibelisa uthi TLB kodwa lo TLB qhutywa uTMM tshabalala mawela mkhoni iTMM leyo ifikile enkosi ngiba umali
5: Alright, TMM! Well, we just feel like here till afternoon drive. Now we get to Namangege. Kama, who listen to me?
6: It's like a Mabana Baka, Frog Listapura. Mabana Baka, get a sign. I'm going to pick a kiss in bar. Get a sign. You should run. Winner.
5: Keep a little bit of a ne.
6: A bile ke a ke bua tsena kutla bile moya ka furala.
5: Ke furala tsakeng.
6: Ke ke batla go botsa ke lebetse mao manta o botsa ba fetho ka Father's Day ba thotseng. Ba fueng ba reketswe eng?
5: Dikausu. Ha ba tla ke mari. Dikausu. Ke ba tsho. Dikausu le ntse hlapa.
6: Se tsa dilangana le
5: tsone. Ha mona tiba.
6: Dikausu ya dilangana le tsone ntse hlapa se di ntse.
5: Ho no bontsha go bile hlapa ke mari. Ka ikokula.
6: Ana taba e fiti ne ke batla ke lebetse ne ke batla tsala manta. Ko bontsho ye no nan le no go mo tsepile go Highland. O sheba jwa.
5: No a tlo sheba jwa ngwa ke o rekela di kausu futhi male. Ke a ke bontsha go ke go gatlhala.
6: Ha re tlwelele tabe na ba ne tla tlwa e ntse nya moeng. Tla tlwa ke dubela.
5: Dubela.
6: Na ke dubela mona.
5: Ke tsela ba. Jo ba re bitse tsa mashaba le metsi mme le ka mora ho rena ya boraro metsi tsinga le shimela metsi mme tsana ga o mema 086 000 3084 le ho 0797585066 ke WhatsApp ya go
6: WhatsApp ka la boraro re tibisa ke pima mme re sebele sa seria fam re ke na ho buite go lo jono le ka tsena ho fetwa le tsho re tla boela re ke na se tlhong se matla se tla tsa roko shebe o kona hane o go ite go disitse hantle hore bophelo mona dintho tsa ho ntso di tsamatsa maitsa ka tsela le mfuta o jwa
5: ho jolo fela ga itse da motho moho le moamedi ka jeno re bua ka kataba engwe e itlo na hanisa ka thata mme bang hona le motho e ketang ho moetsa halla hona le moetsa letseng selemo se fitileng e mongwe bona bophelo ba hae e sa le boema go tloa nakong e wana etsa kgetho eo hona le ntho ya gore o be le monyetla fela monyetla o setla habedi o be le monyetla wa gore go be le abuti a reng ke a o nyala mme ka nako eo ga o sheba bophelo o bo raya yo nna ke sa le monnyane kapo a nna e se lenyalo yo a ke santsane ke batla bapala fela o fumane ka morago go di lemo tse itseng e be monyetla ono ga o fitlhe gape mme ka nako eo o se o labalabela empa ga o sa o fumana
7: na o leka fetwa ke monyetla o o reng o ile wa fitlha ka nako e wena o ne o se ko malalalaotso monyetla o le a fitlha ka nako eo o o fetolang bophelo empa o fumana gore wena
5: wanka gapie o thotse fandi fela wa re ayo yo go ya ka mokgwa ke sheba bophelo ka teng gona jwale ke na le stress se sengata gampe ga ke batle go senya monyetla ona e re mpe ke tloele ke tla e bona lemong se tlang gona o bontsha gore ke tla o fumana gape le lemong se tlang fela selemong se tlang e re ga o se o kenya kopo o fumane gore ga o sa ba lenaneng la batho ba e leng gore ba kgethwa
7: e mo motho a o fumana mosebetsi wa ditoro tsa gae wa ditoro ga le ka gara ona mosebetsi kgwedi fela kapa tse pedi a ba etsa phoso e kgolo e etsang gore ba mo blacklist mosebetsing oo wa ditoro a ka se tlole a o fumana gape wona woo wa ditoro a ba blacklist wa o thwe motho wa mofuta o tsena gare keke o keke wa tlhola o fumana mosebetsing ka phoso fele o e ntseng o ne o se o le ka gare
5: e monge thabo o ke ene ka gare o mosebetsi ne e le monyetla ka nnete monyetla o mogolo bakeng la gae fela ya ba ga fitlha ga ise tshebetso o isa maqulwana o isa ditaba wa bona mme ya ba monyetla ona ga o sa tla gape ga o fela goba jalo teng ga se dikopana ka o fela gotho wena o ntse ore ka boeta pele no ebile re tena re fitlhelela boemo bona ka baka la gaewa ke ena a itseng mangola reng mang a etsang ya ba o felelwa ke mosebetsi mme monyetla ona ga o sa fitlhile gape
7: gangata go gotho jalo gotho monyetla ga o tle gabedi na o ye mongwe wa batho ba reng ga o hetla morago ore ene ke ile ka ba le ona monyetla o etsa fela ka se o sebedise ntho e ke ne ke re ke emetse ga ya etsagala fela monyetla ona o feta o fetile go feta o fetile
5: yo tšhale bamedi tlagaletsetsa hels 0860003084 o romelele voice note ya gago go 079 758 5066.
7: Mothaneng a batla go lefelela sekolo ka nako e aga ke sa phele wa ga ke tla nne ke
5: ga
7: sa le yo no wa se batla sekolo
5: yo
7: ga sa le yo no wa se batla sekolo itšhelete yana re tla ga a ona motho a e fumana
5: ga ona motho a e fumana teng
7: yo
5: sa kala pele ka tsaka tla e bona eo.

0: Young, Dumb and Broke. Yo, Khalid.
1: Young, Dumb and Broke.
2: Honale, Murutu Monga Kimuratanga Blomogamo. Blomfante, Murutin Tool.
0: Murutin Tool.
2: Bamunkele phone hanyan.
3: I'm going to go to the phone. I feel like we could have a Leo Messi, a girl who could be a scalampotamachine. I get a lot of a team.
2: I'm telling you.
3: Ke bona ba mpa fela ba batla go fehla mogosu le go utlwa maikutlo
0: so fehla
3: gobane go ka botsa motho ka motho o tsebang gore ba be bo mbo tshwanang bo godimo ba papadi ya bolo mme go na le batshetsi ba yone go na le batshetsi ba yone go tshwana le ga Orlando Pirates ka Harper League bo ba botsa gore jwale ka Kaizer Chiefs ile a tlholeya le ikutlwa jwang ka taba e gobane bona ba tlholeng lona ke rona ba le happy gobane le ka botsa motho ka taba
2: a bongana o ka e botsa potso yona eo o ka e botsa fela o ya ka re botsa jwang gore jalo ka le tlhopa tse pedi tse kgolona heng le bona le sebetsa hantle ba ne bele ba le fang competition ba ntse ba gwehla gwehla le ikutlwa jwang o ka e botsa o fela ka re botsa jwang
3: ba e botsa ba etsa ka bomo batho ba bamong ba tlotsi ba ba ditaba tsa dipapa
0: ha ba etsa ka bomo ba etsa ba batla o tseba go ikutlwa jwang
3: bona le mo botsang are Mbappe le na o korile ba ne le sambotse ka Mbappe gobane le mpotsa ka motho yo ka kotlologo
0: gobaneng ke thaka gago go botsa ka thakao e tshwana
3: le
0: wena e boemong ba gago se ka tla ka Mbappe ke ngwana
2: e thibo se bongane o ka sekantena ka
3: bongane
2: bongse o teng o shapantse re phusha shapa ele ke a mmona o tlagane I'm not.
0: Even if you say congratulations,
3: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport. Ebohe ho SABC 3, we mamela di yalemoyen sa SABC. Obe we streame ho SABC Plus. Dumela mabadi wa sebeletso ya lesedi. Tsena ke tsa pele tsa dipapadi ho lenane o la re athella ka jeno. Ha re qale ka tsa papadi ya rugby. Mokotlisi wa The Springs Rassie Rasmus. Ore se tlhopha sa Afrika Borwa se ke ke salelekisa di extra bonus point tlhodisanong e tlo bapala go tloga godinye tlang ya Nations Championship. Ore ntle le mo se tlhopha se shebile gore se nke papadi e nngwe le e nngwe e le papadi e ikemetseng mme se hape e se gore ga kalokalo se lelekisitse dintlha le go sheba maemo gore be se o kae loko le ngongoreya gore tlhopha tse ding di eme jwang lokong mme ore dipapadi tseo go bona ke tsa boitukisetsa tlhodisano e kgolo ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalwa selemong se tlang. Tlhopha sa naga ya Afrika Borwa he se shebile jwalo go ya ka mokotlisi go tlola tlhopha sa England, sa Scotland le sa Wales ka ga ke dipapadi tse wa dumelang gore di botlhokwa empa ga ngongore ga kalo le gore na be ba tla di tlhola ka dintlha tse kae ga fela ba di tlotse ebile ga fela ba bapala papadi e ntle ya rugby e tlo thabisa batshietsi ba setlhopha kwano lapeng. The Boke ba thakgola leeto la bona tlhodisanong eo bekeng e tlang ka moqebelo ka mona ka Ellis Park Stadium kwano Johannesburg ha ba thulana le setlhopha sa England e bo feta moo ba bapala kgatlhano le setlhopha sa Scotland ka mona ka Loftus pele ba ya ka mona ka Durban mo ba lo thulana le setlhopha sa naga ya Wales gona teng. Go tsaya 2026 FIFA World Cup setlhopha sa Bafana Bafana se tlo bapala papadi eo jwang kapa jwang se lokelang gore se hape hore se tla se fetela mogatlhelong wa mantshano tlhulisano ya mopo lefatshe go sano se ra ya boraro kgatlhano le setlhopha sa South Korea mane Estadio Monterrey e le papadi ya go qetela bakeng sa tlhopha tseo tse pedi go Group A tlhulisanong ya 2026 FIFA World Cup. Tlhopha sa Aforika Borwa se lokela gore jwang kapa jwang se gape papadi eo e bang se batla go tswela pele go nna sentse se bapala tlhulisanong ya mogopo wa lefatshe. Ga jwale ga o sheba loko setlhopha sa Bafana Bafana se mogatleng wa Group A ka ntlha e le nngwe ka morago gore papading ya pele se tlholwe ka ntlha tse pedi go noto ke sanaga ya Mexico ya ba papadi ya bobedi se bapala ka 1-1 kgatlhano le setlhopha sa Czechia. Mme e bang se kapa papadi o sano seng setlhopha sa Aforika Borwa se ka nna sa iphumana se le maemong a bobedi kapa se le maemong a boraro ebile se fetela pele jalo ka setlhopha se batlang se sebeditse betirinyana se maemong a boraro go Group A. Ka o leleng setlhopha sa South Korea sona le sona se lokela gore jwang kapa jwang se hape papadi kapa se bapale ka o lekana e bang se batla go dula se le tlhodisano ya mopo wa lefatshe. Sena ke ka lebaka la gore se ile sa hlola sa check ya papading ya pele ka ntlha tse pedi go e le nngwe ya re papading ya bobedi sa hlolwa ke sanaga ya Mexico ka ntlha e le nngwe go noto. Setlhopha sa Bafana Bafana he se kena papading ena ntle le dibapadi tse hlwahlwa e leng Themba Zwane ka setsana le Teboho Mokoena empa sebapadi se e leng sa bontshwa karete e kgubedu papading ya pele e leng ya Sethole yena he o se adumeletse gore a ka bapala. Se re tla bona fela gore na be mokotlisi o tla mo sebedisa kapa tshe. Motsamaisi kapa moletsaphala papading ya Osane e tla be le moletsaphala wa mane naheng ya Argentina e leng Facundo Tello. Re ntse re le go tsaya papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe re bile re diphethela mo presidente wa FIFA e leng Gianni Infantino o netefaleleditse boraditaba le lefatshe lotlhe gore ge futso ene o re bonang hangata karolong tse pedi tsa papadi mo dibapadi di dumelelwang gore di le o nwa metsi e amana hantle fela le tsa bophelo ba dibapadi seng gakalokalo bakeng sa o etsa tšhelete bakeng sa FIFA. Re tlhokometse ebile ga o mamela lesedi e fe mo kwano gaso ya dipapadi tsena o utlwe hangata gore karolong ya pele ya papadi le karolong ya bobedi ya papadi go onkwe kgefutso bakeng sa gore dibapadi di le o nwa metsi mme kgefu ya teng e nka bonyane metsotso e meraro. Jalo go ile wa tlhaya ditheolo go marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba le borati ba papadi ya bolo lefatsheng gore e ka ke leano la FIFA la o iketsetsa tšhelete lena la ntho ene e mone e bitswang ka gore ke water break empa FIFA ba re go hang fela sena ba senagane le pele ba tekena ditumelelano le bana ba dithelebišene ba o reng re bone hangata gore ga uwa kgefutsong ena bona ba kenya dipapatso thelebišeneng mme o re FIFA ga ikamanye le letho le tseo ka ga ona molemo eo nang empa e le tsela ya di-television station tsena gore di iketsetse tšhelete e seng ga kalokalo bona e le bona ba faneng ka taelo ya gore go kengwe dipapatso nakong ena e leng gore bua go di-water break mme re bone hangata ga uwa go di-water break ba tsietse mabaleng a fapaneng ga ba e thabe e le ntho ena gobane ba etsa mehuo e bontshang ga ba le kgatlhano le yona mme o tlhalositse gore le goja ka nako e nngwe o fumana gore go bapalelwa mabaleng a nang le metšhini e mona e fetlhang moya o phodileng kapa ka nako e nngwe o fumana gore kgefutso tsena di nkuwa le goja maemo a legodimo a sa chese ga kalokalo ba di etsa papading e nngwe le nngwe e le gore go be le ene go tlo se ka ba le ditlhopha tse llang ka gore rona papading ya rona go bile le di-water break kapa papading ya bane go bile le di-water break go rona ga di a ba teng mabaka ke a feng. Jale ba etsa gore papading e nngwe le e nngwe tlhodisano ya mopo wa lefatshe go be le kgefutso ena ya mo dibapadi di fuwang monyetla wa gore di le o nwa metsi. Ke tsona tseno tse neng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi tse dingwe gape di metsotsong ya 30 ka morago re ya bone ga ke tse bana ba eso motlhomong ka morago re rekise taba e ya di-water break le e bona jwalo.
2: Nna se taba ya di-water break fela dintho dingata tse ntšha tse motho di bonang dipapading tsena tsa mopo wa lefatshe mme o lokela gore o ipee gantlha o le motho gore go kgengwa le dinako go ntse go kenywa dintho tse ntlafatsang tšhe dintho tse ntšha se ya ngata batho ba di thabelang hanghang gobane re nka nako o tlwaela ntho re be re amogela empa ee ya makatsa fela re tla e tlwaela ga se ntho e kano dingata dintho tse ke di bonang di e tsala papading tsena tsa mopo wa lefatshe 2026.
0: Nna ya water break ke bile bitswang hydration break ga ke na bothata le yona re a tseba gore na le dibaka tse tshwanang le botho o yang le o tse chesang gagolo mme tse e leng gore o tsona gangata ga o bapalelwa mono o tla fumana go ba le ntho e thweng ke water
2: breake
0: nako e neng o chesa gagolo mme jale ga ke bone le go kalo bonneteng fela ke bile ke bona e ba thusa he ho ba ha ke ontso bala motho ka ka yona sibaka sena mo leng hore di bapaletsana tsa mohopa lefatshe di bapalwa teng hona le ro tshisa haholo mena go ngwa ha o santsana o tshisa jalo maemo a sa fetu a pula se bile ena jwale ke na le kutlisiso yona hore ya ba sebeletsa
3: jwale batho ba bo handi television le fatseng ka bophara ba re ba tino a fela ke taba dipapatso tse ke na mari mona ba re ba batla ho bona dipapaditsa bona ke ba ba lona metsi ba
0: ahle
3: ntena e seng yetswa ke unga monyetla fela ke di kalane tsa di television hore ba re ke sena go yeo e u FIFA ba yedle dzeng dipapati bona ba e bona le monyetla hore ke ha ka ole le mba ba mbare e sitisa mo retshetho wa papadi mane papadi ne ba palo ka tsela e tsena hlopa se itseng re bona hore kamora ka mora ho fela o tabeng a hlopa se seng e sisitse ibile ka re ka ba sa etsuwa ho ba sane se sihlasela jwalo ho feta sena se neng se hlasela pele ho nako eo ho wang kgefutso
0: jo se papadi a ska ge ya ka ga le bala ka bakala mchiso kona ba tlo utlisisa batho a kire batho ba mosebetsing ene mosebetsing wa bona ha o thure se re kenya mecha ena e mecha ba ke lase ya ke mosebetsing
2: le ka ntle le wena bongse
3: ya
2: re bone hangata le pele di dipapadi tsena tsa mopolo fatshe ka yona hydration break re bone hangata ha o ba le timalo ka pa ho ba le ntwe etsa halang di papadi di mathela hulonwa me ka mantswa mang no bona hala re tlhokeo ya ntwe iti
0: ya tlhokeya
3: e o sa ntse bua ka ntwe ke bone e sa luke ngwa tabene ya hydration break ha o ka etsa la sepapadi se le male moletsa pala ha di melile tsena tse ding diye bankeng go bana hore a ke re bile le nako ya ona metsi
2: re tla tla
3: ha ke di leng ka le
2: bankeng a sa ngata ntwe ntsha reng ka nge re thabela fa re tla tswa e tla ba rona le montse le shumetse tlanga jwale ha ke tsene mme ke ka ke ba
3: a ifela ya thusa ho hlopa tsedi mona hlopa tseding papa di ntse mmalwa o fumana hore ha di a qala hantle ha ho ka rolong ya pele ya papadi empa ka mora mona ba tsata lo buibisana le mokotlisi yana ka gona ntwa e fetulang ka pelinyana ka bana ntwa ne re be sebedisa
0: sa sebetsa ke nyenye na ntse
3: empa ha ona mara be se go tla kopana metse tsinyo mashoma mararo ka mora hore ya bone
2: no re le bo bongse
3: ke uta
1: ke go ile tsa tsila tswalo e bolela hore o sale teng mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng e ba karolo ya lesedi FM ha le ketika dilimo tse mashome ya tsheletseng le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basoo lesedi FM ke molelwa
2: bathong ho boima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme dikgwedi le tsona ha di tle ka ho tshwana empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Ena ke insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa oo batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka ona. Ha hona debit order. O lefa ha o kgona. O eketsa ha ona le tjhelete e lekaneng. Mme hang ha o se o kentse 1500 selemong sa hao sa pele, tshireletso ya hao ya notlelwa me ha isa tla fela ntho engwe le engwe e laolwa ka WhatsApp me o ka lefa mo o seng o tloetse ho reka teng ho kenyeletsa mabenkele ka Shoprite Pep le Pick n Pay o ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa ka pa metswalle eo o ba kgothaleditseng ba ntse ba etsa ditefello di insurance tsa bona nao batla insurance ya lepato e sa feleng romela lentswe No Lapse ka WhatsApp nomorong ena 0860 724 724 ke no lapse nomorong ya 0860 724 724 hona le melawana le dipehelo Metropolitan Life ke karolo ya meme Momentum Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Hape e le mofani wa mokitlane ya ngodisitsweng semolao.
0: Ha kuleba holy tibla moho le mo me disontso le fela jalo re kena spiti piting ka manika entel for is bound ka mara fela ho mothike wa ne wa clip referred drive ho nona le koloi ene nye me ka romila e tlositswe ha tswa le sepalla ha monatsa na spiti piti ra fetaka ka N1 northbound ka New Road ho nona le koloi ene nye me ka romila e tlositswe sepalla monatsa na 12 westbound e ke yona na clip referred mo me N4 westbound ka mothinye ngwane o ya ngulibile ka N1 southbound proof plus interchange le hitla la mila o ka

0: Vito Omalay with you, who is the FM Drive. Simple as a quano or a Jumananga Tibos and Lebu Naki Leka Fumana Manyatabana Beso, Wau Hutela Skolum, Kilocatela di Chutu Sakakam Rafes Bon. Yo, Kaitanwane Munga Peva Fit, Yaba Munyata Saleo, Valedi Modili, Kinama Sokalabito B section, Kelebu.
1: Fela di Limola had di Le Wakahono Hutela was it?
0: Gahono Hutlin. On to Nalbatu Cabana Babara Robbins of Honor School. I want a sooner consulate.
1: No consulate. Scarlet Latip.
2: Yo, Tawali Lib. Do Melanchavana wish. Yo, Nagi Liga Cafe Tavaratua. You mean yet Lawalina, Lose. Oh, a killing car alone Avaratua, no. Ai, kora pelo ya ka ha sa e go ba go sa e hlahla thanatse. Yo. Go ke hopola mo nyetla o dileng ka ka o hana.
1: Mm.
2: Yo. Ai.
1: Mm. Ke se.
2: Ke a us Maria. Ka mona ka Deben. Tango skim.
0: Hey, a us Maria e bua ka e bona. A bua ka e bona. O hana mo nyetla. O kene mo ke nan teng fumane re di ahana ka mo ha o re sheba mane mo ha nan teng fumane di ganya
1: daddy
0: o fumane di ganya paper of maria ngone so no sa tsebe
1: no sa tsebe
0: no sa tsebe se ka
1: itse hape o no sa ithaisa ka tsela eo kana go eo
0: askis mo e se ka mona mo ntso ngo utlwisa bohloko teng tholi ka loka
3: Na ID number ya hao ke ngwa tsedi kitikiti tse thibetsong ke lefapha la tsale hae. Lefapha la merero la tsale hae le thagola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa di profile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehloka lamba ke sa tsamaiso ena. Etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. Ona le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero la tsale hae le ha ho finyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi dithuto di grant ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae re tlisa seriti ho bohle
4: e bafethu tizalebza ae mafanyane ish nna ke a lla man ata ke bile le tšhelete ke le monyane man kgona ke e tlhokano tjena god man kona ke hlokang ba fithu seltini no ere go ke sentse tšhelete batho ba wrong le no jela kona ko e ba tla nka nka to sebetsa no se signal le ha ka ma ora di fanyana ora di fanyana tibza e lebza o sa pura ntwana o sa pura a
0: o fanyana a ene na kongwe le bese buthata ba lona di la ka la qhale
5: e le bule tha

0: ke na ipilela le pentse tse ka mona ka botshabelo bona nao la wa feta ka bo di 1990 mama hona le na kwe se sole sa Afrika borwa ka mona ka Bloemfontein ka Bloemfontein Tempi seneng se amohela bana kuri emu le mngana ikutlwa ho no sa e ka ho o le modikae o eng ho la hapulwa fela di heke ya ba batho ba lo arolwa batswa ba sia sekolo ba bang ba tlola defense ba sia dibuka sekolong bana ba sekolo bona nna le bagotsi ba ka gona re batla ho qeta sekolo e re la ga se qeta sekolo hana jwale la ba ga ba galla jwale re se re bona bona ba tswelletse pele ga o nagana go ja o le wena o la tlola fence ya sekolo wa sia dibuka ka gara jarate ya sekolo ba tswelletse ngwana mme sesole mono ba kene dikolo ba ntsheditse dithuto tsa bona pele ke di eng ka direnke ka gara sesole wa bona ga o le bua ka setlho seo le utlwisa ena ya ka pele botlhoko ke hante bana beso ke a leboa
1: askisimeakalebo
2: mobedi omoyenkgotsa omoyenkgotsa
3: lebsa medaleng le thibos
2: tora my darling
1: tora
3: angwana nna yaba mme mongwane se go kopa kenya le ngwana wa gae o tle ga etsetsa ntho nngwe le nngwe ande le mo se fetile mme wa batho ke a itlhokagalela jole ngwane o ne o thwe ke monyana le ka la bone ne o tsena ba mmetsang ka koloi tsa bo batho ba modimo a go lenka le ke le odimo gape o tse kampa ka inyelela ngwane o ne wa batho kapa ke modimo se ka morago
1: thora jwale o modimo o setsang
3: fa mogate o tsone o se ompotsedite ke inyele ke tlosetse ba mafa ngwane le ko tlo e bone ke le tsusang
1: fela thora ke re motlhomong ne tla re ka moranakonyana o mogate
3: Ay,
2: man.
1: Jwale thora ha o sheba dikolong tsena ba di sotla jwale bana ba bang ba bapala ka tsona.
3: A o bipa pala ka nna mona ba tsina ke a o ka bona ke sone scriptura tse bulu bua be le ke kulo lwana nna ke re lona ke wa mmona le badi.
1: Mohlomong ka bo le Mauritius se le phomotse ana tshe.
3: A ba tsoma mo tsa ho la o sa nne le tibo sa.
1: A re tlo ho pula.
2: Re tlo pula thora.
3: Thank you.
2: A bona ka mo pota ka le o mme. Jo ai mo teng. Mo be le mo enkhotso. O mo enkhotso?
4: Eh le tsa tibo sa.
2: Ngwaneso.
4: Cable mo tine.
2: Ka cable.
4: Tibo sa tsa ka na go tseding ha re tla mesebetsi mo nana. O kopana le batho a kere mo tla o kgothaletsa gore monna e a ke o bale man o nno o wa bona sebetsi mona o ska dula o eme ntlha e lengwe monna eno ke ntse ke mogopola ga moya wa robala ka kgotso um o la nkgothaletsa gore mannako ai man jwale ka ga se motho a tsa dutse a le mo ga sheba mana ka re ke nkile keletso ya monna
1: ka bo le hojana
4: ka ke le go jana wena thibo tsena he o thonta pushanta ya pele ke msebetsi
1: eish ya ne all right thora no o tla
4: cable
1: ra lebo
4: e thara thibo
1: le ona yena cable bo nka yona e shapile ba bangata shapile ba bangata o fitle msebetsi motho a remo etsa tsena le tsena o gona ro tswelile bo gae na so lang ka ntse ke sebetsa ke sharp ka mo gana go etelele o fitle bana ba ntseng ba fitla o bone ba le seba nyulo ga di renke
2: Mm. Ebo so lebo ho tla jwa. E le khale tje ke le mo.
1: KKM khale ke le mo.
2: Mo yeng khotso?
5: A le bolti bo.
2: Mones.
5: A mona de bana beso. Eh le bua le tshepo ke ma karata ba zone 4.
1: Ntsepana.
5: Bana beso. E bile ke volunteer for 6 years. Eh ke tla di tsena tsa di homeless care. Ka jeno le na ngwaneso o sebeletsa government le batho bao ba ileng ba e volunteera le nna ya ba nna go tlhoka mamello ga ke ngala ya bobedi malong ka Gauteng e kile a ithaopa re o nthusa ka license ebe ke re ga ke be ra baka di-driver-a kaofela go tshwanetse go be le a kgannelwang o mongwe a kganne o butiwa ka wa Kimbale le ene a ntlhatlheletsa go ka nthusa le ka sheko lena hela ka re nka lela botlhoko ga mannete ikuetse monyetla ebile ke founetse le malemaga excelte ke thusa bana baka a keta bisa bana baka fela ka di-license wena ka gotlela go nna ke tla o thusa ka license maobane ke na le botharo tshwanetse ke botshabelo ga o dikole ke eo bana beso ka e le two
1: a fela o tla loka brayaka o ne o sa tsebe ka nako eo o ne o sa tsebe
5: ee ke ne ke na le tumelo ya gore ke bera ba diterebera kao fela o mo tshwanetse a kgannele ebile ke ikgothatsa ka gore um moporesente o a kgannele o dula fela empoleilentse
1: eoleile odimo aolo
5: a mannete bana bese
1: naona taba ngwaneso o tla loka utlwa
5: thank you tibos le lebo
6: shapo ngwaneso
5: shapo bana beso
1: yane
6: omoyeng kgotsa hello
1: Hello. Yo. Yeah, what's about punyo wa ke ntholo tso ho.
6: Ke o bohloko ampe.
1: O sa tsebe bohloko ba yona kana go e wetsweleng. O tlo bo bona ha e feela. Gore mona ke ne ke tshwere taimane ka etlwe.
6: Yo.
1: Fela skisi bana besi le mme yana itseng taba lenyalo pula hana lenyalo hana motshane o nkutlwisitse bohloko bane ka nnete wa mo utlwa le ka hare ho yena gore ha monate

0: Hi. Nka pese ka matla Universal Catholic Church Choir.
1: Yeah.
0: Tshwantse ba tle mona. Tshwantse ba tle mona ne ong lena. Studio nsena. Universal Catholic Church Choir. Aibe di thodi mametsi mogotu mametsi bishop o mametsi committee mametsi boto. Tsele boto ke re ga ikeng. Tshwantse ba tle mona batho ba. Mona o re athella.
1: Ha mona tjwa.
0: Ba tlo etsa nthwena mona.
1: Ameni.
0: Wa utla ke reng wena?
1: A ke dumela na lwana ha le kgolo.
0: Ka ba ka bona puseletso ka botshabelo a re pinene sa le keletsa o tloa manta. A re sala re ke se fela santa tewa ha iseng.
1: A o hle.
0: Ke puseletso ka botshabelo. A ski simpuse a re bana ba se lenketsa. A re lenketsa.
1: Yes, yes, pepi.
0: Ke fela santa tewa ka se re le bongwa ne so re kene ja le mamedi ho reng ya o qetela. Ya le nane le ratang la re tshela ka laboraro.
1: Ai bua medi. Ah chika nete. Hora ena ya khalalelo ke hore e batla haholo. Mme ha o batla ho feta ke maiti ya rona ka jeno. Wa tsiba he.
0: Wa bona ka jeno le.
1: Ah. Tsa mama ga sebuti.
0: Ah no. Ai wa tsa mama mchima.
1: Wao.
0: Ka khiso wa tsa majwa le wa bona ke a bona. Man mo ile a teng New York o beke ntsane tsepedi khutla le mobe ya ho.
1: Ah mobe ya ho.
0: Ah khutla le mobe.
1: Ah kha sulla batho.
0: Jole mo mamedi ka jeno hona le ke batla 2000 ke 2000 ne. Ja ke 2000.
1: Ke na le muzika.
0: Ke selemo sa 2000. Ke batla ho hopotsa nthweng.
1: Sho. 2000.
0: Ya ke 2000.
1: Eh ke yona.
0: Ke 2000. You fancy.
1: Me o laba le sibini, ha ntle le le dibini tsepedi na kunyeo. Me o laba le sena, wa ba le sena ha.
0: Yes.
1: Se re bua le tsana ka jeno.
0: Yes.
1: Me o na tumeka khathi tjena, na tumeka khathi sibini tsene. Ha ntle le bana ba tumeka dikhathi batho bana mhlenye.
0: Ai. No ka khiso beke tsena tsepedi o le New York o khutla o hlasitse mtsima. New York o yo sebeledi. Hebona. Kuri fela ke na voice ye mo mamedi.
1: Ha ke
0: ne ke tla o phokolela mo mamedi.
1: Nna ke tla e gona. Re kutu.
0: O

0: Ove o boloke. Disolong tse jwalo ka 1 kg ya Rainbow Simply Chicken Bologna ka R74.99 fela. Di 175 gram divi kapa divi tse pedi tsa Dettol Hygiene Soap ka 30 rand. Le Jumbo Pack ya Maleri kapa dipen sa Huggies Dry Comfort kapa Value Pack ya tsona ya Huggies Gold. Divi kapa divi tse pedi tsa tsona ka 320 rand. Di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Na go ntse ta tlhelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke bo selele bogotsong. Ai Thembi ai o bina ha monate. Ha ntse ke mmametse man. Ha tshwara jwala tswele pele. Mogena ba gotswa metse ka mosalmo hao. Reverend Sam Khatebe biketso kwa B11 lengwe leng. Gotso.

Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Lori mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole. Mpumalanga o tla thiba ka moduseng a ka botshabela ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ho fihlela ho bata. Northwest o tla thiba ka moduseng ka botshabela ntle le mo le tla hla ka ho fihlela le kwela ka o kgetha dibaka ho phole. Free State o tla thiba ka moduseng a ka botshabela. Ntle le mo le tla hlaka o fihlela le kwela ka o kgetha dibaka o phole empa o tla bata dikarolong tse ikgutlileng le le diboho la Lesotho. Northern Cape le tla hlaka o fihlela le kwela ka o kgetha dibaka ka leboya ka mafafatsane a itadileng a diaduma. Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a diaduma. Karolong ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ka botshabela ntle le mo le tla kwela ho phole ka mafafatsane a itadileng a diaduma. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka moduseng ntle le mo le tla hlaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Ditaba tsena tse ya karetsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bosupa matshohlo.

moetswe ka mofuthu ke ba etapele ba setso le ba lelapa. Mokomishinara wa komishini ya diphuputso tsa Madlanga Sandile Khumalo o hlokomedisitse motlatsi wa hloho ya EMPD ya lelekilweng nakwana mosebetsing Julius Mkhwanazi ho tlwela wa pala ka lebaka la ho bua leshano ka pela komishini. Hara tse ding hape re fumana hore South African Police Service e leng SAPS ka bokhutshwane e bolela hore e tlile ho sebetsa mmoho le makala poraefete a tshireletso bakeng sa ho etsa bonnete ba hore ka la 30 kgweding ena e ba letsatsi le tletseng kgotso. Tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumelelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonnete ba hore ha o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba. Ho tloha horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa. Dumela hleng.

0: ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botsilela ere nako ya rona ha ime mona re fetela mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Maafrika Borwa a kgothaletswa ho nka monyetla ka botlalo ka sethala sa ngodiso ya bakgethi interneteng se searching data. Se dumelang baahi ho ingodisa ho netefatsa kapa ho ntjhafatsa dintlha tsa bona tsa ngodiso ntle le ditshenyehelo tsa data. Sena se latela tsebiso ya moraorao ya Komishini ya Dikgetho e reretsweng ho ntlafatsa phihlello le ho matlafatsa ho nka karolo pele ho dikgetho tsa makgotla a metse tsa 2026. Ka morao re mafelo a beke ya pele ya ngodiso ya bakgethi ya phethelwe ka katleho. Jwale ho tlatsepamiswa maikutlo ho letsholo la bobedi la ngodiso le rerilweng ka la pele le la bobedi phato selemong sena se hodimo. Komishini ya dikgetho e tswela pele ho ipiletsa ho bakgethi bohle ba loketseng haholoholo ba ingodisetsang lekgetlo la pele le ba hlokang ho ntjhafatsa dintlha tsa bona hore ba netefatse hore ba ngodisitswe mme ba itukiseditse ho kenya letshwao la bona ka la 4 Pudungwana selemong se hodimo. Molaetsa o hlakile ngodiso e nngwe le e nngwe e bohlokwa mme voutu e nngwe le nngwe e na le boleng. Re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le ntate Ntshetshe Mankai, yena ke motlatsa motsamaisi wa diphihlello le dikgokahanyo ho tswa IEC. Ntate Ntshetshe, kgotso, wa moetswe matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ke tla go dumedisa se buisa ka sekgabane, ke dumedisa le mamamedi bohle ba Lesedi FM.
0: IEC hlahisitse ngodiso ya bakgethi interneteng e searching data. Empa le na le tshepo e kae hore morero ona o fihlelleya ka nnete ho baahi ba dulang dibakeng tsa mahaeng le tse sa sebeletsweng hantle mo phihlello ya digitale e leng nyane?
1: Ngwaneso, IEC e di kene letsholong lenana la ho netefatsa hore ditshebeletso tsa yona tsa boingodiso ba inthanete di ba ka ntle ho di tjhelete efe kapa efe kapa di sa patalle ka lebaka la hobane nako e ngata ene re ha re kopana le baahi ba rona ka ntle ka bane ba ne ba lla ka ditjeho tseo ba tshwanetse ba kene ho tsona hore ba tle ba tsebe ingodisa, mme re ntse bonnete ba hore re buisana le tse ding tsa balaodi ba marangrang hore ba tle ba tsebe hore tshebeletso ena e tla ebe e sa patalleng. Mme he bakeng tsa bakgethi ba rona ba e leng hore he ba dula dibakeng tse e leng hore ha ba fihlelle tshebeletso ena, jwalo ka o sotlheletse, re tlo bula dibaka tsa rona tsa go kgethela gape ka tsatsi la pele la bobedi phato gona selemong sena. E le mafelo a beke ya boingodiso ya beno re ka be le ona go qetela ha re tlaya re lebile dikgethong tsa rona tse tla baka la nne Pudungwana ona selemong sena. Mme re leka ka gotlhe gore re fitlhelele batho botlhe, mme le basebeletsi ba rona ba beno re he ba ntse ba ruta batho ka ditokelo tsa bona le ka gore na ba ka etsa jang ba ingodise ba kene metseng ya rona di ba fitlhelela dibakeng tsena tsa mapolasi le dibakeng tse senang dikgokagano tsena tse beno di teng gore batle ba tsebe go thusa baahi ba rona.
0: Mafelo a beke a pele a ngodiso a hlalositswe le katleho, na le ka fana ka dipalo go tshehetsa polelo eo?
1: Ee, gaitsedi yaka, mafelo a beke ao re ketang go feta go bona re ile ra bona tshebetso e ntle haholo ka ga re ile ra ba le bakgethi ba rona ba ileng ba fitlha dibakeng tsa rona tsa go kgethelana ka bophara ba kabang 2,209,000. Mme ha re bapisa dipalopalo tsenana le boingodiso ba pele ba dikgetho tsa masepala ka selemo sane sa 2021, re fumane le hore dingodiso bona na bo feta dipalopalo tseo ka dipalo tse kabang 1,102,000. Mme hona ho bontsha hore bakgethi ba rona ka nnete ba ile ba utlwella kgoeletso ya rona re le Komishini ya Dikgetho, mme ba etsa bonnete ba hore ba fitlhelela dibaka tsa rona tsa go kgethela hore ba tle ba tsebe ho ingodisa botjha kapa ba tle ba tsebe hore ba ntjhafatse dintlha tsa bona ka hare ho lenane la bakgethi.
0: Ntate Mankai, ke kopa fela o ntshwarela nyane, re tle re fetele mabenkeleng, re tla boela gape re tswela pele ka puisano ya rona.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bets ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betšha ka 2 rand ka fao feta dipapading tse kgethilweng tsa Playtech laboraro le leng ka 6:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu le Sontaga ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa hapa meputso e babatsehang. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: ipiletse kgatlhano le poto ena ya lekgotla la maipiletso.
1: Ntate Motlhomong, re lebetse nako ya gago gagolo ka buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang.
0: Ya lebileng ke nnagaetse data e kapati.
1: Mamedi eno re buisana le ena ke setsibi sa ditaba tsa molao Matšhini Motlhomong, mme puisano ene re beya gantle metsotsong e lesome le motsomong re ya re lebile goreng ya bosupa. E re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tlabele gape re tswela pele.
2: Mariana a tlile a bata. Boloka lebata ma ka gare le serame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya gago e futhumetse ka ceiling installation ya rona ya boleng bo godimo. Ebile o ka fetoela o kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tšhesa nako e telele. Se ka fetoa leqhwa marieng ana. E ya cash build ya gaufi bakeng sa installation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
3: Swipe o fumana ho ekeditsweng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
1: Ke metsotso e le shume re ya re lebile hore nya bosupa o polo re lena no le keneng ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le CDI FM. Haratela pele re fumana hore tshebediso empe ya dithetefatsi ke ngongoreho e kgolo e seng bakeng sa batho ba baholo fela empa le ho batjha. Ho ya ka dipalopalo tsa batjha ba sebedisang dithetefatsi tsa selemo sa 2023, batjha ba milione filane robedi tshelela ba dilemo di leshome le metso mmedi ho ya ho tse leshome le metso supileng ba sebedisa dithethefatsi kapa ho nwa jwala. Jwalo ka ha e le kgwedi ya batjha, ka jeno re buisana le motjha ya neng a sebedisa dithethefatsi empa a fumana thuso hore a di tlohelle, mme yena ke Phelo Rabodinyane. Kamohelo, dumela o ametswe lenanong la matshohlo le CDI FM.
0: Dumela mme ke di bone. O bua le Kamohelo Rabodinyane.
1: Kamo, bolella momamedi pele hore na o dilemo di kae mme o hlaya ho kae?
0: Ke tlo qala ka ho dumedisa bamamedi bohle ba Lesedi FM. Nna ke dilemo tse 19. Ke hlaya Botshabelo Section L. Ke ne ke le ngwana e leng hore o a sokodisa empa ke a qetelletse ke fumane thuso. Ya ya kimping hona mona le bilo ya ntate Moifiso Mpane.
1: Ha re qale pele ka ho utlwisisa hore o no sebedisa dithethefatsi tsa mofuta ofeng.
0: Ne ke sebedisa dithethefatsi ka tsela hore ke ne ke tsuba bo matekwane, ke tsamaya le batho ba seng hantle ba etsang ke tse ntho tse fosahetseng le bona. Hangata ke ne ke sa mamele ka tlung, ke kwatisa batswadi, ke a qetelletse ke bona ke setšhaba sohle gore ke ngwana a etsa ntho tse sa lokang.
1: O qadile neng ho sebedisa dithethefatsi tsena kapa ho nwa jwala?
0: Bonneteng ke qadile ke sa le monyane dilemong ka ha ntho tse jwalo go kopana le tsona metswalleng le starte mona mo re tsamayang le teng. Ke nahana ke qadile ke sa le sekolong ke bala grade 8.
1: Kamohelo, hangata re rutlwe hore batho ba batjha ba tla be ba beha molato ho batswadi ba bona hore ba feta maemong ano ebileng hore ba feta wona hore ba qetelle ba sebedisitse dithethefatsi ka lebaka la maemo a teng ka lapeng. Nna seo ke nnete ho lo kae haholoholo re shebile tabeng ya hao?
0: Mme ke di bone ho ya ka nna nkare re le bana re phele malapeng anang. Ba bang ba phela malapeng leng hore ha hona kgotso, ba sokola, ba ntse ba leka ho iphumana. Ke ka hona ko nngwe ngwana mpa iphumana a ya dithethefatsing ho fumana mofuthunyana oo kapa kgotso. Empa yona ntho ya reng o fumana moo ke yona e mo senyeletsang bophelo.
1: Ha o no di sebedisitse, o no ikutlwa jwang? Ho no etsahalang phapang e ne ba jwang ha o sebedisitse dithethefatsi tsena le ha o sa di sebedisa?
0: Ha ke ne ke sa di sebedisa dithethefatsi, ne ke dula ke kwatile ka tlung, ke sa buise motho kapa ke iketsetsa dintho fela hoba ha ke fumane se ke se batlang.

0: mpa hang fela ha ke qeta ho di fumana di tshetsefatse ke tla ba ka mohelo e leng hore ha tshwane le pele ke tla ba mo ferefere ke thabe ke kwatise ka tlung ke iphumane ke le ngwane e ke seng yena mahlong a mme wa ka
1: nna re ka re sena e ne le kgatello ya maikutlo mme o ne o sebedisa mekgwa e feng bakeng sa gore ha o halefile kapa ebang o tlhoname o sebedise mekgwa itseng o ne o etsa eng ebang o iphumana gore jale o maemong a gore o halefile kapa o iphumana gore o maemong e leng gore ga o hantle ka bona
0: nakong tseo mme ga e ba go ne go na le se seng se nkwatisitseng ke ne ke refera go dithethefatsi goba re le batho ba sebedisang dithethefatsi ba utlwa e le ntho e leng gore e ba e thola maikutlo e leng gore a halefile kapa ona a seng gantle go wena jwale dithethefatsi ke ntho e sa lokang gagolo ka ga o ntse o nagana e kare e thola maikutlo ao a halefileng e ntse o senya le o feta
1: jwale ha re shebile gore ke mona maikutlo a ga ana tlhile batla a fapane go tlile jwang gore qetelelong o fumane thuso le gore o tlotloele dithethefatsi tsena
0: mme wa ka o nampakela thuso bakeng tse ngata gampe tse ngata di ka balwa di ngata mpe dibaka tse mme wa ka mpatletseng thuso go tsona empa o la fitlha matsong a ntate Sompane a bua le ena mo tlhalosetsa bothata ba ka ka tlhoko gore na bothata ba ka ke eng ntate Sompane o ile a bua le ena mo jwetsa ga mothusi ke ye mono ke tla fumana thuso teng ke ile ka ya campaign for matsatsi a 21 ke fumane thuso mononong e leng gore letsatsing la kajeko ntse ke e leboga
1: ke mofuta efe ya thuso e leng gore o e fumane hangata re re ke di-activities le ne le etsa eng yeno kareng e o thusitse jalo ka gore o ile wa tsamaya dibakeng tse fapaneng o batlana le thuso empa qetelelong wa qeteletse o fitlhile sebakeng sena se e leng gore o ile fela matsatsi a 20 le motso mong wa fumana thuso ya gao teng
0: mme ke di bone dikempe ga di tshwane empa ye ke tswang go yona nna ntate Moifi Sompane moo re dia di-activity tsa bothuto go rutwa ka di-drugs gore na di etsang mothong di senya jwang ga o tho di ya o senya di etsa eng motho ga a qeteletse a kula kapa a sa fetulele motho e mong re tsa le bo di-activity tse physical mononong o nako e nngwe o tla bo go thwe ke nako ya gore re ye bo seretseng ka go fela re ke re lo challenge re challenge bophelo ka mokgwa o boleng ka teng di ngata di-activity tse e tswang mononong empa bogolo ba tsona ga se tse ka ntshang motho kotsi ke tse rutang motho tse fanang ka thuto
1: maemonang kao fela e leng gore o fetile ka gare go ona sena se ile sa ama dikamano jwang pakeng tsa gago le ba lelapa re shebile gape metswalle mme gape re shebile le dithuto tsa gago ka mo ke dumela gore o ntse o kena sekolo ga jwale o ka tlhalosa fela gore o ile wa amega jwang dithutong tsa gago tshebetso ya gago ile ya amega ka tsele jwang re shebile gape le dikamano tsa gago le ba lelapa mmogo le metswalle
0: mme ke di bone go bua nnete pele ke ya kampong go gane ke sa sebetse gantle sekolong le batswadi ne se ba kgathatsile gagolo ka nna ka mekgwa ya ka le diketso tsa ka tsene ke di etsa sekolong mme ya kona dula a founelwa sekolong go the kamogelo o entse tsena o lwanne o tsobile o entse eng and-e seo se utlwisa motswadi botlhoko ka morago gore ke ye kampong ga ke gutla kampong ke ile ke a gutlela sekolong ke a kopana le yona metswalle eo empa nka ba ke e dumelela gore ke gutlele nakong eo e fetileng ka ga ke bone gore ke ntho e senyang bophelo ba motho le dithutong tsa ka ke ile ke a tsamaya gantle gagolo mme le motswadi o ile a thaba golo a bona thuto tsa ka tsa sekolo di tlhaya leseding
1: kamogelo re kgweding ya batšha molaetsa wa gago go batšha ba sebedisang dithethefatsi ke ofeng
0: mme ke di bone ke gore bophelong mo se seng le se seng se o se etsang sena le ditlamorago. Eno ke ntho ya pele o tshwanetseng o dule o e hopola o nana o sebedisa sethethefatsi. Ntho ngwe le ngwe o etsang hona jwale e na le nako ya teng ya ho kgutla. Jwalo ka ha le nna ke bone ke tswa maemong ao.
1: Kamohelo re leboetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona tsatsing la kajeno.
0: Ke a leboga mang.
1: Mamedi yeno re buisana le ena ke motšha yena le bitso la gae ke Kamohelo Rabodinyane, mme ne re buisana le ena jalo ka ga re ntse re le kgweding ena ya batšha, mme ke ena ke mongwe wa batšha ba kileng ba sebedisa dithethefatsi empa ga morago a fumana thuso, mme puisano yona re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Motlhophisi wa lona ebile morapedi Segwane, motlhaisi wa lona ya ba Dingwane Moeti, mme ra laolelwa gaswa go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Ke lebogile go mamatodi. Re baletswe ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi, la ka lebitso ke Dibone Matshela. Go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang, kgotso.

0: Ke ile ka ba utlwa basebetsi mmoho ho tloha diorengatsane tsa bao seng hannete haesale sena se ya le moya se sa thole. Ba ntse ba o fa ditaba tsa bohlokwa tse etsahalang he momamedi Afrika Borwa kwano tse etsahalang naheng tsa bohaisane tse etsahalang lefatsheng ka bophara nnete o so tsebile hore na ke dife tse ntseng di etsahala. Jwale ke nakwa dipapadi hembe hore o tlo tseba hore na ha e lefatsheng la dipapadi teng ho etsahalang. Jolo ka re tseba hore dipapading mona he ke se ke boletse ka re tabakgolo e ntse e le papadi tsa mohope lefatshe haholo wa ka he motho e mong le mong ha bua o bua ka hlopha sa naha sa Afrika Borwa sa papadi ya bolo ya maoto e leng Bafana Bafana ba tla bapala boisa he momamedi ho renya boraro hosane hoseng Bafana Bafana ba nkana le naha ya South Korea kapa Korea Republic bakeng sa o bona rona ebe Bafana Bafana ba tla nka boemo ba bobedi e bang ba hapa papadi na fela keke ba papadi e bonolo fela ba tla hlana ka ho ba nete ya sala ba imetse naha mono he Canada Mexico Moholi USA re ke rekise mamedi tla ra ke gutla fela ho rekisa ke tla tiana le sibidi molefe fela nako ya dumela ke tla e ka mona
1: matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi e bolokeile ho o ka enwang ka di ARV mme ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang Promune e entse ka ditlama tse ne di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo e thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi kapa marothodi a Promune.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke ena he metsotso o dula hantle fela ho ye leshome le motso le monga ka morao ra ena ya bosupa. Re go fe ditaba ke tsena he bomamedi. Na o ikutlwa o ingwetswe, o ruruhile, ebile o tekateka. Tseba hore Clean for Life, V2. Ke toniki ya dilemo tsa maemo a hodimo e thehilweng hodima tsebo ya setso sa Afrika. E ntlafaditsweng bakeng sa bophelo ba kajeno. E thusa ka tshilo ya dijo le tlhwekiso ya mmele ka mokgwa wa tlhaho. Ha se moriana fela, empa e boetse e tshehetsa mmele hore o dule o phetse hantle. Ebile o ikutlwe o le bobebe, o matlafetse, ebile o ntjhafetse. Fumana Clean for Life V2 kajeno hamfela stoko se saleteng. Clean for Life matla a setso boleng ba maemo a hodimo.
3: Sadi papai ole sedi fans
0: ho jwalo he o mametse lenane la dipapadi kwano tshebeletsong ya lesedi ke itse he mamedi kajeno kgaitsedi ya motho sibidi molefe le motlhophiswa lenane o thabiso motlong ba tswile mme ba tlo re fa ditaba rona mo ba leng teng ba tlo re fa taba dife ke bona ba tswa ditaba bane nnete ba nka ba etelela pele nka iphumana nnete se ke le mathateng fela seso se monate ha ka kamba nna ha sengwa wa ke monga sona re kutlwa kgaitsedi ya motho hore ke ya mofumana chocolate girl a ka re fetsa morao rao pele he mosebetsi boholo o ka qala choki chocolate girl.
4: Hello, tough guy. Look at his neck.
5: What's up with my chocolate chokey?
0: Ah, o tabatse monnate kgaitsedi le sedi FM tse le leteng. Eh, a go re fe wetsalang lo kae choki wetsalang re fendita.
4: Ga itsena motho e re ke le bona ngwana yo se Thabiso Mafereka, tough guy, e mamedi motle jalo ka sa tsholo ga itsena motho nna lebitso la ka ke Sebidi Molefe, mothating wa jwale here ka kwano ka Sandton mo teng here re leng dikantorong tse kgolo tsa South African Sports Confederation and Olympic Committee ka bogutshwanyane wa etseba he Mohamedi Saskok, ke sona segele se segolo se kentseng ka gare di-federation tsotlhe tsa dipapadi Aforika Borwa kwano. Ka opologe he Mohamedi e salentse re hweleditse taba ena bonneteng ya gore hela dipapadi tsa di-commonwealth di antse di atamela, ka go sentse re shebile botlhe gore na e be ke bafe baatlete ba Aforika Borwa ba tla ba le lehlonolo la olo re emela ka mane ka Glasgow, mme he bosumbona tseba gore Saskok e etsa mosebetsi o mogolo wa go tsebisa baatlete ba legolo le metse o robong ba tla le ba ka mane ka Glasgow dipapading tsena tsa di-commonwealth tse tla tshwara pakeng sa di-23 July go fitlhela ka la pedi Phato. Ela tlhoko tle mo mamedi gore ka nnete tshebetso ke ntle sa le re fitla kwano re bone ba bang ba baeti ba botlhokwa sentse re shebile le baatlete ba tlaeletseng ka mahetla, mme ke sesupo sa gore ehlile tshebedisano mo ebile ntle go fitlhela mona moo re leng teng. Itse ga ba fitlha fela he bana ba re amogelang ba Saskok re shebile boto le botsamaisi ka tlasantate Hendricks ya ba he re bona chief executive officer gona mona Saskok ke bua ka me Nozipho Jafta ka nnete a bula mosebetsi ona mo teng he Mohamedi e seng gona fela ga so tsena tsa tshebeletso ya sealemoya re shebile SABC ke bua ka tshebeletso ya Lesedi FM o Khosi FM le Radio 2000 ha jwale tjena he Mohamedi ke tlotla e kgolo ka nnete go ba teng ka kwano mo tsena tsotlhe di etsalang ebile re sentse re bona le batswadi ba mengwe e tlo ba karolo ba be le seabo sa ha nalane ena e tlo phethwa bosumba ka jeno e etsa hala re ene re hweletse go hopotse ka mehlego hle ka nnete wena motswadi no tsietse ngwana hao a santsana ya le dipapading dikolo mono mapoko mono teng ebile o bona gore talente teng Mohamedi le kaka o hlohle re o tsietse ngwana o baneng go tseba mang ka le leng la matsatsi mohlomong re tlabegile dikantorong tsena tsa Saskok jena le wena o le teng re se re kopana o tshoge hela re ile nna ga e tsamaisana le wena tsela ena le ngwana wa gago re le tshebeletso ya Lesedi. E re go tsebisa he Mohamedi re bosumbona baatlete ba tsebisitsweng jwalo ka house ontso qadiwe ka tshebetso ke ba atlete ba weleng hore he ba dipapading tse fapaneng ga tsa ba he hore dipapadi tsena tsa di Commonwealth mo mamedi di tlahle di ages le monsana sa odimo dipapadi tse le shume ka hare 10 sporting codes ile hona he mo re bonang le Afrika Borwa e tla romela tsona dipapadi tseo tse le shume 10 sporting codes re shebile he dipapadi tsa baatlete ba rona ba emba re emele le mane dipapading tsa di-olympici ebile ka tlhakoreng le leng re shebile dipapadi tsena tsa di-paralympici ka opola re mamedi dipapadi tsena tsa di-commonwealth di akga ka gare dipapadi tsa rona kao fela go sa kgathale gore o phela le boqhwala kapa ga o phele le boqhwala empa di kenyeletsa botlhe e leng gona o tlotla bana ba rona dipapading ka kakaretso jole he Mohamedi tlhokomela gore bosumbona ka nnete tshebetso ke e maatla re sentse re shebile gore Aforika Borwa go se ile ga tsebiswa chef de mission ya tlatle a etelele pele kore gantlentle ena o tshwana le molaodi wa setlhopha sa Aforika Borwa ke a dumela ga la nna ga o tsipetsipela mo na le mane re bone he Bongiwe Msomi mo ka ubere papading ya netball go shebile he setlhopheng sa di Spa Proteas e ba yena e o a hlwang gore e tlo ba chef de mission ho le ba di papading tsena tsa Glasgow 2026 tsa di Commonwealth ha jole tsena he se le mo gwetlisi ga tse bontsa tshwe ka matla mme ke mong wa basadi ba ileng ba itshupa e bile re la hlaga bona le gore setlhopha sa netball se ile sa phungeletsa ka kotlologo le pele he ho tlwa boemong bona bo re leng ho bona hona le ba bang he Mamedi ba tla tsebiswa ba neng bona ba ile ba nyeletsa ka mogao go nako empa Bongiwe Msomi ke mong he wa batho ba ilong re papadi ya netball o itse fela ha iphunyeletsa ya ba sentse bile go tlwa taba tseo tse monate hlakoreng la hae gore o tla hle a re emele e le yena he chef de mission hlakoreng la setlhopha sa Aforika Borwa se tla le ba papadi tsena tsa mogopo lefatshe ge bone hle Mohamedi ha jwale tjena ka nnete sa skhoko e se ile ya tsebisa ho ba bang ba batho ba weleng hore ba tla re emela e hlakong le leng ke tla kise ena mo mamedi e mabapi le dipapadi tse pedi tse weleng hore le monsana so di mo di ke tsa le ba papadi ntsa di Commonwealth papadi ya hockey intsuwe ha ya ntsuwa ke Africa borwa intsuwe ke botsa maisi ba di Commonwealth re shebile le hlakoreng la rugby tse ba he mo mamedi re hockey le rugby le monsana so di mo di ke tsa e ba teng dikeke tsa ba le seabo ke a tsebo go mohlomo mo teng mono o tlile bohloko ba nenjwele ri le ga bona ka le mosane sa 2022 di papadi ntsa di Commonwealth ka nete Africa borwa tla phetela tafuleng ya di medal ge le boemong ba borobong ri le ga bona ka nete go di tlhopa sa gona nentse di tikile ka ho hle ho hla go botsa fela mamedi ka le mosa 2022 ri le ga bona Africa borwa e gutla le di medal tse 27 ne rena le di gauta tse supileng le di silvera tse robong le di bronze tse le shume le motso le mong metla meile le monsana sa odimo ka nete di ntho di fetuwe ho bona halore tshebetso e phahame ho feta le monsa ho feta mme ke dumela hore re tla tle re bone makgabane ya mamedi ka lebaka la batlete ba rona ba tla le ba dipapadi tsena ga o le tsena he ke lebe bona gaitsela motho le ba mabenkeleng he hang ha o gutla ke tle ke tsebo tswela pele le taba tsena re fe mo mamedi ha holwanyana
6: Ipeha monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse drawing. Sa habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: E se le nako ya ho etsa haholo jwa

Hona ke rwela go siya seba le siyo ka tlo. Ke ka o ke gola ke tse ke phufa kana kana. Ke felwa le ke boroko waka. Empa go na le ntho nngwe ke sa e tsebe morena. Sila se taba e ene re bua ka yona o ne a dumelana le nna. Kapa o ne a ne letlhakoreng la ka. Kapa tšheo na sa utlwisise. Ke ipotsa dipotso tse ngata tse tlhokang dikarabo. Gana jale ke gara bosimo. Ga ke kgone go bala. Sila se gae. Ke tshaba le go mo founela ke bosimo. Empa ke bona ka ke tlabe ke mo tshware ka maaka. Ena yona e tshware ya ntle. Ke batla go kwa ntle gona ntle ntle mogae o letlhakoreng la gago. Wa tseba monni o e ke reng ko waka. Le go mpaka ka matsatsi a mang and-e ke a gola mo ateng o galile fe o ile le sepone sa boroko a tla ntle ka mpolelele e le go selese o letlhakore nnaka kapo letlhakore la fa tlhepele ke mo founele le ena phaphame jalo ka nna tloele a kgwe gona jo mo tloela ga bosio ga golo ka taba e mekutlwe kare ga batle go gamoga mo ithetsa ke e batla fela ga ka ntjwetsa nnete gore na o dumelana ntho ga go fanele ena a re ise dithetefatsi nanke ke ye zeta ne ke ke tsabe ba fa nka mo jetsa ka mo shipa e re tlhiki fo hello hello baby Silas e ke nna hle motho aka fo ha o tsebe rena ke hlobaetse jwa wa bona ntho ya gabe ha wa tloela go tsama ntse bona jo le tsina na a ke khone go bala bosimo ke tsama ke phofa ka ditoko tse makatsang e seng jwalo Mamela, o tsaba kubulela. Ke ntse ke nahana le ka taba ya nene ntse re bua ka yona. Eya, ke bokukulu o gatelela o mpotsa gore na ke na le bopaki. Ka re ee, ke na le bopaki. Fela ka bona gore ga o utlwisise. Ke nna. Ke mmone ka matlhwana ka mabedi. Wena mpa fela o sa batle o dumela gobane e le nna o bolelelang taba ena mogatsaka. Ee, molao wa go sebetse jwalo. Eya, ke ka go ko bolelelang gore nna ke na le bopaki. E na le bopaki ke re ntho e ke e bone ka matlho a ka mabe and-e le ena a bofane o bone gore ke e bone gore o na le teng o ka montswa manta ba ka ga o enke no Silas ga e jalo o tseba ke tenne ko o founela ja ne tlhile ke batla go utlwa gantle gorena e le gore o letlhakoreng laka kapo letlhakoreng la a bofane ee maga go bontshe gore o letlhakoreng laka masomo a tsaka e seng jalo maga polelo tsa gago ke tsone tse nnye tsa moroko kore ke a utlwa gore ga go ema le nna wa tseba ke nsedas go molemo o felela nnete o ena le o phelele leshano le o bolaya setšhaba ka leshano e ga bofane o matha le babolai ba setšhaba sena lona le thotse a le gala ke no etsa taba ena gona jala ke re ke bua le wena ge le babedi mogaleng ke bosio ee o bona ka etlhile o le kae a Silas ee etse letho ka se wena o se bonang kapa se o se tsebang kapa se o se utlwileng go a bona la o le wena o tsuweng e le nngwe le moetsiwa ntho tse lebitso fela la tšhelete mare ntho tsena bona di-destroya bana jwang gona jale je ga le ka la bona mathata e re a tshwereng sekolong Silas ga le no utlwisisa because ga lebe le bana ba natsatsi le leng le leng amogatsaka o tsebane ke sa batla re qale ntwa pakeng tsa ka le wena ga o kampa gotla e sale ka nako o mpo fitlhe foo hei ga ke kgone go bana ke le mong ka tlong ae ba bae ga e sale ke tlhobaela go mongwe ena o tla nthusa go tlhobaela o lokile he

0: modiei a go bone fela tle ore ngwanena wa rona ka nnete wa pala ga monate jang o thabetse go bonang tata ya le teng mo naina man
1: yes
0: ke yona ntho ntse ke utswetsa yona ke re every time eo a kore ke moke
1: felagobaneng
0: ka balea ka ena nka ba leya ka ngwanaka ka nnete lebaka e le lefe ke motlhobisi wa bana kereeena moradinyana wa papa ena princese ya papa ena wa repela bonobone o smilelwaena bonkepankepenke ya papa wena yo o bona ngwana wa thadilewa bona fe
1: wena
0: o bonagala o sa thaba
1: a kobipelela wena ga o ne o le nna o ne ke thaba e o sa tsebo lefu la gago le o emetse kgoneng efe leng kapaneng le ka nna la fitlha lefu fela go wena la oge o ne ke thaba
0: lefu la gago ke eng o na le appointment le mmolai wa gago
1: ke nagana ja
0: modieng ena ga se nako ya go bua ka dilotho o batla gore eng ele gantle
1: a netsefanetlhe ke a tseba go gona jele jena o eme monana o duletse o ipapadisa le ngwana o etsa e kage tsotlhe di lokile ke a tseba go a pretenda
0: ke a pretenda nna I'm not pretending wa tseba ompa o potlakele ditaba gantlentle ke ne ke tlile go wena mona go tla o leboa
1: o tla onteboa
0: eya
1: mabapile
0: mabapile ga e le mona ka nneto fetotse maikutlo a gao ka nna modieng ke a gola jwa le oa tlhokomela gore ga bofano ke monna wa nnete yaka o tlhokomela bophelo botlhe ba gago jwale ge ke taba ya gore go tloa gona jwale o ngole ka nna letsatsi le lenele le ga o na le batho ba tla nagana motlhomong o ngwana ka nna dikgoso le mme wa ngwanaka setšhaba ka kakaretso se tla o tlosisa gore o mosebetsi mme o etsa mosebetsi wa gago o sa kgethe letlhakore a utlwa o ngoletse ntle fela mokentle ke opa o ngoletse ntle ngola wena my love
1: a ke enpitsa my love jwale ga ke labe ya gao nna
0: ela wa bona le ga e ba o se yona ona fale empa o ntse tloba e bona gaufinyana bona le legabonyana lena le lokela go godisa ke batsadi ba babedi a tsebe lerato la mme le lantatae kore ka go lekana a golele lelapeng le nang le mme leng tate
1: ore go sane ke ngole eng ka wena oso dithong tseno tsa
0: gagoky right mamelo gopotsa baagi gore ga ba kgetha ba kgethe gantle ba ke ba fetle morago ba shebe gore ba eta pele ba bileng teng pele ba ba etseditseng utlwae motho ya ntseng a ba tshepisa fela mo empa a so ka kena ka ara chamber ka nnete ba tla mo tshepa jang mo eta pele o ya setšhabeng mme ga a fitlhe a putile matsoo a tlile fela go tla mamela dillo fela o tla tshwere dijo o tla tshwere dithuso tšhelete le dintlafatso tse e tlhokanang a kere
1: moeta pele ne o buang ka ena ke wenane
0: jalo yes
1: ke a utlwa
0: wa bona o jalo o ka inaganela le wena gore ga nna le wena re sege le ntho e le nngwe ka nnete re ka ba le matlama kae
1: re le ntho e le nngwe ke
0: ke bolela gore modiei mamela oa tseba gore nna le wena ka nnete re lokela go ba ntho e le nngwe le ratona ke re bona ona jale ga re eme re le bararo tshena ka
1: nneteo
0: lovely go smart
1: ebileao se o etsaetseng jwa le mage
0: o etsaetseng jwang jwa leo wa bona o botsa potso e ntle mamela e re kotetse

A kena motlokwa mogalo motho wa matjotjo motho wa mafoko tsa a ho behela kae ngwa hola a letse a bela dichachane motho wa maka ibe se fola motho wa mamogopodi ya pula ke na motho wa bong gahlele le baka motlokwa wa tshotetsi ka sebe wa ipaka hatsa ka nkotsena ho ihlile ke motlokwa nna ke se tloholo ba fuke mmano ka ntsheba ka maotong ha ke furaletse Ore ke phoka manaila. Ke bua ka bona ba fukeng ba mahoana mahoana a botlalane ba hasa ba ka mpeona ba hasa di gopu. Ba hasi di dipulungwane na heng hobane ba mahase ka re dikepola. E ka re dinkudu tswa mogabong bona ba gabele tsatsi mo ga modike. Gabele tsatsi se gabelana. Bokolinga. Di sola e ya. Bontso ke motho ya bakya sejaga sa batlou ba ka ndlovu zedleka swene belu ke mo hatsa munna ka sebe mme wa ngwanana le moshanyana a matle maipa nna ke nkgono wa bananyana fela ke le tjena nkgono wa kananelo ke yananetswe ratan le re fentse Fefe ngwanana Ke fefe nkhono ntswa Jwalo ka nkhona ngwana ka jwalo ka nkhona Dile tsa fetu a di ntho Ke se re bua ka ngwana o fela ke ya gabilo Le thabo la mmai ngwana nyana a tlhafutse ntla mmopo Chio. Ke ga khadi wa tlokomela le bokamoso ke letse. Ha itse di ali fule ka moela o sia selwane le saolela a ke le mo beketse tsene batho ba neng tate ona qalo bona ngwana wa ngwana nyana ka nna. Di ho tshwana ho lelele tse. O sabile le fatse ke ge botswana bona ha bo ka fela nka itsa hlo. Masaka ka mela mohlwa nngwe me.

0: le sedi ke molelwa metsotso e mashumo a mabedi metsotso go bom pele ho ra borobong e bile nthabeleng le hana a re sekupu e re ke e kgwebo metsotso nge mashumo a mabedi metsotso mihlano pele ho ga ya borobong ke kapine monati ya letswalo nomoro ya bobedi ha o tsha o tsheche go re ka ntena ka lebota
1: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka We are.

0: Tabeng tsentsho tse la ke le la ka be la futa ile metsotso e le shumele metsi mihlano pele ho hora ya borobo ke na le ntate semana makakwano wa di gabane ha ba le ntate dumela wa mohetse sebeletsong ya lesedi
1: gotso mmantswa ke tlhela mo mamedi wa lesedi ka le fatse lena jikelela
0: o phetse hantle ke a tshepa
1: ke phetse hantle ha ho mmantswa ke tlhela
0: motho a mmona
1: ha wa mmona ha ne tlo mmona a ke re jwa le ka mo go re genwa se re le di genwa di tlamatlama genwa mago a di tlama tsena tsa tlholego
0: tsa tlhau tse senang di ditlamo ga otso difi ka padifi
1: ke ne ke tsholwalo
0: ntate o go tshwaretse difi bekeng
1: ke le wa hle mmantswa ke tlhela ke tshwaretse mo mamedi wa lesedi mo riana wa ne o matlamatla se re le di super healthcare mo riana o ke kire ka mehla o entse ka le gola di tlama tsa tlholego wena mamedi ya motle mo riana o tla o thusa go beya tswekere le high blood taolo Mogano o tla o thusa ho nyolla masole a hao a mmele o ga itwanele mafung a ka kenang a ka o kenang mathata a pelo stroke le modikwadikwane ka mogiano wa sireledi super health care e ba pale ya maobane o boetse o tla o thusa ha ona le bothata ba pelo pelo e tetebelang pelo o tla mfatse hloho ya opang ha bohloko methapo eno e satalang ka sireledi super health care e ba pale ya maobane moriana ona o hlatswa diphio ka kakagetso majana a diphio majana a senya e ba pale ya maobane wena mamedi ya motle ka bona le bothata ba mosesiwa no o Samo se somo se tlamo se o pitiletsang sebedisa segeledi super health care se tla o thusa se phekola se jeso le thabe wena mamedi ya motle sebedisa se tla o thusa ka bothata ba ne ba alsa e ka sitana le yona gautu mogiana wa segeledi super health care o phekola se ga me se masapo manonyeletso le mangwale ane a ruruwa mangwale a opang misifa ya ne e honyelang e ba pale ya maobane segeledi super health care se tla o thusa go tlotla nyoko le seso di betaolo nya mmelo ha o sebedisa se hlatswa pelo wena mamedi ya motse se tlotla le leta mmelo ngwa ha o bone ka sitana le le sokolo ke mampuri wa pheko e ghetha ngwana mamedi ya motsa le fulena la mofetse ka mefuta yohle mo mamedi e ka ba ona le bothata ba ne ba botsikinyane magopo di hloba ke tseno ka bothong ka mono mashwa wena mamedi ya motle le go keleno le khitsa maqaba ke yana sa o jiseng di thewelang sebedisa segeledi super health care se tla o thusa se tlatswa madi se bula methapo se tlatswa le tlalo la hao le be burireletsana bo botle wena mamedi ya motle sentsa hlala ya popelo ka motlo ka metso wena gaitsedi ya ka lapeng mono bothata ba ne ba di period pain selumi dinako tsa ha di ya tsitsa sebedisa segeledi super health care ka ugileke wa lahlehelwa ugileke wa thola miscarriage sebedisa segeledi super health care o hloka lesea sebedisa segeledi super health care se tla o thusa go hlatswa popelo eno ya hao se phekola le banta magopo diso e ka sitana le mathopa mmelengwa hao mo nana mabeni ya motse se boetse segeledi sena se fana ka matla bothata ba dithipatsane tsentiti e ba pale ya maobane re buya ka segeletsana sa bana Mogiana wa no matlafatsa masola ngwana melengwa ngwana mo no mogiana o bula ha manyuwa ngwana mo no mogiana o ntsha le letale bese le tsilana le hoetsa ngwana no a ja le huithuma hantle ka dina go tsohle se boetse segeletsana sena se phekola le badi ditlapedi diso magopo e ka sitana le ditswejane ngwana mo no le holaola motshiso wa ngwana no le hoge kana dina go tsohle le thibela hoge wa tshia ngwana no a SK ya makapa no o utlwa o thongwana o tlotse mihlala kapo kio o sa wetse puana re buya hape ka letswai la tsela tshweu letswai le tsa meka le mehlolo letswai la mele ko letswai le hlatswang senya mamele ngwa ha mo letswai le tla o thusa ha iba o batla mosebetsi ka pona le mosebetsi u fela fela ntle o mabaka wena mamedi ya motle o likile tsohle hle ka mahlale ha o di relationship ya di last senya ma seqito se o hlole ho dimo o segiti se sebe mo ya nona o tla o thusa ho khutlisa segiti sa ho se setle go go gate o gatwe ke batho mo fufutse o bo ha lo no hana dikongkotsi wa na ngwe hlapile ke me ya editsile wena mamedi ya motle disale tswa ile tsela tshehuli tla o thusa o lele ka letswalo le bohlukuleno le kang ha le fitla ka go ka phaphatea ke go loga ditogo tsempe loga toga spiritual health servant lo ga ntolo ga o lwana sebedisa letswa ile tsela tshehuli tla o thusa ngwana eso ke ke sekolong ha o pase magaola gammane mpa ha ga sele momona o sebetsa hantle letswa ile nala tsela tshehuli tla o thusa na ngwana eso ke ke le chelete ena me ka pontate la pe mone tswang dipakeng tsa menona mona ka podi chelete tsa ha o tse fasitseng sebedisa letswa ile tsela tshehuli tla o thusa ke mabula le bula ditsela tso thweng dikwetse le fasolla magaba gobe hao ya kikitlela ke moholo wa go bonya hao maoto ano a botsikinyane ditogomo tseno tso sotlantsa tso ke mabusetsa e busetsa meleko ho beng ba yona ke ge dipono ba o kwetse ngwana eso ke ge di ditogodi se di fella masamo nka di nomogo tsa ngwana o tlo ogiletsetse 072 020 2371 dinomogo tsena ke mo tla ga fumana teng go fumana di tlaisa tsa ngwana ka dikanta tsohle 072 020 2371 ibile

萨查巴拉拉拉拉不先顾下巴拉拉我就干嘛服ba ga ntswa ke nka sala ba ngwa le fa la o ka nna hana me ha se ka ntswa tabole he hang ka sala gwa le fa la ke mang motho ena batho ba modimo re go bona o sala bang mo lo ripaka ke ntibili sia se mafirika ka mono ka lo ka lo ripaka ka Bloemfontein a ga ke sale ke ubetse e monki ba re ke itshwenyetsang ka borokotlhe tabe ke le botlhaswa ke nna moeketsi kwa lepe ke omametse le ka mona ka Hays View go ya notong tsenne hei wa tsamaya motho yo Maria Majwang Rates Park mme ntswa ke dingane tshotetsi wa tšhaba bosibo omametse fela o ka mona ka Boksburg North. Okay, tshidiso monyatsi halao, Jimmy Stine mo selo motaung dumela, le wena Braji ka Rustfontein, aga ya ya ya ya ila ka setloga dio, le ka moka o dindal se rusa, ki mamotshenwa na ka monoka o dindale, uno mampi mola tudi, se ke sha ba di mono sangwala le dibisona na. E se ke sha moko kwa ha ba tbana ba tlhakola moko, ko teboho le busa Alexandra. Ke le buile haholo motebang porota ai o motse ntho tsengata ba motho yo gene ke a ibatla o ibala ntwe na fela ke khone ke ya bona u bo hopola gore jwale o fuwe moqoqo ka tereng ya go ke ke mpe go bale ba re sa maula hle re moho le motlatsi motebang porota e le letsatsi la ka latswalo ha iso ke Philip Police. Okay, cha ke a jwa ke di thoga fene ke bona le taba e ka kang fela e ka e fela ko tshaba se hole di yumo botshabelo dumelang ma motapanyane ma motapanyane ke ke ke tle ke e di tabe.

0: Non la di hlaba nkeletseng ke metsotso e dulang hantle o yelo shumele metsime hlano ka mora hora ya borobo.
1: Bana mantswa ke le mmomedi wa le seri ndo je na ntsha o tlhile tswa ya ntobe le tswa ye fa ba le le matswa yo tlhokile wa bona le tswa ya mehlolo le tswa ye tlo sa mmeleko le tswa ye tlo sa senyama le tswa ye tlo sa mahono no le tswa ye bo la maso wa le tlalo le tswa ye o phomotsa ga mona te bo go ba go betse le tswa ye ho go sa ga sa wa sapo le theola stress le a hot hola le bo di sa bo go si wa bauto le du sa o mela ho mmila o ga da hlapa le du sa go gamona dina go tsotle bana yo re ga go ya ka mo gemmentso yo lo ga dipopo tsa ile ga ga bona te ha kalo
2: le ba ba sekolo mo teng o tla
1: ba le ma sekolo
2: le ba ne ba sekolo mo
1: teng le ba le ma sekolo
2: le ha kwa le gidi te pa tsa mo
1: le mo ga ka lona wa fuka wa gapa o etsa mmentso ke tsa ile me kholo le tsa ile ntobe o yo wa tlo o nna
2: go re bua ka magona tsotlhe tsa sa di siki mo ga wentseng ka mago a ditlama me ditlama tse o ditlama tsa tlholeo tse hlwaweng tse fupeke melemo e mengata golo
1: ke
2: ka o ka thusa mmelo wa hao go mmelo wa hao o ithwekise o sebedisa masobane masobane a ona ka mogo wa tlholeo ke mo ke yona magona tsotlhe ke mo ke yona o hlatswa madu o bula methapo ke mo ke yona o nyola sona sa mmele sa mo ga ne pa itseng o tlhotla se sole nyoko o sale tsele ka ne fela gore mmele o di sebedise tswekele ha e bolate di ala ole ha di betla sa taolo jela o phekola mo fitse ka mefuta yo e bile a pele bo hlokwa ho loka thibela mofetse go mofetse o se ba ho ba re bua ka mofetse re bua ka kansa jele mo giela ona o tlatswa dipio o hlwekisa senya o phekola mafu a dikuba ho wa thibela ha hona motho ka go pala le na sa hlweka ya ba mafu a yalo a o tshwaetsa empa ona mo giela ona ma khona zotlhe leng sa sa di si o phekola popelo ba tswa ka ga popelo ha ba nke ma khona zotlhe ba sebedise ba tho ba dinya go ka mo go sa tswela dinya go sa bo metselo bo kaneng ha ba nke ma khona zotlhe ba sebedise a phekola le banta fana ka takatso ya dijo a ga tholla mmile le thekale opang le dikigempe maqeba a seng a sa fole ka ntle ka gabe ke magona tsotlhe a tlang o duisa jwale gape ge boetse gape rena le mogiana wa ntobe ge bua ka mogiana wa tshelate mogiana mashangura mogiana le ketlo le mahlohonolo o tse ntobe ha o nkile o nje di like o butsi mahlonolo ha o tle ka ofela tsotlhe ditoba ho wena ka ofela go e bonya hao sebedisa ntobe magatong hao sebedisa ntobe ka go mosebetsi ka go mosebetsi motho a bana hano a ka tlwa ye ra ka go mosebetsi mo a bitanteng o tla bitla go ntse o riwa masenya ma se teng wena a go nje mo gena ona ntobe o sebedise wela hape ke boetse gena le ba gona tso tle skini gemedi setlolo se o ka niki setlolo se sna nditla mogao ha o itlwetsa ka setlolo seo o tseba go go hlama thata o tle a re tlolo hao ba tho ba di phanetse a ke leng ke setlolo sna ditata moloko di tshubaba magopana siweng botswara bo siweng ke magopo se fatlong sa o mona o nka setlolo sna wa itlotsa ka skini gemedi wela magona tso tle a ke yona ke bakeng sa mathata o le amahlo bakeng sa mahlo a lla mahlo bo tsikinyane pono e se se fala mahlo a tswa melaka a go nje magona tsotlhe a e ke wa sebedisa o tlo nje na mogotsa ona tsa mala o tlo go letse zwa ne doctor makona le putso yeo a e botsa go gona mo le ngwana teng o se ngwa ke le fulife nna ne ka ga bo ya ho iteng ka bona ka doctor makwa mathata o tle e ba ngwana lona nka no mogotsa ona tsa mala o tlo go letse
1: a go go letse tsa 064 948 8339
2: 0614820967 0614820967 me ele no teng Rustenburg ke bulek mode pharmacy me o tsebe go batlhagisa gona pa di teng ka mane ka spa pharmacy intse ile hona zone 3 ka bono o tla di fumana ka bongata bona bo hlola fela hopola ka jwana sebeke ge itse ke Beckham trading
1: stock wa setola beke ya tanyela he ba ba isteng ke bi halalela ke ro de wa ga ka mana di rena be go jera bo Smithfield kwana ke tabe go jera bo kwana yena
0: mamedi ke tswa balo mono ewe ao moifona he wa o tsiwe he ba ga kwa go gopo se ke tsholo mamedi e re ke fitise ditaba tsena na o mosotho ya sebetsang hole le haye ha o ka hlokala ka jeno na le lapa le na le tšhelete ya go lata ha ba o kile wa ipotsa dipotso tsena setshwenyehe karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha e le sotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa Sadak e bile ba fa lelapa la ho tšhelete ya grocery ke kgwedise tharo ka morao ho lefu wena romella lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp ho +26662448775 o romella lentswe lesedi WhatsApp on ya +26662448775 LNIG Holland. Insure your unsure. Hona le melao di dipehelo.

0: Lerato la ka ke tsamaya le wena ho le thata ho le bima o nyolo setsa ha ba fitla ho nna ba bua ka wena ha ba fitla ho wena ba bua ka nna ha ba jiswe motoho ka firiko ke ba jise jealous
1: tata
0: ke ba le bana le nako fa tlo bana le di relationship tsa batho ba bantsa bona e ka di emetse Diti le valo ka khapane. Kile ka dinga ka di follela bogago ba tsona di kome bana ba se hole mafito sina. Laicha wapo. Dogaiwi. Le a bona dogaiwi di wetse metsi ya ba itshepi metsi ya ba dume. Ena ke tshopetse gang mantshadi le gato la le ha o ka ba bi maholo ka ka nna ke tsa malwe wela batho bana ba gefrikanya ba je swa mona ke gato lena la go wa tsona mo tshe maka khala ntwe eno e le iphila fela la mokenya dipakeng ha la le bo ha kala fela ba tla o sunya hlo fela mo je se motho o ka fikeng ke petwe ke tu Dumela se tlolo sa bafuke mo hatsang tate le jodi. Ke ya le wena ho renya le shimele metsimedi. Ke di nya mo no sentse re lelekela bafana bafana tlolo ke ya go. Ha ge go ba le ge ikala hona ba. Ho fikele zo go nya boga go mo game ka. Man thoma ngope Rivonia. Ntate se ka ke ntwa bohloko. Kile buile hle mokwe mantiti mo seba hala haluzu matibello le yanya ka moka midrange motho wa kwana matadie auso uma magwa e ke ngwana wo mjang A re sentse re tsetsa bafana bafana re etsa. Manke mama holela Rustenburg. Mango se jake. Ka moka iti ni bila re moho ma utlela 12 o'clock. Chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo chuo. O supire ka mo ka mo ka Bloemfontein ka se jake male ma le bohangwe ke le buile lo
1: cha
0: Murena musia kama ne ka pesana ka reitsi u rumametse lengo ngobola

0: Jalo ka 750ml efe ka pae fe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets e pae di 355ml sabiria Corona Extra ka 195 rand ka fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
1: Khanya Herbal Remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala tswekere high blood le ho kwalana ka lebaka la asthma le motho ana le mathata sa gamisa masapo ke bolela arthritis e thusa batho ba nang le ulcer le di piles bomme ha ba ile di period paining ha ba ile matsatsing ba mona ba kgathatsang ke di period pain ba hloka yona khanya ena e thusa le ba ntle fole ka ntle le ka hare le mathata a di pio le senya se sa sebetseng hantle bana le men power a o mona he ke bua le bontate bontate ke batla le nkutlwe hantle taba ene e fitla ha be di tsebentsa lona men power ho thweke ile o tsa di tipa tseng thiti ke se le o tsika bosona ha e ba ka nnete thipa eng thiti ha e se e ha e etse mosebetsi ka nnete le tlojisa thimo fitlela boemong bo re na le manpower aowa yeno ha e tloetsahala ba na le kganya special baby e ntle bakeng sa o ntsha tshilana ho ngwana ha a qeta ho hlaha le letla le ngwana e bang o na le ditlapedi le o kgathatswa ke manyowa sa ho le hantle le ho ntsha lebese ngwaneng ha a kgutswa etswa pelo ya ngwana e be tshweu thole le ngwana a ratang dijo a ja a ba ditshobotsi tsa masea se ke ka ngwana o haellwa ke phepo ba na le sehwasho le se sepa sa nthabeleng tse tlosang senyama ebile di fana ka mahlohonono he pudutsa metsi nana se sepa sa mabusetsa sona se leleka meleko di teng Bloemfontein batho batso botshabelo mono ke na Motheo Pharmacy Thabantsho Bahlabani Pharmacy Velkomo Lucky Boy Menisi le containing e tshweu tla e bona Bethlehem ya mane Bucks Cosmetics di shopong tsa BB Cash and Carry o ka re gale ho tsona ka ofela fera e yena gengkena mono Tuxedo Pharmacy Pija Marisberg makoti mu ti shop letsetsa baganya ho 0735253583 0735253583 o tla thola ganya o thole manpower o thole ganya special baby sehwasho le se sepa sa nthabeleng le se sepa sa mabusetsa ho nomoro ya 0735253583 ganya herbal remedies ke metsotso e le shumele metsi supileng pele ho hora ya le shume ho renya le shume kene modupu tla khutla ke ba le ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi fela he re ntse re hlile re tswela pele nna le wena ke late mme ya moholo puseletso se mme ntse ke qoka le yena maoba mona mme mpuse e ke mme puseletso ke bitswa ya mme wa ka ao batho mme mpuse he wala bokosa ha e sintlo mulapilo he wala, he wala, di chaveng, wana siema, he wala. Hey!

0: Ha ke boele ke o lebue Roika te mo mamedi ke o dumedisa. Mo komisinara wana wa sepolesa ya tshwereng mokobobo Puleng Dimpane mo le lekgotla la naha la ditekesi la Aforika Borwa Santaco ka bogotshwane ba ipileditse go maAforika Borwa o tlhompha molao nakong ya boipelaetso bo o lebeletsweng go ba kgatlhano le melata e senang ditokomane bekeng e tlang. Mokgatlho wa baagi wa March and March o file mmuso go fitlhela ka la 30 Phupjane go sebetsana le koduwa ya melata e senang ditokomane ka maikutlo a gore go tlile go ginwa ditshebeletso tsotlhe tsi motlhamonene. Ha tsetlela seboka sa megatlho ya ditaba puo phirimaneng yena Dimpane o ipileditse go ba ipilaetse go ikobela ditaelo tsa molao.
1: We want to speak directly to the leadership of the taxi industry because of the important role they play in our country and the influence they have over millions of commuters and thousands of taxi operators. Tonight we have made a humble but firm request to Santaco leadership. We have requested them to stand with law enforcement. We have requested them to stand with the people of South Africa.
0: Ditaba di sa le mothating ona mokgatlho wa basebeletsi ba indasteri ya makoloi e leng MISA ka bogotshwane o ipileditse go ditho tsa ona go seng ke karolo boipilaetsong bo o redilweng ba March and March ka la 30 Phupjane. MISA e re matsholo ao ha a sireletsega tlasa molao wa basebetsi. E tlhokomedise basebetsi ba sa tlo theogela ka letsatsi leo gore ba tlo tobana le megato ya kgalemo go kenyeletswa lo lelekwa mosebetsing. Le ha e amoela pherekano ya setšhaba ka lebaka la tlhokego ya mesebetsi, ditlolo tsa molao le taolo ya madiboho, MISA e re boipilaetso bo seng molaong ga se tharollo. Mokgatlho ona o ipileditse go mmuso o sebetsana le mathatana, empa o re basebetsi ba phethagatse boikarabelo ka tsela e molaong. Moeli wa MISA Phakamile Hlubi Majola o re mokgatlho o ke ke wa tshehetsa ketso efe kapa efe e beya mesebetsi kapa polokego ya ditho tsa ona kotsing.
2: MISA reiterates that it does not support violence or unlawful conduct. We call on our members to act responsibly and peacefully, to obey the rule of law and to uphold the fundamental principles of human rights.
0: Nyewe kgatlhano le batho ba tsheletseng ba tshwaretsweng tlatlapo tamineng ikastana le peto ya basadi ba bararo tshepisong gotlo tharo ya lekwa e gotletse le gotlela dinyewe la mmastrata wa Vereeniging. Nyewe ena e buseditswe morao go fitlhela ka labohlano bekeng e tlang bekeng yona ena bakeng sa kopo ya semmuso ya beile. Ba tobane le ditloso tse tsheletseng tse e kenyeletsang teko ya polao go tla ka sepheo sa go ntsha kotsi go kwetela tlatlapo le peto. Morao wa mongatamine e wa Sipho Kambule o re le goja ba ntse ba sithabetse maikutlo ke ketsalo ena empa ba imoloile ke go tshwarwa ga bona.
3: Ke lebo molao ga o kgonne go thola ba ba tholaetseng and ke ka bogotshwane bo etsaetseng ba kgonne go ba thole bao le ba thotseng especially one of them is a rapist le ena thotse mo mlao ha o phamisi letsola teng o sebetse ka thata go feta mona ke na le reliefnyana ga ba thola itse
0: go tsa dipapadi bolo. Ba bang ba baagi ba Bloemfontein porofenseng ya Free State ba bolela gore ba na le tshepo ya gore Bafana Bafana e tlo fetela mokgatlhelong o tlhatlhamanga wa dipapadi tsa mogope wa lefatshe wa FIFA 2026. Ba bolela gore ba ikemiseditse gore ba seke ba robala mme ba boe papadi ewa ka ga ba dumela gore setlhopha sa naga se tlo ba etsa motlotlo. Bafana Bafana e tlo bapala papadi ya yona ya go qetela le South Korea go Group A ka hora ya boraro mesong ena. Aforika Borwa e tlameha go teteka setlhopha sena sa South Korea gore e iphumane e ntse e le teng mogopeng ona. Ga jale Bafana Bafana e maemong a bone go Group A ka ntlha e le nngwe fela ka moga dipapadi tse pedi baagi ba di beile jwana.
4: Sacrifice my sleep and I hope it's worth it, but there's a little bit of doubt. But let's give you the benefit of the doubt that maybe we'll win and progress to the next round.
5: Our starting lineup of us is very important in terms of us progressing.
0: Mamiri hopola hle gore papadi ena o tlo itlisetswa ka kotloloho ho SABC 1, SABC 2, SABC Sports ho SABC Plus, mole kwano lapeng ho lesedi FM ka kodu ya Tough Guy. Jolo ka mehla ha se bane le sefako. di fella mona tsena tsa o ketela ditaba ho renyana ya le shome tsela tsa lantse na itlaba tsa pula madiboho ho sanoseng ka ho ra ya bohlano re ikad
6: khaitsedi ya ka ha se banele sefako se ka ba sefako fela ebe se mona sedinaka
0: di utlo go mola kere a o hlotsuwe wa ihle kutlo
6: ke wa tseba ke tlotso ibile nna ke tlo go bala ha ke tloa mona ha ke tlotla ko ga ha ke batle lo ikolota ho gebe sentse ke go bala jwala ha ke fitla motse mmane u kule thap ka witse ke la hlele le jwa ke ke motso se eh
0: ke mone o mathagalo solang ka matsatsing
6: o mobe hande
0: rika
6: khaitsedi ya ka Mabili mezuzu sinetsi ka mora ga ya le shimo sa tsholo keni modupia ga ha se banele sefako se mona sedina ka
7: tebeletso e ratwa le sedi FM
6: nna ke tlo go bala mona ke tlo ikolota a ke batle lo ikolota ke lo go bala a jo amba thuli lo go bala bang bua ntwe bafana ba hloka tsietso ya gona le ha re se mo ka nama go re ka dithapelo ka moya gena le bona me ke kina le tumelo e ke sa itsebeng fela he motho e mo le mona le maikutlo ha ya mo sebelang hohong jwale ke mofute o no dumelang ntho e ke utlwa o tswana la ke sa itlwe ke tla ga yena ye a si mbona wa bona makorea a tirina ka boima bang ba ne batloetse ba tswa sesoleng ba tlo bona modlalo mo ka ba tlotloka sebetse ke go ba tlotloka Kiketi aha nan ke mang ke mang aha na ho re na mang uthotse ka gidi e bang o ka ntle ha se le ba re tlolwana gitlonnene ha re ke keng ga lona ka nnete ba tla be ba sitelwa le rona ma Afrika boga ka nnete kore e ka ba re hlabile ka lehuno
8: ye kumolantla ba rona nawe ye kumolantlaba ye kumolantlaba jona nawe ye kumolantlaba inze gigili dikatsa ka basadi ye kumolantlaba inze gigili mitswala ka basadi ye kumolantlaba jona nawe ye kumolantla Jonanawe, he, Gumolantaba.
6: Jonanawe. Ah, man. Qui s'en sait qu'il a l'air de voir mon amour, c'est mon amour qui a l'air de vous faire la qui vous a l'air. Ou quoi, Gaza? Hakito roba, Hakibata lo roba, que l'on porte à l'eau en fantaine. Ora ya bora go tafka ya hadi khotumetsa ke be sentse khale ke matha ke le metsi ke ketlepege nutse se ke aparetse bafana ba la kiditswena ge builela dintsha ntsha tsa mona di balome he di ba yetseng di sa bahlepole go petse ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: tholwana tswam tswam tswam tswam ke manga go betseng kana kwe ha ba o go abutsipo o tla ga papa ile 6 tswa ntle letswe ge le 10 thojanina ge le ta thojana ga go tshoswa mona ke magori ha ke go tla tshoswa mona ire ke fitise go ke tsebo o khutla ge tlasele thota mabenkele
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Wa tseba maikutlwane mos. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. E ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
3: Moho lentswa ke roika te motlong haile ya robetsenyana ke bohlasong ba ha
4: di go ya batse mono
3: le sedi fm ke mollelwa
0: le sedi fm ke mollelwa metsotso le shumele motsolo mong ka mora hora ya le shume e ge ke late qlb kwa kwa le sotho ba sotho di bizwa la pina ke bomme batswadi wa tseba la ripoqa ha ke tsebe na le fitlile ba mmo kore ha ke tsena le la e sheba ba mbo bagotsi ya go ibe bonnana ba lo phanda

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: re mmogo go lesedi FM
2: re mmogo lesedi FM metsotso e le 20 motso mong ka morago ra ya 10 metsotsong ye 30 ka morago rena ke tlabe re kena mane go digeleke ke tla bona etlile ke bone meagala ka e ntlametse thotho kwa kwano fela hei se ke tla bona le ga baletsa ke tla bona ga baletsa
3: bogale ba thipa ngwana mabuti ba thipa ntate fanini ntate fanini bogale ba thipa Batipa ntate fanini. Bohale batipa ntate motlalei. O dumedise motlalei fanini. O kae fanini wa tsa ke moketetse kgale ba. Ngwana ntate mbuti ao batho. Ke motho e mongwe a reng a ka ntsha kgomo ka nte ga fela ka kena ka ga basadi ka pitiking. Tšhe jwale matsogo jwatlha. Nati moloi ari ke ntse ke na le wena mmentso a ke mametse ke le mona N3 ka Durban na umenda ba ka mono ka me ya tena re ke na le wena se bongile mafa ba thwa ga halala mafana halala re mmo ho me ma ibana Matlatsane e me ka mautu ka mane ka class door. Ke utlwa ditaba tsena ka a usa ga mashi ya re he. Siria lo khongwana e tuna. Ka mogho ke gata lo hulla we.

se ka motho phofo. Feature Maris Bad. Clotiso Mosala Dume. Harasta mo mokotso dumela ngwa. Nkhono se ka utu dumela ka boka za tsone ka matlake. Lena sia sa o fa. Thabo thure ko bone ka monoka lense gaitsedi ya ka ko bone ke le buile ha holo. Hele kha ga hai thwena bu. Lagala kha ga le se ka me kha ga ithwena. Itlo thwena si mbona kha ka tya ube.

0: 还没进花岗。不把你给比上母亲我皮浪哈来咯。086-6-0-3-0-4ke dutse gona mono ka mohelo mofokeng a re ntšha mme ke na le wena e re ke ke bone na yalla ke bone nketsetsa moferefere o ke sa o tsebeng nkisa odimo nkisa tlase e nketsa sepopoi e re ke bone ke gola ntho di batla di sutile ke utlwe fela ka mona hala
1: Yeah,
0: my dear, I'm a new friend. Mola,
1: mola, upa, me
0: give a fan a special in trainer. Uno izo utlaba. Bafana. Wa u kwa le tlo u yireng?
2: Tsatsa.
0: Le khalo u kwa e shebe tlo u ile kana kana. E ri ke ke tle ka mona, le sedi halao.
3: Pawani.
0: Oh.
3: Tona twa.
0: Halala.
3: A ke jarile. Ke jarile ke mona Sasolbeck. Amar 57.
0: Eh.
3: Ntswaki.
0: Ke a itebuela ga itsedi ya ka hlege.
3: Ke motshano wa ka petsano wa motseba ke.
0: Ke a motouta.
3: Mahla kwa go apply tsela.
0: Ao maila ho ngwathela motho a ja machesa chesa.
3: Ka tshabiso.
0: Lona ke a tseba le futhumatsi di jo lona le tswa.
3: Ah,
0: ke ka le tswa.
3: Ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: Bye.
0: Bye-bye. Khaitsedi, go tse mona mamedi o ka ba geleke e le go thuholetsa bafana. O ba jagala go khiana ke go pa ibeletsa tsila bona le. Ke bafana special. Bafana ye! Go le ba o ka ke na o shobola ha ke nata. A fela go go kutlwa gore o yemele bo. Eric utlwe ka mona hala hala hala hala
4: hala la
0: ay bafana
4: cha
0: wa bona ha o khiba ka utlwa le ntlo ha ba ka utlwa le ha o khiba a ba
4: tsopona
0: Mamusia
4: ke o bona nonne mpe.
0: Hela ngwa ska bua wele ka mamusia ka kantsule le phefa ka kang go nono mpe.
4: A ke koloti nna. Ha ke mo bali.
0: Ba itse a go a ke gate le ho utlwa ka pale mangolo a bala o
4: thuma. Ke ro ba tla go qualify. Ah, e ka fumana ba mpe le ka tlo.
0: A ke le ntsho ja ne na ofikela ho genya gentse ke dutse ke ebe le bona. Hala la nkhona bana a nkhono no mpe ke le buile mokwena weso
4: tata
0: thank you nkhono le sedi
5: o tsogana
0: ndade
5: ya ona na ibile ke o tuta ka bafara bafana
0: ha o tsebe ke setse ka dikhopho ka mona ho le ke television eng no tlompa
5: Lenna ntswa ke setse ka dikhopho ke yeme ka thatha ka mona
0: yeme ka thatha ntate ke somedi
5: ka mo se ka go sindala ka mona ke mope
0: eh
5: ke ya le tal thojane ka je
0: ka nnete ge mo ha ke ba yeme no ke nhle batho
5: tangi ntswa ka
0: ha ke tlo tshoswa mona ke makoria
5: tangi ke te fo gatebe
0: tangi ntate gatebe tangi tibo tifo Thank you. Gaitsedi ya ka dumelang. Khale ke ka lahlela mona. Hello.
2: Este. Ni dad ma.
0: Ritele ka.
2: O figile se te be falso.
0: Eh mo figile.
2: Eh. Kujani.
0: Ah ritele ka ifike ha ke tlo go balanga ke.
2: Ai asla la ngithi tina mazulu siti. Ese. Awu, sizala la kanje.
0: Awu figile.
2: Eh ufigile. Wase siyathe vebalfo.
0: Kile wile hle ngwana mabaso.
2: Eh, mama kugudumedi, so rata rato.
0: Ha dumele hle memo.
2: Eh, tsego ba metsi ba.
0: Kile wile figile mabaso balfo.
2: Thank you,
0: Tani. Thank you, Ratua Waka. How about you? Dumelang?
6: Dumelang.
0: Ritele ka ntate?
6: Yeah, I have to break some of the team up with me. Because I have a winner of a father of a
0: Hey, yes, sir.
6: I have a winner
0: of a father of a family. How about you?
6: How about you? How about you?
0: Di thusa dipilelo le masisa pelo ba no mokamedi ya rena ngo tseba se ke se hloka.
6: Ke mmete mmantwa ke.
0: Ke le buile gaitsedi yaka. Thank you. Di thusandi pela yelo ni wona masi sapilu habu huku buhu kena hey utuba Sheba Jesu ah ga to iketsa balo koko
7: bana ke a puruma ke a khosa ke a sasanga a ke ho hare a ke tere ke ho hare ke a ka ke ho hare ke a tamelang teng le di pati di khala jare kam pache na ko ena o rata ho tsema nnete ke ho hare ke a kha tito ka hare ke ka hona ke khunang di khala jate kha ka ho hare ba o tiba mahalo rata ba saba teng kama kharo ba tsaba o tsaha ba re go ha e tsana ya ba ma re go ha le ba o tsho di tsama re ba ha sa ma tsaba le mo ka ha ba wa ni tsa be ma wa ni tsarele ke po tsi tse ke fa di je mo so ka le tsaba ke da ma wa ni ma ke se ba bo le na ke sa mo tse da ke sa go go di ma wa ni o kwa tse ke ma ke se go kwa tse ke mwana mo holwane mwana mo holwane se nna o bua wa be sa mo no wa hana ho tima I have a lot of people who are not able to do it. Yas, the number no have enough as to let the end or run one is the top of the run one. Yas, Yas, Munchadi, and if they say, Mamani Padin Samas Mikiro, Mamanu Batamas, Mamani Sekamu Patasia, here one of us is Sia, Ratagila in Cameron, Ratagila Ramon Hitisha in Tamu Hoda, Yaraman Hoti. Hangan
0: Ah, what's the name of the game? Even then, it's about who comes to work more. re ke nke motho ke epineng 086 000 3084 le sedi. Hello, eng e ka o gobetse je? Ke itse le tswe ka dikobo le tlo kgale a le re phapa be le 6. Ha o ka kala ba futhumela fela o tlo kgale a nnana so tswe ka ga dikobo ke eng jwale? Ke bua le mang go kae? Hello?
8: Mathapelo ka holomisa.
0: Mathapelo tswa ka dikobong a ausi a kotse o kopoti potolo e mono ye ke tshiding kwa. Tswa tswa tswa. Le ka dikobong jwa mathapelo. A batho ka ke tsa njalo a.
8: Ke ene tswa fa da fa fa ke ene tse le wena ha o tswa ke.
0: Wa tsa ke ke go kwe fela o gola gale ha ke. A mathapsa.
8: Thank
0: you, Ratola Kakile Wile.
8: Mamunati.
0: Thank you, me.
8: How went for the Bafana?
0: How went, Bafana? Mami, do atseba how ka futu man. Bafana, how had said the egg, uke ke wa khale. How bone, rege, uska, chaka, waita, Maria. Maria, but about go for the go, Bakubule, la way, namun. Bau fetra bol jali, u fetra wusi wana wusi. Ubo kukele hein. Chele ka kala chaka botlhabu jwale ha o ka hatsela ke a tsela o ke ke wa fela wa futhumala ha o re hepu ke 7 ke wa bona ke a le khalemela yo ha ke ba tlotse go go ibile go ke thole go mpe ke thole ntswa ke thole bana motho o tla re ntswa ke wa tsaya ba infitile bolo so kwa se ge go ka o inga melo monnya gona mona tabe le botlhasweng ba hao o tlabe o ikolota se se re kopa ka nnete ao ga kopa o e ga kopa hle ao ha dikopane di boko ao bafana we

0: metsotso e robong pele ho hora ya leshumele nang le motsolo mo nana o lena ke re mo ho tshebeletso ke lesedi ntwa ke ke nna mongale bitse bone 086-0003-084 ke itsebe la bogago le ikgethile bafana special program ke nako e be dikgeleke o ka kena o kgelekeng ya molemong wa bone o ka mpha modidietsane basadi baflaite lapho majense Alala! Aunque le mafleji la politicho vicho! Re kutlwe ka mona na ho thimtleng bafana! Hello!
1: Ha itse ya motho!
0: Abuti we!
1: Hal! So tsiba go nka ke le mokoding ga itse ya ka, ke tla tshintsha mara ka ke tshintsha mmala, ke totobe go lo ka ngwane motona.
0: A go nyolo we ha o tshwane le mihlentsa tsilena ge etseditse bafana special ka nnete ntwe e kgethile mo le mong wa bona.
1: Khaitsedi ya ka.
0: Ha ha.
1: Ke tla tsa yoano khaitsedi ya ka la ke le mokoting, ke mokoting ma re ntse ba ke ba tsa yo.
0: Nyolo.
1: Bana se poko ka yoani bua sala motho nge motona. Bana wa le ntswa ke ana a etsa mosolo a dira ntsa tlenga tsona dikgeleke ka ha ke ho sitiniwa bana. Ye ke tsho ke bo ho ke a re bana mo se America ma wa tseng kwa na mo e thulana le tse ding kwana teng ke ntse ke go bafana bana tsa ma ya lolo na mo la mo wa ntwa le tsene sekola le se tshegi ha o go be ni tsho ta e ba lona sala bana na o ka ba thata ho ba buima ke re ga mo ha e tsha lo nka matla mo ga wa e khutla e thula ka phatla ba sangana ke batla ho tsane ho seng ha di tloa tloa di kala di tituma mabaneng ke batla le tla le tsa mehlobo ba nna ba ntse ba re sekola sena se ne ba ga se tla ka South Africa ba nna di tla di tshwere ke ba sangana ba ba tele ba nna ha ga ne ba la ke ntse ke bona ba sangana ba ba nka ha ile mola mo ga go tswa mola wala wa pele ba sangana ke batla o tlo sebetsa ka thata go mokwatisi o tswa ba kopanya hantle ba tla ba thule jwalo ka diramo go ba ga o ka etsa diphoso o tla kwatisa South Africa matlho a tonya ka o fela a tonya mose America mawatleng banna ke batla etlere ga le gutla mono le gutle le tshwere mogape go tla ka South Africa seboa go a tlhola motonya motona o sa tshabe le thokentse ke botsena le sa kgaitsadi
0: ngwana mme ke na le wena
1: ke mokwatimang ke mokwatinga ke batlho gore ke elolololo tsatsi lene ke be ka tshwana le metlheng ke ipatipatile ke ne ke le fola ke re ka ganyanyane empa a e le bafana ga maye batla le sekola kgaitsedi yaka
0: kgaitsedi yaka ke leboile go
1: ntlosa ka nthwano ya ntlosa ka nthwano yaka
0: ebe ke tsose dibata masene ka mono
1: ha di tshepa go fa ga itse dikinya mene
0: kokobela ke hona mono le sedi dumela
2: go ikate ga itse dia
0: dumela ntate
2: Enta go mametse ka SABC Plus app go le mosebetsi mo na Fixberg ke di o marabane.
0: Khaitsedi yaka.
2: Ke jari le go ikate khaitsedi.
0: Wena ha ona monyetla wa go bala wena ka 3 wa bontso shebi.
2: Ke re ntse ke shebi la ke na monyetla khaitsedi yaka.
0: Ke le buile di a u.
2: Ha le go giana go ikate.
0: Helele.
2: Ka go.
0: Mngamo. Yeah.

0: yo pula ntsane ga ntwa ke tshwebala go go go go mo fuke o go swe o go kwidi ka tse kantle eh ya ya u kwe ngwe ya ga bela dia u kwe go mo game ha ha ha o ho ho be ka ntle koko
1: hello bona fa ke
0: hala la ba fana e
1: o fana ba fana ha o ba u se bala nan fa ke ke tlapile ke tlapile ka le ba hala mo hetla nga ka bona
0: ha re go bala ha re dule fa
1: ke kala o tsala ka nne mo ke ke thabile jang
0: a o hlega tsona
1: ke na mapane ka bona ka Fontein
0: eh ya gatua
1: ke ke kwa tsala ke mo go bela le tsadi le go tsala hlaba go ka le mao
0: hlaba o ise mo geneng lo botsa o lo bontsha mo gena o hlabile a wa hlaba fela o hlabile manoni
1: ke ka tsana fa ke tsala bo ha
0: hala la
1: hala
0: ha re dule fatshe.

0: Tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo, tabo. Re dula bang re na le moya mokhuba o re tshisa haka. Hale.
1: E la bo mentsaki.
0: Nda te dubela hle.
1: Ene ya bo mona ke le fela, le fela la mafela mmakarita ba motho kwa ka nkane le ge ganyane.
0: Hey, Jehova.
1: Pala la ga e pala di kwa ba ga la America. Motlo ga tadi ne ka tadi ke ka nna tsa tloa. Go ga di di di se ka e fera. Motlo go o tla o foka. Moya o fokela ka o fokela sa ra foka. Ha o tle fela o tla ha pile mo kaka go hono. Ke re bana. Ke le le tie ga botata wa ne le fela. Ha ke ya ma fela ke ntse ke gatela motlo ke atala. Ke je go pepi ntse tsa ba holo. Ke ga bala ha ile le menta ki.
0: Ala la
1: Ira dia sewa ha isu kwana kige mo zira ke sa ka ile munyako kwa khanyane
0: ho ho menyako menyako menyako ntate a khanyane kwa nan a tsama ja utouta a wena ke tsama
1: ka le ntate ntate na uri fuwe ka ofe
0: a wena ke tsama le wena
1: ala
0: Baba
1: ke ntate ga pere
0: ndade

Kere ka bua fela he ho so le matsohong a lo. Ho re nya bora. Ka nnete re rapetse se re mokopa motho wa bone ka hara se bupi seno sa motho. A ke le bontse makoge ya nalo na le boma. Motho wa bone a ka ipona hatse ka hagolo na ka mono ka hara se bupi seno sa Nebukadnezar. Tate ane a ditedu hadi ana besitse mollo hadi. Khana ke shege mahadi. Letswe le sach. Hona le motho wa bone re mokopang ka tsela e kgethileng a ipona hatse ka hagolo. Libe moya o le mo. Libe mo hopolo o le mo. Le hlabedinga. Amen.

bone misusu mihlanu ka mora hora ya lushimele motsulumong ka ba ka bona nkhono mang batho wa tsiba se le ho bua bo nkhono mirire mi putswa nkhono ma di chakane ka mane ka botshabelo ka di ening a re ba fana kolokiwe a re re emetse tlholo ya bafana bafana ntswaki nkhono ma di chakane ka mo ka botshabelo ka di ening so buile motho a tshwanang le wena be tla be leng hore mo ka nnete batho ba sekeba kolobetswa metsi selia

mahlompho modumo ka moka protea sao re boneng makakule ka moka molapo ka so wetu bana be sunki di bone ke bone ke bone maikutlo a nna ba keng sa mafana ba fana ke ananela hle manthabeleng ka nofu ka western area okay cn mo happy nhlapo ke le buile hle gaitsedi ka mono ka bohlokong Bethlehem ke nae re ba fana hle gena le lona hle gantse se hume kuron start chapelo moholo ka mo ka mapolase o ka robi ki fam davi fami ife le zika bu di chapelo ka poso le bolase nyeng moyeye thabo mampopi mokwena ka moka bohlokong Bethlehem bafana re na le lona hle lwanang ga gauane molamo wa tshepe grasi batiseiri ka kokosi okay ba re bafana re na le lona hle ke buti jeri moditswane Fusima Pakisa kamoka botshabelo re ba fana ye siekwi ka kamoka furitom ke rata ka tselo engola furitom ka ka fugito oh yes ha re fe modimo sebaka etse mosebetsi ka re nkebe ke na le lentswe la ntate moruti maina ha re fe modimo sebaka ha re fe modimo sebaka etse mosebetsi ya ka nka thola le lentswe la ntate la bishop sekita bafana Watsa go tlo wile. A nka loma wa bona a ke tsi buka iphitlela sitimmo. Ke gola nka se goba. Ke tla ke le gheps once. A ka nete we ha ba ne le thupa yeo ye fitileng ka pa ga ka ba ga gona ho kenya dintla. Ha o be jwalo. Maku be njalo. Ka ukwe ke bile ke phamelwa ke se postola se sentle fela re ke re dikwe maye yenziwe yo itando yaku maye yenziwe

0: na go ntsa tatlhelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bula menyako mme o boloke jwalo ka Boss Build It. Fumana monyako wa kahare o molded wa Build It wa dipanele tse pedi, tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng, ho na le dipehelo. Boss Deals di fumaneha hona jwale. Build It fela.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
3: Dumela ba mamedi ba lesedi ke nna DJ Cleo Escaleni o mametse Ntswaki Roycat Motlong Koreana lesedi FM ke mollelwa jwalo ka busiu chess
4: yeah are sharp

anyway. Mweketsi escalator o la qala a ibula nthwena re moya waka ya ba wave rider za male sane ga re botle bangwaneno ba fetu ah ke kopa le letse bo malu ha tla qeta o rata motho ha ke le ntuele tle bana ke mo velega to ne ba sa tsi ba tshege taimane ba itlue a ke le ntuele tle bana ke mo velega to

0: Lerato mpopo, mpopo, popo, popo, popo, popo. Lerato ba mpopo, si mama, mama, mama. Ke lebile kgaitsedi ya ka mamedi metsotso mašwabedi metso e metlhano pele go gora ya lesomele metsomedi lenaanong la seikwakotlele go sane ka di-25 batho ba di-25 gao ke eng jwale e se e leng jwale ke gore ntse re tla ntla ke re nentse re tloka ntle be ke e tla le kwa ke bua le lona le gantle go sane re kopa re seke ra sokodisana a se ka la re sokodisa ga le tlo tswa sentse le ikamoile ditshobotsi mo semaelang jwalo fela le o seng okay go sane ka di-25 phupšane metsotsong ya lesome le metso e metlhano ka morago ra ya bone le bo mawela le Thabo Mokoni ba tla buisana le Miss Tebello Sengwaga ke librarian mane leng den Gauteng province ba buisana ka bohlokwa ba go bala le go etela ditsi tsa go balla e leng di-libraries jwale e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke taba tseno go sane 4:15 ka di-25 lenaanong la seikokotlelo ka gara riatella ke lebuile tlhe tshediso ga matsi e leng motlhaisi wa tseno ka o fela ke ena ntsa mpha le go neletsa taba tsenare jetsa momamedi 4:15 go sane ba se ka fetwa ke riatella seikokotlelo se teng mono ba tloshe ba bohlokwa ba go bala le go etela di-library ka lentswe la Miss Tebello Lengwara librarian at Leiden ka mane ka provinceng ya Gauteng batsatshediso Matsie Mokoena ke lebile ka mono ka ntlha ka lentle ke lebile gagolo ke lebohile ke lebohile e re ke bonena ke fetisa mabenkele ba metsotsong ena e mašome a mabedi metso e meraro ntswa ke pele go gora ya lesome le metsomedi ke tshwanetse be ke ya mabenkeleng motlholo gatebe ka lentone ka legatswana a ba re ke na le ntlha tse tharo bakeng sa bafana bafana ke rata moya wona ke rata spirit se ka tirigi ene re come on bafana come on come on ba go utlwe le ga sa bue 3 points ke rata maikutlo a tsena ke mang yena motho motlholo gatebe ka moo ka ka lenton yes yes yes yes yes direko ka moka Kronstadt bana be song ba re le shiaza ge moeketsi kwa lepe a re bafana bafana bafana bafana le shiaza ge na le lona kannete kannete kannete a o hasile a se re bua je ntate tshola ka Eastern Cape edujwa ke le haholo a re ntswa ke na le patsi le mollo a ke bone nku ya sehlabelo nku ya sehlabelo ite Nku ngungu ya se hlabelo nku ya se hlabelo ke South Korea ke ke di re patsi re mollo ko re di beso re borae setent nku ya se hlabelo o bone ba sebetsa ka thatha ba la gona re zwela di bicycle a go tlotsuzwa gona mo ke sa iphetha taba yo South Korea halale bona ha re tlodula fa ba tsana ba go tsusa ka milio ya bona e tshwarang ditshepetse e ka boima a go tlo tshosa mme ka ntate e ke ke hlae ka mabenkeleng ke a hutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 ranta kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero. Ka laboraro le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
0: lesedi ke mollelwa metsotso e le shebele metsotso bo mpile ho hora ya le shebele metsotso medi ya le mogo le hlekiso ka Virginia o rena a je pele ka page ka mogabo lwa tseba ke kopagi jempe a ke re tlo timita usi o tlo a re batle le khwetle mangwe le monana o tlo senga ga stamina sa o kitika ka tlala tlenne leje tleleje a re batle o supudiswa mona selela hla melala mona kitlala ha hlegije mpi ke tlo theole na ke tlo theola thaba ya sione e kana ke fitla fela ke emela 3 o'clock ha hlegije mpi le bagotsi ke timita o botimita mangwela ana sa gwetla a sa tshegeme ka pa le bona ba thula ga mo phethe ka thabantshu ke le buile a o sentjwa ke re mmo le bafana bafana hle ba re bafana bafana to South Korea not wa tsa ke gata moya wona o ku bona ngo rena tebo ma mo king mwalusi wa tuma o le Paris ke le buile bana beso ke gata sena so ke se bona mmo Hey, huna motho a gata o ngola monana. Aba ngola gwa se ba. Jesus. Yo, o na ke a tshoa. TDC bo ke o tsidi ka sebo ke zone 12. Ha re tsukeng fula ga bana besong. Ha hona gore ka fela matla ho le tjena hle. Ko re o ya a. Skala la hlantshepo. Ke tlhoka tumelo ke eng haka? Tumela e fokola keng ga sekeng ga tshwana le ba rutuea ba be ba botse o thule situle feng ba go rapela fela motsotso la sitwa ga seke ra sitwang pele re kena moleko mme malebisa mo ka bostineria ke le buile mme ke le buile ke ma motho ena ntsa ngola wa ngola ke a bona wa ngola Adelina ngola ke bone Adelina ke shebile mono ke a bona ntso ngola ga ba tswa ke re ga tswa ke ye ka ntlen sebongile ndaba ka Thembisa Master R o rona le nna o dumang torontoro okay ke mangenwana o re tho bafana bafana e ne re mpele ke eng tho e ke bona ke ona e ne re ya bule fela ke bakeng sa bafana Moruti Makwaza Phase 5 ahle a le tsebe Nancy Malefeke Clockland go ga letsebe nang go ke etseng hle ntata tshepang le mamello ka moo ka qoka ga o lemang le bitso la gago ntate wa batho bano fela o mang chikitsela ka moo ka power station ka lethabo ke le buile gagolo kogi Amen. No. Malebu Kanana versus Braun. Majesika le Jason Kablomfontein, Retabile Ntako, Locksville. Mentswa Kihleke, re se ga re wine hle ha re wine e re tlo wina mase mama ha ke batla moya wa bona ke batla moya wa ba dumedi wa fokolang ke tlo chisa mputi qacha re le tathojane le bafana ga le bohle bana beso Maxwell motlatsi ge ka ofela ge yemetse ka matla papa di ke gata moya o tsena wa ma South Africans South Africans ha ka matla hle ba bona ha re ka dilata mo ga ho mane re tlo tetebena hore hey ya ba game ya pele ba bona ha re sa ikoka tseo pele fela ba khotsi pele fela mo ga o tletse se mntsing la o kenje farm ba re bafana re na le lona hlelwana nka tsohle ba bang ba sheshe ba hleka athi ha ba tsebi di 25 di atla matshiliso mogele kwa kwa ka supa ao ba sheshe ba hleka ba tlile mba tshe o tla ukwa wena re lo ba buketsa bana ku ukwa le madi nke bone na nka nka mo ena o re tlo tshoswa ke taba tse jwang ku ukwa ke sitwa ho utlwisisa ha eba ha ke utlwisise he bona motho a tloetsa ke utlwisise ha ke batle ho ba le ntho eno ya hore ho na le se re tlo sela se tlo go lahlehela le kgale nonyana a se worye.

0: sebatsa fela ntlha tse tharo bafale moti ba wine ntlha tse tharo konda gale na o lee ntate tsholo ba robetse ba ikolota ka nnete ba emetse ga bebetse o kutlwa ona sekwate tsa marwang bosimo sebatsa ntlha tse tharo fela South Africa ka tse tharo ka nnete.
1: Halala, halala, halala, halala, bafana, bafana, bafana, bafana, kire 1-0. Kire kamo ya umutle di babadi. Kire lukula pohosa king. Hai bohle pohosa king. Hey, kima stuwe la putan wale janj.
2: Bafana bafana ye ke se ke tsentswa ke ha nka robala ke tlabe ke itsota bole ha ke batle ikolota ha ke batle utlwa ke phetelwa ke le ga kwa Lekstop ka bophelo empa ha ke kwana constata kwana ha ba shwe koriana bafana bafana
3: ira motlokwa e ha ile go yana ntse go jile ka tlo ka wano 6.6 le go se tsini ke mo bona ba pita mang se ya ke a e mpena ya se disipula sena a gila ka e dalu ta mona ai ya ha mabwa pa la ka ba ka e dile ite ke dalu dia ba ba ke wa ta ta sha la bolo ga tsini le ba ta ba na ta pa ai
4: ira sin tsaki ke pa pita mang ka mo ka dela mang se ga mona ha ile radi a se ke patrola fela ka masintswaki ha ke khomete kwana tangi yo sintswaki
2: ya mentswaki ke go rete ka mona ka ka majwa mazuga mona le nna ke ga ba fana batho ba fana batho ye ya se ke potele mmabo mona re emetse ke ime re emetse ke ime wa ke go gatse wa he e ya gona ma Afrika go tswa fela ga kena tangus.
1: Hai Tsoki, wa bona Hosan, hai re hore bo tshela ke go bala. Hai re hore brao, bona ke tabe ke le mona fela. Ke shebile bafana bafana ka bo smart ngwana mme, ke shebile go ruse pedi ha dikena. A e Hosan bona, bafana ba etsa taba o sana sa blue phone ku tlanta ke.
5: Hau. Tsoki mbe, ngwana mme. Ke re bafana bafana. Le yeye vela sola lejale, bafana bafana, le yeye vela sola lejale, amen, aleluya, kata lenta wain. Ki moro di magwaza ka fezwa, kere yezu zi nga ngata.
6: Ye la nzwakana, ye la nzwakye, ki tupa fela, ki bajari le kama heta bafana bafana, wotsela tupa li pata lan tlate taro fela South Africa enyakale, ki beile tsotlo kumwana, tsepo kiaka. Ala baba fana baba fana baba si ba khona ka mwana ka Josi
1: halala halala bafana bafana ntshakana ke kokometse ke emetse game ya bafana bafana bafana bafana modimo o toteka tafole pontsenya digatsa lona danko ke nang ke hlomedi ka voice
7: sela ntsaji tsaji ha ke bafana bafana pila ya ya a morao teng a re ka bona pe ana motho a tla ke tsiya ka pele mo nantswaki re ya pele
8: ga e bomme ntswaki ya go tshwarela bo ke le metse o itsa le dibitso la ka ke nnang ye mentswaki hela mentswaki ga e bo hela mentswaki ke mema mtong ga e bo
9: ga
8: e bo bafana bafana ba itsawa ga e bo he ya ba bolae ba dhwana ba ba phunye mazuba ba ba phunye ba ba itse nete he la ba ye nebe wa itse ba sefena e o hlutlwa nye o ka yone e nye dengese mkomboti ha bo mentswaki he ba dhwana go le ba masula bana he re to ba masula ga ba he no click ha bo hila mentswaki ka ka mo isana ka o wetse ba dhwana go tlo ba mula bana
10: mentswaki shapa bafana bafana ntlha e lengwe fela mentswaki ntse ke na le wena monana ke seleke ditšhabe ka mona ka mmakwane phameng
9: e re kutlwa wa qetela be se ntse ke kwale ba re tlo mammula
11: a ntswakana yo fa o tiisa metsamao ya ba lokileng
9: oh yes
11: la ha wele ha wele ruri wa monenisa ka letsogo
9: amen
11: ai sporo ka iwane

0: Abedi metsotso ke robonga ka mara hora ya le shebele metsumedi. Le nana o kula re khoba busiu le moga phofo tsholo le ukauke. Dumela hlengwa neso. Dumela hle monga feme. Wa feme. Feme ya hawi. E ke feme ya hawi na. Se mathapile he Brazil ka nthla eleng ho noto. Vinicius ke yena hlabileng nthla e mo mamedi. E ka labaka la mola o entse mpho so morao kwa na hlopeng sa go ba ipulaile mona mona ba ipulaile mona motho a rora a bolo mana ao e motho a mo potlakela ke nya loto Vinicius wa motsiba yo matshepenene matshepenene we kwa la mona tshiba tibane si ikela kwana yena o nka bolena o ebe ha monnate fela ka letanteng le shome metsotso mabedi ka mara gore ya le shome le metsumedi hlokomela hletla re ha metsotso idula hantle ho ema shome ya mabedi a mosimhlano ka mara gore ya le shome le metsumedi ha mo mabedi wa tsebeletso ya le sedi re tla batso sa hle re tla hle re batso se ka jeno re tswang tswang tswang tswang o tla tso sa ba bararo batso sa ka mabitso a bona o ba bitsa ka mabitso a bona fela taba tse o di tla tsela metsotsong ema shome ya mabedi a mosimhlano ka mara gore ya le shome le metsumedi o tla kena le WhatsApp mo no 083-284-0008 o tla etsa le bo di voice note he mo no mo mamedi ho tla hle ho be monate haholo o kopela batho ka mabitso a bona ho tle ho hle ho be monate hle ke di 25 tsa June ka jene he mo ba di 2026 a tla ka re shebe history fela hore na ho etsa la jwa metso tsinge le shemele metso mhlano pele ho rapile re tla ba le setlhogo metso tsinge le shemele metso mhlano ka mora hora ya pele e se bonolo se potlakile tlabe sentse re sebeletsa gore re tle re tsebe gore re atatamela mane go ba hlomphe ba tlang gore neletsa papadi ya bolo ka tieno bafana bafana ya bapala gore nya boraro he mo mamedi e bapala le sehlopha sa South Korea e ke batla fela o sheba ka pelenyana mona ke bone kare ke Mr. Cool ya tla ha sa bana tsholo ka pa ke bone jwa mmanna erenge ke potla ka kapelenya la fela nge ke she borna ta ba tsarna di batla di eme jwa mono he mo mamedi wena tsebeletsong na e kholo ya lesedi e hleta ba tsarna di tlahle di tsamae ka ona mogono he ka jeno hlokomela hle rona na ola dikalaneng e laneng la dikalaneng le tlala ka hora ya bobedi e le tlankang ka fela le go potepote kapelenya la fela hore nya braro e bile metso tsikele shomela msimhlano pele hora braro e tlabe sentse huwa mabaleng ke veli ka jeno ya tlabang le wena le nano la dikalaneng e o tlaba santsa o lahlela mane papading ya bole tlala ka 2 ka bo 3 mane ke half time in yulo ka bo 4 mane e sentse ile ofela kana tlolela ka nqane kana tlolela ka nqane bo past 4 mono e tla sebetsa nthoketsa ngora tse pedi e tlhokaetsa ngora ka rolong ya pele papadi le gore ha se re kwala ditaba ka nqane le ntho di tlatsa majwalo hle o to hlokomela he mo mabedi e le skela re le a robala le tlatsua ka 3 ke tla uka bohloko e skela e jo tabeno a skela re nte tsholo e a go sebetse mono ga sa tipa hanyane ga sa tipa hanyane re tla re tla phapha madidi di tla re tsosa ka nako tsane tsa rona ke tolo kwatela ga nnete ke tlo utlwa bohloko tlhe nne ke le jetse ha e ba le morereng o jwalo ke tla utlwa mona ga ke re le ba kopele gore na ehlile le morereng o jwalo kapa tjhe e ha re le nna ke ga ke tlo robala ka 3 o'clock ke a shebella e jwalo
1: drumming my pain with his feet.
0: Ke tlo utlwa bohloko ka njwetsa go a robala.
1: Singing my life with his words.
0: Tenne go jwetsa.
1: Killing me softly with his song.
0: Refugees, Holy City FM, killing me softly.
1: We

0: ziyavuma. Maculi. Hey Abu. Ziyavuma. Eh siyavuma. Baba di shebana go hle ke metsotse ma shimme ma bedi ka mara oral shimele metsumedi.
1: Na o bone sisulu sa funi in chape.
2: Eh, o etsa halang?
1: Ke sisulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe e bo tswa ka funi ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eh.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa we rende ka funi yam. Ha pep se.
2: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona joale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Babe metsotso ke mashume a mabedi a motso monga ka mora hora ya leshume le metso me dipina ke monate ka nete mabedi ke kopa o bua mantso yana hle ho wena. Kopa o bua ho bua yana. Bo phelong ke kopa o etse dintho tsena. Bana ba le engetsa jwa nthwena. Ke engetsa jwa. Ke kopa o tlohelle ho jwetsa batho ntho engwe le engwe ka wena. Tlohella ho jwetsa batho ntho engwe le engwe. Ka wena wela u yetsa batho ka nthengwe lengwe le nya hao ere go jwetse batho ba na taba na ntso re ngontso ba jwetsa eng hona le batho ba o ka sipiring ba batlang gore o we popelo bona bana ba ntso ba jwetsa nthengwe ha ba na taba ba batla fela o we le fela ha o ga wa wa fela ha ntho di sharp ntho tsa bona di sharp a go tlwella u yetsa batho nthengwe lengwe bophelo ke kopa ntwe ntengwe ape ke kopa ngotle u yetse ji na kgetha metswalle ka bohlale e ba bohlale o kgetha motswalle ka pa metswalle ho tsela e bonolo e bile e potlakileng ro ka ba motho ya betere bophelong wena mo mamedi wena monga feme tsela e potlakileng e ka etsang hore o be motho ya betire bophelong ke hore o pota potwe ke batho ba betire ya ke be a jwalo fela e ka ge tala e jwalo bona bo mabedi o ke ke wa tswela pele o pota potwe ke batho ba sa tswelang pele o ke ke wa tswela pele o pota potwe ke batho ba tletseng ditshebo ha ona etsala ha le tlameha gore le bue taba mona le kopanye taba le bona gore na le iphedisa wang e be jwale le tshwere batho tlohella ntho kgetha motswalle kapa metswalle e nepaetseng o be bohlale o seka nka motho e mongwe le e mongwe fela o bana a bua hela ngwane se ke a o tse ela ho hobe ka ntle ka mona ho hobe le ke fela ko feta batseo tse pedi tse o ko fata batseno tse pedi mabane tseno fela tse pedi tse qedile to Brazil enzele junior hape o ba emeletse Vinicius o ba emeletse 2

0: Babedi metso su ke mashime ma bila metso le tsenga ka mara hora ya le shime le metso medi e harre he ngwaneso ke yena ke nka hantle metso tsenge mashime ma bila metso mhlano ka mara hora ya le shime le metso emedi ke yona mothunthumeletse voice note mona he ere ke rutwe fela rona o reng ka voice note ena ya hi haru
1: hande de tsholo ha ke qhobe busibu le Susan Majang ka botshabelo ke qhobe busibu le ntate Steven Nyelele ka gotsong botabile ke qhobe busibu le ntate Mkotso ka Maseru bana ka ofela ba qhobe busibu le nama mogena maloka se mona zone 5 thabanjwe tata ntate tsholo ke o rata hle
0: ke le bile mewa ka mo nkiyo na mo mamedi
2: gotso mo ngaphufu ke tsosa cable mutsi le tsela mfukeng ka qwaqwa le papimpore phore ka sibukeng ha batsuwe ba nwe kofi Pascal Otsela game itlo qala ke nang ke hlomedi ka four ways danko monga phofu
0: ha ba iphuke ha ba iphuke kofi ho tele phoke ya kofi bana ba ntate mona go pa o tsosa mofumadi malarato mo kwena le fatere jan simela mo sebetsi moho ke ya paulus molaking nna ke thabiswa mo kwena wa petsana rights o kopetse batho bano he re ke bone ka mona rena eno o reng Libela hle ke kopa go ba busiule nkgono nompi mo kwena ka Kroonstad le mmewa ka ke Madibuseng mo kwena le morawa ka ke Tokelo Ronaldo mo kwena ke re batswe se re tlo sheba bafana bafana re tlo shebella bafana bafana ke nna mampoi mo kwena bo hlokong hola Bethlehem right motho mo nkiyo na hape hle re kutlo rena di bia jwa
3: ena monga phofu dumela ke re go ka mona ka stop mona thank you tsa tibo munyamani le munyamani ke boele ke tsose motlumelo bana ba tsosa ke nne wa bona e le ndire ko munyamani le stop ha ke cross that
0: ke le bile mewaka ha ke nge mongwa 16 seconds ke yona
4: ntate tsolo
0: Botombe
4: ke tsosa mana tshelong ga mongadi o ka mona ga deveni ke tsosa maboka ga mongadi ka qatsha ke tsosa mo ipona ga mongadi ga masego bona ba tsosa ke boka ga mongadi
0: Moranaka mona ke 31 seconds harutse
5: ka tsholo dumela
0: me
5: ke tsosa mapatata ka Kroonstad ke tsosa gadi Rakgadi Motale Masola e ke lebetse sefane sa hae ke qetelle ka Mabindele Boka Kroonstad re emeleng bafana ha e hlola ntate tsholo asimame ka ramonetse tanki ntate
0: ke lebile mme ena ke 21 seconds
6: ntate tsholo o phetse o phetse
0: come how
6: sephoko ka bona se robale a ke itonetse maga ntate Tete tsholo, re ke batsose ke tsose tracks kwa dlala. Le papi di thebe ke ba tshana baka. Le opa di thebe ga re Toronto re pa. Thank you da.
0: Ke le wanda 14 seconds.
7: Nga phofu ke. Ke ga ga utlo ha sa ku wena papa di na ha sa ku wena hle go tlo re le buile mo tsheng o jele. Tlhokwana sa solvent.
0: Na bata ke ha so na bata ke tabule dimela hle
8: khotso khotso na tesolo
0: dadi
8: kopa kwa busule me mamolo ka maga di plasin za metal kopo be kere me ntabise mabe keteleka me malipitsa ka mana ka western area bona ba kwa busule ndati rampa ijon similie kwa ma fitting ha paza le sutu pela li bolena la afando
0: kitsosa nani shiba nangi hlomedi le mohatsaka thoro musia ke matshukulo musia o ka u section Harinke wa 20 seconds iki ona rona o di beajwang hariye
7: ntate dumelang ke tsholo
0: mohlompe
7: ke tsa bana ba latelang ke tsose papi thama e ka manka delmas ke tsose ba sebetse mo ka manka u of sitoko campus
0: ke itse re kopela batho ka mabitso a bona re ke nge motho ke
9: khotso monga phofu
0: ntate
9: monga phofu re ke tsosa batho bana ba bararo ba se ke ba robala bafana ba bapala ka gora bararo ke ntate jo tsatsa manzini o mane o na velgong o opena mapark ke motseng wa monyake ngwe le versus brone ke zo sara gadi wa ka ke mpimpe botman tshibagwana mo le kgetsi ya ka ka mona ka motse bonyakeng e le moselena piti bagwana ke re bafana bafana kiba ha re be le boroko ka thoko re tonele tv mahlo tanki monga phofu ke papa tshiba gwana ka mona ka Johannesburg
0: ke ya le want that 27 seconds
10: so monga phofu
0: that day
10: tumela e ke tsosa bana bona telang monta accident mudisi Kapirituna, Paul Mabitso, yena ukamani ka hamulu sifuchon skon, Bushi Nkoko, yena kaka kwa zikopis. Kaufla wana batu saki, Kushi Dagos, mutamai Kapirituna, Helbron. Danko!
0: Kile wile ntate, 23 seconds.
11: Tumela titu lobele kalimali feka kwa protokutosa, ausi Agnes Mutlakwa, nika mana ka Constantia Kluf. Ke tsa ntse mahlatsi di noheng snake park constata ke tsa mema patata ka constata ke ga ba tswe ba mamela ditsholo tango
0: ke le bua 25 seconds
12: that is for ka
0: mkhompe
12: ha ye tabo tsholo ka mona ke tsa ka ba go tsoma je ke be le tsitse ke ene se tlo mamela ba fa ba fa na a go ina tuni ke so sare pure tsholo ke thabile tsholo kona go afta temo
0: ndate ke le bohle nna ke thabiso motlong ka betleme ke re ho ke qhoba bosiu le wena le tebo tlaki manna mgotsi a ka bana ke tla ke yona blom fantine a ke a go tso sa tebo ya motaki tebo tlaki ya tebo tlaki tebo ne go le na mantsi wa nyana tshe
13: Tetsolo, ke tsholo felo sedikelo mona mo tshetabong Welkom. Ke tso sa me mamorena malukase o dula zone 5 Tabantsho. Ke re ntate kgaisi o dula Virginia. Ke letele ka ntate Ben Lekwala. Abatswe ba phatsime ntate tsholo. Ke a leboga, o be le bosibo monate. Kgotso.
0: Kgotso motlhomphe wa ka ke tsosa masentle ntjabane mmamodise le phaka Christina Dlamini ba tsoswa ke bafana o oh, ba tsohe bafana bafana ya bapala maspuli chomane wa makeleketla ke yena monga ditaba tseo ke yena monga ditaba tseo 22 seconds
14: kgotso ntate tsholo kgotso ntate tsholo ke go nne bipone mana blue fountain e
0: yang
14: go ke khobe bosibu le ndenzeni le mema mjalefa le ngono efa smoko ha go betije ngono efa dangi
0: ngono efa ke tsosa ak bishop potemba khatebe ya ka mafahlaneng le reverend badirileng mochekwane ka Potchefstroom le reverend Sotsanyani o ka Bloemfontein ke re mora modimo abe aba boloke le wena monga phofu ke a le bohle ra se batli Ernest Monaune ke yena monga taba tseno hemo mamedi e monkie na motho hle ke tsosa moeketsi magagula lentho ba ba ka botshabelo ba tsoswa ke motlatsi Maxwell Machiche o ka botshabelo West ke bona botshabelo West ngwana me e ke yeno mono ntse ke bona ke yeno modise ke mo tlile re ke nge na 24 seconds ku torna monga yena o beile ditaba jwang he mo mmedi ke atla ka mohaleng ka bono ne leletsa ke le bala
15: ah bololo sa buzi po
0: ke pele ke tswe motho nyena ke etse tsena mo gaule mona tsholo da sei e bula mona dar sei re ke etse tsena o utlo he ke tso sampho mabote bohlale mabote tumi mabote ke maruping mabote o ka makeleketla go la Winberg re ke tla ka mona ga se ba fegane tsena o solo bia holo mabedi dumela hle
16: ke teng le tanta te tsholo
0: monate
16: ke go mo scoutu za sponi mona hle ke litile thozani lwe
0: e yang khono
16: bafana sia vena ke tso sa ntate Charles Mokoma ka mona ka matlakeng za tsone ke Gauteng mani ke tsose malifunwe nethwa ke tsose tumobele besi se kunjalo sex straight mani le ke ya leboa ntate tsholo thank you bye
0: ngono maskau tu dimela hle
17: a tsholo ga
0: re teng wa tle ngwane selo ga
17: Hai, matata hai. Eh, wala njali kisi ya kire.
0: Kuta kawe na mwana?
17: Eh, kisi kere auti tolo, lula faso kaya, njeke kia lula faso, wama ya upa hai.
0: Eh.
17: Eh, auti tolo kipo nolo lifu ya, auti tolo vele, auti tolo. Nage, kemikili lipioto ya naka maata, ndate, nage oba.
0: Ndade?
17: Kisaka kukonstata kamo kileba kama nika, Broncos Bridge.
0: Mrana ka ke le boase o so ke dilo
17: le a o tsholo
0: o ke dilo age
17: a ke dilo mwana ntate ka mawo
0: ntate kwa ka mabe ditumela tlo ga mana tsholo khotso
18: mwari mkwena khotso mtsombe
0: ntate bishop
18: ai mbonralo ke biga mari ve ke mani ke re siki le ka mono ka sha tiamba ka man balfo ka mani Ipekele kaskeme keme, kato fasara kama fasani, leke bisho pontare. Suwane manera papagi holo.
0: Ndate bisho po kia lewa, mambe di tumela.
19: Tumela mchino?
0: Mthompe waka.
19: Hey, dekse vrubo zi, vwetsi, di ayaka samu unu kwa mtu, leka kamila kama piketa anyo tae khaula.
0: Ae, ki uko ukatile, kita unza haku kwa kwena peki ubeza kaskere. Ae,
19: kira mtu luka kabula kabula upeteza na umtule.
0: Mule kaskere mwalaka, koke mrena.
19: Umtule ke, aje jene aleka fuchi nisholi di kamala katika marazet. Harko msi ya umtule mwenye, kira machura lkoti, kamula kala ratuana. Harko msi, umtule mwenye, ketele kasporo Taiwan kamala kanali. Ibna sana uspitala, yola agitena uchile kasporo Taiwan.
0: But now, Kia wana gwene no mwana wotile 22 seconds. Oketela ka 9-6 ya gere. E mo shebi, kipa ki sena mwana sena lenye. Auka he. O shebi ili mwana ake.
19: Akona, outro, mwana kandite wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
0: Ngwaneso.
17: Ya ke ntsholo.
0: Ke mo rata ranthe ba mame di jumela hle.
17: Eh la ngapofo.
0: Ndate hle.
17: Buje ke tsike mo tsona skolo ba pala mo sa mo remele o ra bara.
0: Ke tsholwalo.
17: Ye mo shane wa ka no ranthe ba ka mono. A ska ba pala mo sa mo.
0: Mm.
17: Ke matsa ka ma cross tata ka mona ke pasa ka mogema. Nwana wa kofi mo mona remele papa di gole thiba letsatsi di busu ba teng.
0: Hai pho ke a ska e.
17: Ya sa ipo ga sa ipo ke re.
0: Ha ga ina tla mo tshisa lime ndate go ba be.
17: Thank you mona bubu.
0: Ndate wa ka.
17: Da di.
0: Ke le bile mhlomphe wa ka mabedi tshubela.
17: A di tsholo le ka ndate.
0: Ke phetse mhlomphe wena.
17: A e ho itshontsolo jwa la di tsholo tse re eme ndate go go bana otla. Tabole ya tabole ya ba ka tereng se khubetswa re mona di tsholo. Eh a kuring ke re ndate bishop ka mola ka sosolo ka mola. Ke tlo ke ga kwa kwa ka monna le mogotsi ya ka o tlo ke thabo mokwena shooter bitswa shooter ke mogotsi ya ka ka monna ke re le tshela mofukeng o tingana ka kwa kwa ka monna matebile monna ke ba brada ma brada ka tsia mi vili ka monna ke tetele ka ba sebetse monna
0: a a a a a
17: ntshagela ntshagela
0: really tlotse mo
17: e ntshagela mo
0: thank you papa re ke ka tele ka monna motho ke ona o voice note monna re go tlo rena hore e itsholeta re tswara man tla re tswara
20: kotsonda detsulo
0: re
20: ke ba tshwe bo siu le bana ha re etse bafana bafana ke le mo sebetseng ka mona ke le the snail ke tso sa mfumelo wa ka dona snail and eswa ke mana ba ka xolani ke don bulelo le samkele ke ba batsuwe
0: tswantse
20: bafana bafana tago
0: okay
21: Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape
22: eh o etsa halang
21: ke sesulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe ebe o tswa ka phone ya ho letso ho
22: ka nnete
21: eya
22: ke bokae
21: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o irende ka phone ya ha pepse
22: tao tsane ke fumana jwang hle
21: o lefa hang fela kapa o lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
22: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
21: le nna ke tseleng
23: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela kona le dipehelo Further together, Vodacom.
24: Le Serie FM. Aquí muy lejos.

Le seria feme ke mollelo a dilo hantle bua le huya le shemele metsumine re a horeng ya pele. Humamedi ka jenu gagalala kiena. Wa hola mothina. Mothino a ke mo Afrika borwa. Mothina e bile seburi sa television, seburi sa radio, mongodi, magwebo. O entse mosebetsi o motle mme lentswe la ga e le ile la mo buelela gobaneng gobane ke motho ya tsebang go kopanya ditaba tsae gale ka mora microphone. A beya ditaba tsae ka makgethe ka botlhale bona ba e sale. O na le boqhetseke, o na le boitsebelo, ee, o na le bogoni. O motle motho ena le lentswe la ga e le monate. Motho enwa o ile a sebetsa mane go SABC mane a tshwere lenaneo le bitswang Life. Gona jale ba sale bitsa ka gore ke AMPM. Gona jale tjena naneo leno ga re bua le wena tjena. Motho yo go na le mo o ileng a qotsa, ke batla mo qotsa mo a ileng a bua ka dintlha tse pedi tsa bohlokwa-hlokwa-hlokwa bophelong. Ausi enwa, mme enwa, galala ena, kakapa ena. Ore, o hlokomele gore lefatshe mo, batho ba tlameile gore ba bue ka wena. Hobaneng hobane, ha ba ka ba bua ka bona, ha hona motho ya ba mametseng. O ka mamele spiri sa mthi. Ore, batho ba tlameile ho bua ka wena. Wa rata kapa o rate. Hobane batho bao, ha ba ka ba bua ka bona ba sa bui ka wena, ha hona motho ya ba mametseng. Ho tla bo sena motho ya ba mametseng. Motho lefatshe mona o tlameile ho bua ka wena ngwane se bana. Ha ka bua ka yena, ha hona motho ya tlang ho mo mamela. O hlalosang ausi. O hlalosa hore phela ngwaneso, tswela pele, ba buang ba bue, ba sebang ba sebe, ba somang ba some. Wena kganna taba ya hao. Aba qotsa taba e nngwe hape ke rata mona. O re bophelo mona, a ko iphumane hore na o mang wa nkutlwa bophelo mona. Mme a o se o fumane hore na o mang o itseba hantle o ba re wa ifrostana strate ma re so ifrostana. Ore motho a jwalo ke motho ya motho a itsebang ke motho ya reng ha ya senang taba ya iphapanyetsang lerata bophelong mona. Iphapanyetsa lerata la batho gore na batho ba ntse ba reng ka yena ga eng ke tabe ne o itseba. O tseba seo se batlang, o tseba mo a yang teng. O na le morero mo a yang teng mme lerata a le motshosi ho hang ho hang ho hang. Mme a ba qeta ha re ore ha o qeta he ho iphapanya rata la batho etsa ntho ya hao. Ai khona bana meno bana e khona man etsa ntho ya hao ngwaneso ska etsa ntho tsa batho ba bang etsa ntho eo e leng ya hao. Ha o so iphumane o so itseba o tla tseba gore o tlamaya go etse ntho e leng yao se ntho tsa batho. E ba wena tlwelela o ba motho e mong. Bophelong batho ba tlo bua ka wena. Ba tlameile ba bue ka wena gobane ga ba ka ba bua ka bona ga ona mang kapa mang ya tlabeng a ba mametse. Iphumane bophelong tseba rona o mang tseba rona o ya kae. Ga ona le lerata iphapanye lerata e tsa ntho e leng ya gago. Motho ena o ke buang ka ena o tlhaetse ka Mahikeng ka mona. O tlhaile ka jeno ka di 25 tsa June selemong sa 1987. Ke bua ka mme Bonang Dorothy Matheba. Bonang Matheba ke o ratile ngwaneso. Ha e sale ke shebane le wena letshege la maobane ka go fela ke sheba rona o ntse o etsangwe hela Bonang Matheba o mme o ka kapa o kwa kwariri o tsitsiripa o ntho e thata wa thinda bafatshe wa thindeng bokotho ya o zokofa tshwara ka thata mmena Bonang Matheba motle sa o apara wa hlapa. Itsebe, o go itsebe bophelong na o ma, ga wana le legata la batho, lona le tla dula le le teng, etsa ntho e leng ya gago.
Hey! Nka nka moletsetsa ne ke na le nomoro tsa ne ke tla mo romelela molaetsa. Ke be ke nka mona maana a kgotsa mantswe ana be ke a kopanya le bebele ke mo fa dibese a ile o bala. Ke o ratile bonang matheba. Ka bo mo mona le Afro Traction, the Soil Utemolo le Brian Temba, lebitso la pina ke Plenty Babies.

0: hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
1: Goal, Bafana, Bafana!
2: Sa dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM ke molelwa
3: ke yona e leng taba mabedi ke batla ka re tlo bua ka bana ba rona ke a botsa hore na batswadi ha o so sheba ditaba ka mokgodi etsalang ka teng ebe letlame hore le nke boikarabelo na le batswadi hore le tsebe lebele kene ka hare di accounting tsa bana ba lona di phone man o social media accounts na le hloka o tseba hore ngwana o kene accounting e feng social media eng lo rena phone mono ntsa qoqa le bomang ka eng le hloka hore le tsebe na hore bana ba qoqa ka eng le kene di accounting tsa bona mo lebe le khone o kena o ska ba le bothata ba o kena e ha ba tonga o kene ka mono she rena ngwana o ntsa sebetsa ditaba tsa jwang ntsa bua le bomang jwalo na le hloka tabe o ka bai ha ke le tlwele mana ba etse dintho tse ba di rata ka ba ihle ba tla gore e tla o le motswadi ya ne pa etse nganto o tsebe rena ngwana wa hao ngwana le ngutle ngwana ho ntsa qoqa ka indi social media mo kena account nye o ya hae na o ska ba le bothata ba o kena account nna ke a o botsa a ke tla o botsa o tla nkaga ba mona
2: letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084
3: kapa o ye ho 083-284-0008 ka WhatsApp le ka voice note a ko be ditaba tsa mono ya ntate tsholo ke tlameile hore ke kene ke tsebe ke bone hore na ngwana o ntsa qoqa ka eng le bomang jwalo o ko re fe mabaka baneng ha o batla ho tsiba baneng ha o batla ho kena o tshwileng o tshaba eng kapa tlwellang bana hleng heleke ke le tlwelleng bana tlwellang bana ba tlwelleng ba tseba ntho e ba etsang dumela hle
4: ka ntate tsholo
3: ka mohao
4: ka mohao ntate tsholo he e bima yena taba ntate tsholo ya difounu bana ba ya diloka difounu tsena tsa bona ande difounu ke ntho ya bona o tsebe le gona re di rutwa ke bona bana bana ba o shaya o ba bapale fela tsa wena wa e bona e bima ka nnete ntate tsholo nthwena ya difounu ne re galela gore re ka batataisa bana re shebe gore na hantle ba bua le bomang go etsagala eng gobane go gobe gona jwale empa jwale founu ke ntho ya bona kaemetse ntate tsholo e jwalo
3: ke utlwile mme waka
4: ke nkgono seka utuba sepone mona ntate tsholo ke a leboa thank you bye
3: o leboa nna nkgono dumela
5: apolo
3: re ke fete mono ha e le mona a buletse sealemoya nna ke tle mona
6: hozo ntate tsholo
3: ntate
6: and that the how tsogale ha kalo go ka kena wa tseba mpantho tsogala ngo witse u dule o motshabisa o mogale mao e la ntlo tena ga mo futa ona thata ba tsona ke bona le bona u dule o motshabisa tsa le bo ntate ke ntate tsogolo ga stage ga
3: mohlomphe wa ka ke le buile ha re utlwe mo rena o di bea jwa a tsena nalabo thata mona utle ke swaya ya neng ka motsotso le motsotswana a ikona telela holo re retse tjena
7: ila a butsulo
3: mhlombe
7: ba ke sa pulo ke ho ya bona a butsulo ho ne pa itso ge le batswa di hlege ke le mona marandra mona bana ba qoqa le bomang ka ina ko mang a butsulo bake sa poloke gagologolo bana ba banana le ba bašimane ba dutse le banana bana ba kotsi ke bana ba banana gobane neneng o tlatla kena mone marana mona kela le motha mohoela mohoela mohoela a ke bophelo ba ngwana ba kotsi so go ke bona le betira gore botsholo ge le batswadi re kene re phenyokole ge bonna bana bona ba kopa le bomang ka eng ngwana o marara ke a leba botsholo
3: eno ke morena ranteba ga ke leboetlhe mohlomphe wa ka dumela
5: Abtsholo le kae Abtsholo
3: ndade
5: a monate le kae Abtsholo
3: nna ntho e ke utlwang ka tsebeng ka
5: kobane ke a kgola ke ntse ke tsamaya Abtsholo ebile ke apaka e gore kolo ena se ka baka godi ante ke bue le wena molwane wa ka
3: tsela pele da
5: Abtsholo wa tlhokagala ebile go botlhokwa wena ngwaneso e re ke go jwetse ngwana ke ntho e tataisiwang ga o kena founung ya gae o sheba ntho tse e leng gore o ntse a di etsa a ke ke ba etsa ntho tse fosaetseng gobane wa tseba o tlotla o fitlha le mono go sane ebile o tlo mo jwetsa gore ke etsa jena gore ke nto ko o tlhokomele ebile ko o tataise marangrangana a Abtsholo ana wa kena ga sa nepaetse jale ngwana o lokela go tseba gore ke kena gobane ke etsa bonnete ba gore le ha e se ena a phoso ga gona ba nka monyetla ka o mmona gore o te mo marangrang so ehlile botlhokwa gagolo a Abtsholo gore re nne re kene nna ke a kena Abtsholo nenneng ke a bona go bana le go kwata mara he ba tla utlwisisa
3: ndate
5: ke molemong wa bona Abtsholo ke ntate le tia wa ka mona ka western area gana le bala Abtsholo
3: ke a leboga mohlomphe wa ka mpeditumela
5: ndate tshelo le kae Hello. Le ba mong aka. Hello.
3: Ka utlwa mamedi le wena hena loka ka nnete. Kgotso.
8: Hello.
3: Nade.
8: Hey,
3: ba tsiyo. Ke ba. Ho? Ee, kgotso. Ke utswa bo go koma. Hlapatla phela o tsebe o khutla ndade.
9: Koko koko koko koko koko monga phofu ke a kena
3: kena
9: monga phofu
3: ei
9: hai u bima tsatsile tshabetse ka tlung go e mathakala ga potlabeng ntsha ka ntsha le nya ka mala la monga phofu ha o kwa ikomeng fono ke bata go tseba gore na e etsa eng ha e etse eng go bane fono yeo ha ke a e rekela dintho tseo tse a di shebang mo diakhaonto tseo tsa hae ke e reketse molemong wa ka le ena gobane lefatshele le jele boya ga le fietseng a le kaekae a tlhokang a le hae ke le siko ke tsebe gore na ke mo thusa jwang ke kgone go kopana ga bobebe ka fono yeo e seng tseo tsa bona tsa marangrang tse senang thuso ba tshwara le o tshwara ona mone motho o fuwa tšhelete wa tsamaya o ya Cape Town a sa tsebe gobane fela a ba fumanane le motho eno gae moo fela ka nako motho ga itshabe o etsa nto ne fela ntšanyana kapokatse ka tse tsona o ba ditshaba ke masekobela potsane wa lejantšha
3: wa lejantšha di beile
10: ntate tsholo dumela
3: mme
10: a teng ehlile o a tlhokega o a tlhokega ntate tsholo go o kene akhaontong ya ngwana o shebe na o koka le mang go etsagalang matsatsing gana jwale ntate tsholo go gobe go gobe ka nnete a kampa o tlhola fela ka go e loka ka nneteng pateng go a tlhokega go botlhokwa mme mamoloi ka mona ka medal kopo tanki ntate tsholo
3: ke a leboa mme mamoloi
11: ntate tsholo a mene mtaneng kosi loo nto e balolekile jenxa eyesimo e se phela kuyo ndimelwe ndinyine ndingumzali Amen.
3: Ntate ke a leboga tlhe morenaka re ke utlwe ka mona gore na e na o di beabe ya jwang
12: ntate tsholo dumela mogatu
3: mme
12: ai bana ba rata difounu ka pelo tsa bona kao fela ga o tloetse ba tla ba enotletse neng o tla ba bolelela o beye monwana wa gago ga o sebetse go sebetsa wa gae ga o ompontshe o ya ka dipopo ee ya ntate ha buli ka mane ka maqoqang le bagotsi ba hae ha mo botsa ka ga e ke tla o bontsha e tla be saleile masimo ma tanking that
3: mme ke lebile hona le motho ka kwano ka mona ore ke bokang ramunga di ore ke nahana ho bohlokwa ntate ho bua le ngwana wa hao fela kae kae o ne mo first space sa hae ke bona ka re hlewe ngotsi jwalo bona ka re hlewe ngotsi jwalo motho ke ana khutla yena hore phone ya motho ke sephiri o ka mona ka langen ho wena woven back o phone ya motho ke sephiri ndat abdisulo hone paise hore re tsebe gore bana ba rona ba bua le bomang boholo ba bona ba ile ba wela mathateng ba bang ba ile ba hlokahala bophelong mona Brazil se tsama pele ka ntlha tse tharo Vinicius o hlabile tse pedi khunya a hlaba e le nngwe yena a bapalang sehlopha sa Manchester United motho ke yena haru
12: ke nana hore o bohlokwa haholo hore motswadi ya ke ene a check-e hore na ngwana ha o ntse a cheta le bomang a etsa eng marangrang ntle le dithuto tsa sekolo gobane o se o le kotsi ntlheng hana jwane
3: ke a leboa mme wa ka lesedi mabedi dumela re a o le tshena he ke fete ke shebe rona ka mona ntho di eme jwang ya mo mamedi re ke bone motho ke yona re ke nke ka mona e ka re tlang tsukudisa le yona he alright ke o ya loka re go tle
12: dumela ntate tsilo ntate tsilo e wa hloka le o le motswadi wa o shebe rona ngwana founu nya ya o etsang ntate tsolo la mpa bana bana di founu tsa bana ba di kwala ba di lock bomme ba bua nnete hobane ba shebella dintho tse seng tsona ntate tsolo ba ithuta ntsenyata ene batho ba bana bana na ba tseba technology ho feta rona ebile re thuswa ke bona ka di founu ntate tsolo ae hwa hlokahala mme ya ngwana ka ke a sheba ntate tsolo ke a tseba ke ke lokolla kae ke jalan metse se ka mona ka Sunrise Welcome Chabo tango
3: me ke a leboa lesedi ya hana ka nqane ya hana re go tla dumela hle
13: intsulo lo ga
3: e phetse ga ndate
13: a ke phetse ke di bona ndate wa
3: ndate
13: ho bohlokwa haholo ntate wa ka ho shwa founu ngwana batho ba ka letsatsi le leng ke le ka shwa founu mokadi wa ka ke na le mofumahadi re fumana hore ngwana ona o kene kopong tsena tsa bona tsa sekolo wa rokana ka moo o etsalang ile wa mo buisa ka ona ka ngwana sa ka bolele jwale ho bohlokwa haholo ntate wa ka hobane ba bangata ba kena dipetlele ka baka la difounu tse tsa bona tsena o bua le phumzi le leitse ntate wa ka ke mosebetsing hona jwale na la hospital ke na le wena o fihlelela bafana ba qeta o bapa
3: ntate ke a leboa dumela kgotso
14: o tshelo le kae
3: re teng le kae
14: ko bontsha re le tshelo nna ke a kganna jwale ke tsebe ke utlwalane tse mo moyeng
3: ke utlwa hantle ntate wa ka
14: o tshelo tswa nna ke utlwile ka thata nna ntate ana sa ngela phone a tla ke bolwa le nge se udisi motho le nna ka mo go tshwenya ga tema ha ke ga ke o pole hore ke a tlameha hore ke kope permission ya ke tla mai ke ne phone ke phone ya ka ke nana hore ke ka tlameha ke bue fela go ba mpulele kae kae ke shebe o etsa la nko so o tswa rona bo ntate ba bana ba le bo mme ba bana ba go tswa rona marangrang mo re ntse tshelete mo re kopa mesebetsi re ntse tshelete re kopa ntho tse ngata mo so bana ba rona ntate re lahlelwa ke maphelo a bana ba bangata mara re nga kuti
3: Jennifer Lopez.

0: Bapele sepina ya Nonkosi ubuyele ekhaya yena kia Kirk Franklin I smile. Re ke potele ka bona ka mashelesheleng ke a gutla.
1: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
2: Ee, o etsagalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha pep sele.
2: Ao, tswale ke e fumana jwanghle.
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba gago.
2: Ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Kia utaba, nsegele mo.
4: Lesedi FM. Aki mo le.
0: Batswadi le bona ba re feila hobane le bona di phone mbona e ba mahlatsipa. Iba ka lebaka la gore ba qetella ba kena dikamanong tse seng ntle le batho ba bang ka nako eo ba le baholo ba tseba ntho tse mpe le dintho tse ntle. Gobane ga ona motho ya perfect bophelong. Gore ba tswelele go nagana dintho tse ntle ba tshepe modimo. Mamedi mogala wa ka wa tima mona o tse utswa twit-twit ntho tsa ka di a tima ka mona. Ka nnete tu-tu-tu-tu-tu o ka mona o sana batho ka mona. Ka mona a o sana batho ke etsa jwang jwale founu ya ka e. Again, Yahan. All right, the about meal. How son of a trankan here, my baby, what's civil so yellow city? A ring again, Gefella, Motualemo, Mona. Came on lashe like a mona good or na would be a joang. Baking Gadaba, little good.
5: What's on the tool? Hey, Ushoqua, who look at me to Hori, Utsibe, Ushebe, Fumiamana, Ubani. Kana kungwe o pivoti staging and then jo go tsheka o go ke nan thuntse sa go galeng aba ba stutwa ho jwa le tlemme o bukaere o itse go skada luta tse sa go galeng da luta sa go gala nga ho lutsa tsa thuto jwa le tlemme mo etele pele ene o no nke fomo ha mo di tlhahlobo o nke fomo ka fomo wa tseba go tlemme ba le ha na le ho ba tlong gogolo wa mothusa ka yena fumi ya hae ke bo shita go se motsa mai ka pirito na help group tango
0: ke le bile hle morenaka ke le bile bitla pele motho ke yona o re motho yona yena o re o di ya tsena phone ya ngwana e bui mantate tsholo ibile ba etsa o se bone last scene ya ha he bana ba betsa ga phini mona ya sfahleho kapa ya menwana bana ai are sa tsiba ka nete le dia mulisa na ga sa tsiba ai Kembeke bapa le pina mona ya male chimsoro.

0: kiyo tap. Male. Ala ke shebile mona se ga tlo ka etsa diphoso. Re ke bone. Alright. Thoza ga di santsane di eme hantle ka kwano. Di eme hantle ka kwano mabedi ha ona mathata letho. Mabedi metse se ke le shume le metse medi pele re fitla go reng ya bobedi. Reng ya bobedi ke a tswa ga lana ne ola RQB. Re ke nalana ne ola dikalaneng tla kopana le Veli Moloi. Horeng ya boraro gaso ya papadi bo ya bolo e teng ya gola o tla kala mono pejana ho mono mane bo 22 kwala thukidumela jwalo nna tla be sentse ke le lape mane he ke lo dula hantle tulong sa ka se ka pele pele ke shebelle bafana bafana le South Korea e lo ba monate papadi ne lo ba thata haholo lo ba tla maqiti lo ba tla bohlale ba tla matla e ba tla lebelo e ba tla ntho tsena ka ofela. O jetsa nnete di batla ka ofela ka moka e di nyaka ka mokana a tsona ba tshwalo ka ba ka mokana a tsona ya hey tlo ba mona ti mama di go buetse ke thabetse tabatsene o tla pele ke re hanyane ka
1: ya kha la mo sampi di khutile itse sa ho feta pele bona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa tlo ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Mzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 na le metso supile mbukja San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so sefiti kizi ya kala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya kala mo Sun City.
0: Kyotaba, bana kyotaba, hotaba monate a hulo re ke potele ka mona mo babedi nna ke a khutla.
2: Na o bone sesolo sa phone e ntsha hape.
3: O etsa halang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le benkeleng, o lefe, e bo o tswa ka phone ya hao le tsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka phone ya ha pep sel.
3: Tau, tjane ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.